0: izwi lomzansi izwi mehluko
1: yebo siyabingelela umsakazi siyaphila ngapha kwamashu siyaphila kwamashu ngicela udlale lengoma ka PJ Powers inkulule.

Chabutongwane kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM wonderful god kanike phambi kwale ngoma sikunikeza ingoma kancibakazi le ngoma ke emnandi kakhulu kancibakazi ethi ke yebo nguye sizona ke ingoma ke imbili sikuthulele zona kwa kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lami siyabonga sibongo ngamjwaha sibonga kakhulu kuye wonke abasebesithumelele ke ama message solo siwabheka nje sibona ukuthi kobanike sivuka nabo ke kulona ke usuku lwanamhlanje lona ukuthi ke good morning siyabo unama ke good morning siya uthi ke ngicela ke ukuthi happy birthday kundodakazi wami uThalita Sikhosana ofunda lapha ke eUKZN Westville from ubani lapha ke usiziwe Sikhosana folweni lapha ke endaweni ke yase yakwaseme noma ke uthi lapha ke kuNkonka kusemu siyabonga kakhulu happy birthday laphana ke kuyena ke uThalita Sikhosana ufunda laphana ke eUKZN kodwa kumsakazi zilomzathi FM siyathemba ukuthi ke usuku lwakho ke weThalita luhamba kahle njengoba ke ufunda laphana ke eUKZN sisifisela nje konke ke okuhle kulona ke usuku lwakho lokuzalwa lamhla ka 29 kuAugust kunyaka ka 2026 kamala ngu siyabonga sibongo ngamjwaha khombile ke nawe ungasibhalela kuyona ke inombolo ka WhatsApp inombolo ka WhatsApp 0638208448 makhona umuntu omaziyo ke nje ufisa ukuthi ke mhlambe ufisa ukumbingelela noma ufisa ukumfisela nje usuku lohlelo lokuzalwa mhlambe nisemsebenzini khona nje ufisa ukuthi ke ubabingelele noma ke mhlambe khona ufisa ukuthi ke ubavuse uvela usibhalela laphana ke yona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448

0: thaveni. Yabona manje uma sokhuluma leyo nto.
1: Hey,
0: hey makithi. Eh, niyona ikhona izinto ezinzima. Ongathi nomuya ngakhona nje ayi futhi nje. Ulingisi sihlabelele ukuthi uzitshwa kubhekiwe. Ungayimisi ngalokhuzana ngoba nayo le esingeke impela sithi sidede kakhulu. Uyabona lena yayihlangu yamahawu. Kodwa ni ifanele igcine ikhulunywe ngoba umgidi kaNkulunkulu. Kodwa kokuqala kuyothinteka abantu abagcotshiwe. Ngiyaliboni bani. Kodwa kube sekuthinteka abantu abagcotshiwe. Kodwa khona kuwumthetho ngoba amakhawa akalo akalo uyena uShembe. Bewaphetha amahawu abo obaba nobaba mkhulu kodwa wathi hayi lawa kuwona ukusinela uNkulunkulu.
2: Hayi lawa amadala kakhulu.
0: Yeah. Wasayothi nanka ke kusinela uNkulunkulu. Wathi angisho ukuthi alahleni ungalibeka nje ekhaya noma ukhiphe indodakazi yakho ngaleso sikhathi ungalisebenzisa kodwa hayi la. Emgidini futhi akusavumelekile ukuthi uphathelele ihawu yemdlalweni suyinazalela
2: yeah.
0: Sikutholile ke ngisenkosini la yathi hayi uma usathi uyinazalela cha ilanga ngilaze lathi yonke into inengilozi yakhona yathi yazalengisa yakhuluma nangebhola yathi nasebholeni kunengilozi yakhona ezokuloba ukuthi wena ubukhona usebholeni ngesabatha Hey ubukele ibhola bese yakuloba lithi kinanga ngesikhathi uhamba emhlabeni uyobangwa lithi engintshela khona kodwa ezika Shembe ingilozi ziyashesha ukwehluleka uma kwaba khona ezithi lo nowethu zona zithi owethu uma zithi lo cha owethu ngoba bukani manje sasi 900 it is sheer pass so weha
2: azibanga
0: cha ayibangi lezi ukuthi lokhu zoku ibanga wena
3: ufike ngoso sasile edume ithi inkosi omandzelani umuntu noma ngamandzelani nje uyadlala bengafuna futhi akufuni nje nokwenzani Ungamphani kuyafana nje. Ngoba indizato ayimvumi. Khona umntwana engifisa ukukhuluma ngayo. Bese ngihlala phansi inkosi yamakhosi. Fisa ungabi mude Jehova enzele. Bese ngibuyela phansi. Lo mntwana wazalwa abazali ababili. Akusinganikwani. Bazalwa abazali bakhe. Mama noyise. Wathi basebenzani nale lomntwana. Oyise nonina bavelelwe ingozi yemonto bashona. Bashona bobabili. Wasala nogogo lomntwana. Selukwazi ke ziyayazi le ndaba kusala nabazukulu. Wasala nogogo. Wamkhulisa logogo engenalutho uma imkhulisa logogo lomntwana kwafika isikhathi umntwana baye esikoleni wayesethi gogo ngizokwenza njani ngoba anginayo imali yokumthengela umfaniswana wesikole wayesephuma logogo yami ngene kubantu abanengane nama-uniform noma semadala Omunye mama siyamdabukela. Wasemnika umfaniswana noma usudagile. Wayese eyalo mntwana esikoleni. Esefunda. Kodwa mayife esikoleni wayeseba neshwa. Kwathi uthisha wakhe wangazwa mthatha. Wangazwa mthanda lo thisha wangamphiwa. Kwathi noma ehlampile lo mntwana

0: Pode conhecer já. Coco. Eu sou coco e canjo. Pode já. E temba lá. Tombente. Lá na pina. Quase se chupa. Quase se chupa. Mas eu vou usar. E chique. Foi um mona. Pode já. O santo panjala, mano. Ai, o santo é fumona. Passou ali na banda. Mas aí tudo. Tudo. I love you. Your child.
1: Ya, eh kunjalo ubothi ma wenza into wenza into nje wenze ngalendlela abelunga abasha ngayo bathi live your life as if it was your last time breathing bathi ke konke okwenzayo ubo kwenza ukwenzisise njengoba kwasho inkosi umqalo wendlela yathi noma ngabe wenzani konke okwenzayo ubo kwenza ukwenzisise noma kuhle kwenzisise noma kumbi ukwenzisise ukwenzela ukuba uma sekubuya izimpendulo nomvuzo walencwadi oyibhalakho ungakhali ukhomba umuntu uthi hawu kodwa hawu yathi inkosi konke nikwenzayo nikwenze nikwenzisise isifundo ke lenkulumo umuthando umuntu umthande ngeqiniso lonke mawungomfuni futhi ungakufihli ukwenzela ukuthi masa sekubuya imphumela yezenzo zakho uzincome uyishaya isifuba uthi hayi hayi noma kunganje hayi kodwa hayi ngijabulile ngithokozile ngendlela engimzonde ngayo ngimzonde engagculiseka ngoba lento ningayibuka nina niyithathe kancane ningayi understand ningayiqondi ukuthi ithini inkosi emqalweni wendlela iyasiza la inkosi ngisho ngani ukuthi iyasiza uma ithi umune sono osenzayo ubosenza usenzisise usenze kakhulu ukuze mase sekubuya impendulo nesigwebo lapho kiwa khona ukuthi abenza lokhu baphetha la kanje yathi ukuze ungakhali ukuthi hawu ngenza kancane kangaka sengaze ngigwetshwe kangaka na uyazi ukuthi ma ushawa ushawela into oyenze ngothando nangenhloso akubhlungu akubhlungu ayikho nje into ebhlungu ukuthi wena uyashawa ushawela into oyenze ngothando ngisho ukuthini kuloko yabona ma uthanda ushembe ma uthanda uNkulunkulu wakho uma manje kuthiwa uyashawa namhlanje njengoba ngikhuluma nawe kuthiwa ushawela ukuthanda inkosi umqalo wendlela kuthiwa ushayelwa ukuthanda inkosi ilanga kuthiwa ushawela ukuthanda inkosi inyanga izulu kuthiwa uyashawa namhlanje ushayela ukuthanda inkosi uthingo lamakhosazana kuthiwa namhlanje uyashawa uyabulawa ushayelwa ukuthanda inkosi unyazi lwezulu ngiyakuthembisa angeke kuze kube buhlungu ngeke uze ubuze ubuhlungu kunalokho umvimbo ungakukhumbuza uthando uthando othanda ngalo uNkulunkulu wakho ingakho nabazali babethi mabeyishaya intombazane ishayela ukuthi siqomile ithi qede ukushawa ngako kodwa iphumi yesokeni layo nomvimbo wayo unjalo kuze kushaye isikhathi la umzali amukela khona ukuthi le ngane iyamthanda lo mfana ayikho futhi into engingayenza ayibese ayiyeka ngoba le ngane ayiyisoli ngokuthanda kwalo mfana

isikahle kwabazali babo. Kuyenzeka ke intombi itshele ukuthi lokho ekwenzayo kuhle noma iyakuthanda yona lokho ekwenzayo. Kanti uthando lwayo luyiphosa esiweni. Kodwa engigarantile ngako nengithembisayo ngako, uthando othanda ngalo ushembe alisoze lakuphose wena. Njengoba nenkosi langa yake yakubeka yathi, ubocela ukuthandwa ushembe ngoba uthando likashembe alukushiye endleleni. Yayisibeka lento engiqeda ukuyikhuluma yathi, alukushiye endleleni njengothando lwabantu. Njengothando lwabantu yakuzitshela ukuthi bayakuthanda. Kodwa kuhambe kuhambe kuhambe kuvele, mhlawumbe bakushiye sekusemajikeni amabi, ebese kuyavela kuwena, hawu lo muntu bengangithandi, ushemba kanjalo. Noma usesibhedlela, ma ushembe kuthanda uyakuthanda. Noma usejele, ma ushembe kuthanda uyakuthanda. Noma ngabe usonta ebandleni lakho okhonza kulo, ma ushembe kuthanda uyakuthanda. Kunabantu abakhonza kwamanye amahlelo abamfuni ushembe, kodwa ushembe uyabathanda. Abanye sebeze bakwamukela ukuthi uma ngilala ngiyamphupha ushembe, sebeze bakwamukela ukuthi noma ngithandaza ngiyenkonzweni yami, kodwa ma ngithandaza ngampela ngampela ngoba ngidinga into ethile, ngidinga izimpendulo kuNkulunkulu, ngalelo langa ngimbiza ngoshembe ngithi shembe ngisize. Bakwamukele nje lokho, kodwa abekho kuloku kuhamba. Uthando likashembe ke lunjalo, alishiyani endleleni. Yazi yafanekisa ngomakoti yathi, ngisho umkakho uyayitshela ukuthi uyakuthanda, kodwa umbone sekuzalela ingane othi uyayibuka le ngane, ubothi le ngane akuyona ingane yami, uthi noma uyidlalisa ingahleki ngoba kakusiye yakho. Igazi layo alijabuli ma uyithatha uyitshathe uyibeka kuwe, ngoba amagazi nawezwane. Kanti ushemba kanjalo, ushemba ngeke akulahle, ushemba ngeke akwenzele okungeyisikona. Ngithi ke namhlanje akhona amantombazana anjalo othola ukuthi yadlubulundela umthetho wabazali, kodwa namhlanje mayibheka lo umngane wayo eyayitshela ukuthi ume nayo ngeqiniso kakho ndawo namhlanje. Nebhadi kuneyngane seze zazalwa zisemhlabeni, kodwa ukuza kwazo kwaba isiqalekiso, kwaba ukwephuka komthetho. Khona abantu abanjalo, into zakhe zonke nje azithinta zingalungi, engabi nalo ikhambo ukuthi kanti mina ngonani. Kanti wona nje ngokuthi wazalwa ngaphansi kwalesi sisekele ngikhuluma ngaso, kulapho umntana omuntu ayikho into angayenza, munye kuphela ongasusa leso sici, munye kuphela ongasusa leyo nhlamba, munye kuphela ongasusa loko kwaliwa. Ngoba ingane phela kufanele ichathwe ugogo wayo, kodwa wena wakho ugogo wakuchatha ngenhlamba, wakuchatha ngamagama amabi owaye wakhuluma ngenxa yokwedelelwa uma wakho, enze into ugogo angayenzanga yena kubazali bakhe. Ahlale ekhala njalo ugogo athi, kodwa shembe mina ngenzani inkosi, ngoba mina ngahambisa kahle kubazali bami, yikuphi engikone ngakho inkosi ukuthi unginike ingane njena? Ucabanga-ke leyo ngane ozawuyithola uma wakhe esho kanjalo, kunjani, izawuphila kanjani? Yingakho-ke ithi inkosi yamaNazaretha, thina nawe
sobabili.

ukhuluma nami nawe njengoba ulalele. Ithi akuhambe mina nawe kuqala kahle ngendlela kaShembe. Uma mina ngihamba kahle, nawe uhamba kahle. Ebese abazalwa yithi siqinisekise ukuthi sibafundisa lokuhamba kaShembe. Nabo bazale ababo babafundise lokuhamba kaShembe. Bayanda bantu abazohamba ngendlela enhle kaShembe. Uma mina ngifundisa amadodana ami namadodakazi ami ukuthi umuntu odalwe uShembe bamhloniphe, bamphathe kanjani, nawe ufundise, ngifundise abafana ukuthi noma uyaganwa ingane yomuntu ungayiphathi kanjena, ungakwenzi lokhu. Nakubazali bayo mawufika uziphathe kanjena, ukhombise ukuthi wena uphuma ekhaya lamaNazaretha. Ngifundise imfundiso njalo kulengane, ngifundise ukuthi noma ngabe uyagana emzini womuntu ufika akukuhle njengakini, akusekona kini la ubusuka khona, kini sekuyila ukhona. Ungakucabangi, ungakufisi ukuye emumva. Ma uvuma ensizweni ukuthi uyavuma ukuyokwakha umuzwa kubo, vuma ngothando, ngeqiniso lakho lonke, ngenhliziyo yakho yonke. Kangangokuba noma ungafica izimo eyinjani lapho uyakhona, uzawuhlala ngoba uvume ngothando. Ibuyela kule yanto kade ngisho ukuthi ma into uyenzile wayenza ngothando. Uyayikhumbula indaba yendoda ekwakuthi usenzela abanye, usenza ngabanye, kodwa ngathi usenzela abanye. Le nsizwa eyathi ma ithumi isizukulwana sayo, isithuma ifike esizukulwaneni sayo esase sihlupheke kakhulu, ize enkosini bezomnikelela ma bethola ukuthi kunendoda ebazalayo. Ma behlehla bebuyela emumva, le ndoda yaphula izwi lelembe. Behambe beya la ilembe lalibaphake khona. Ma befika khona lathi ilembe, manifika ningibuyele nenkosi yakhona iphila. Lo mnumzane abathi wayeyinduna kuvele endleleni kuvuka enhlizweni yakhe, kuvele ukuthi xhifi, avela igwaze lenkosi ayibulale. Mayifika bafika nenkosi ayisekho. Awu, libuze ilembe, ubani owenze lokhu na? Kubuza umbholofiti wasezulwini, kubuza ingilosi enkulu yasezulwini ilembe. Ushaya kashayeki ithi ubani owenze lokhu na? Bese besho bathi nayi le ndoda bayikhombe. Isibongo sayo ngiyasikhumbula kodwa ngicela ukungasisho lapha ngoba yenza kabi. Awu, ukwenzeleni lokhu na? Hayi, vele ingayisoli le ndoda, idla inkani leyiqalekiseke ilembe. Kuhamba kuhamba kuhamba kuze kufika emhleni yenkosi ilanga, isizukulwane sayo sesiyahamba siyobika siyonikela ezulwini, siyobikela inkosi ilanga ekuphakameni ukuthi sinosiza inkosi yezulu lomhlaba. Sihlushwa yilokho, sihlushwa yilokho, sihlushwa yilokho. Ma silandela sithola ukuthi kunendoda eyaphula izwi lelembe, ilembe laliqalekisa. Ingakho nathi sisahlupheka namhlanje, sihlushwa yilokhu nalokhu nalokhu. Isibuyela kulento ecishe ifane nalo msebenzi obukade wenziwa abantu bakaqwabe manje njengoba kuphela umhlangano kaJulayi. Isithi inkosi ilanga ke chabo kuyezwakala, besithi akalinde lo wayezobika ezonikela. Nangelinda, nangelinda ebuye futhi ezobheka, iphinde imbuyise emuva ithi akalinde. Mayiphinde buye ezobuza futhi enkosini.

ukuthi usengahamba yini ivela imkhululi inkosi uthi cha ungcono ugodwe ubuyele ekhaya ngoba nalomuntu oze ngaye lapha ukuba uzombika akakalungi ikhuluma ngomuntu owahamba ngemihla yelembe qhathanisa ke imihla yengonyama ushaka kuze kuzofika enkosini ilanga yilapho phela inkosi ilanga yagcina ikhuluma khona indaba ethi kuyenzeka kuphela ikhulu leminyaka umuntu nithi nina ungenile ezulwini ehambile umuntu emhlabeni nithi ungenile ezulwini kanti akafike ndawo uboshiwe ithi inkosi lo muntu oze ngaye kafuni ukuya ezulwini ithi sengiphuma kuye sengibuyele kuyena amahlandla ubuza ukuthi ngithunywe ubani na ngiyasho ukuthi ngithunywe enye indodakazi esizukulwaneni sakhe uthi angibuze kuleyo ndodakazi ukuthi uzwe ngaye yini ukuthi usefuna ukungena ezulwini uthi ingakho ngiyeke nginimbuze uma niyiphakathi komuzi ukuthi njengoba niyilapha ekhaya uthunywe ma uthi uzonikelela abantu bakini yibo yini abathe woza noma uwena nje uvele wavukwa uthando wawusuyeza ithi ngoba ma kuyisukele kuwena kuyingozi loko ngoba wena uzozobacelela into engakasuki kubona ithi khona abantu abayithandayo indawo embi abahleli kuyo ngoba bebona ukuthi umoya wabo ngeke ulunge ukuhlala ezulwini manje ningabafosi abantu nibaphoqelele ngezulu ithi njengale ndoda nje itheka ayifuni ukuza ezulwini ithi ayifuni ezulu likashembe yona ithi angibuze kuloo ndodakazi wayo kulesi sizukulwane sayo ukuthi uzwe ngami yini ukuthi ngifuna izulu likashembe na angazi noma inkosi inyanga yezulu isike hhayi yini yayebuyela kuleyo ndoda noma inkosi uthingo luke layibona noma inkosi unyazi lwezulu luke layibona yinoma kusangenzeka ukuba namanje leyo ndoda ayikakhunjulwa manje ma ukhuluma indaba kashembe oyikhuluma uyibuke kusho ukuthi le ndoda ma ngibheka yayithanda le nto eyayenzayo yaba mnandi kuyona yajabula ngalesi senzo sayo ngoba ngenkathi inkosi yoyibheka ayithandanga mhlawumbe sengizodeda ithuba leyincingo ungakhola ukuthi njengoba ngiqalile ngikhuluma nje bengingakasho lutho bengisaxoxa nendaba kaNkulunkulu kulungileke kodwa ngaphambi kokuthi ngidede ithuba le incingo kuyenzeka ungayitsheli ukuthi wena ushembe uyamdinga ngoba ujaja isimo sangaleso sikhathi ubona uhleli kahle ubona konke kukuhle ubona konke kukuvuna bese uthi suka ushembe oqeda ukwenzani uzongisiza ngani uzongenzelani unakho yini lokhu wena owabona le ntombi inkosi eyayikhuluma ngayo eyathi ma iphuma ishiye ezulwini yashiya izulu lilihle lihlobile linako konke yahamba yaye ezweni yathi uma ifika ezweni yenza konke okumnandi okwakuyithokozisa okwezwe yashelwa zintombi yashelwa zinsizwa zayiqomisa kwamnandi zayivuma ezinye iy'ntombi zathi hhayi hhayi unomashudula wakabani intombi yasekuthenini unokushudula wasekuthenini yavunywa le ntombi iphuma ekuphakameni kodwa inkinga inkosi ilanga ngoba ushembe ubona phambili wayesesibona isiphetho sayo ukuthi asizoba sihle

wayesethumela udadewabo ukuba ayihambe oyifuna le ntombi. Nina niyayazi le ndaba, wakwayixoxa umfundisi uGcwensa njengoba ade ayixoxa nanaye kanomafinyila. Lo esiqale ngaye bekumvangela uNdebele ekhuluma indaba ukuthi wathi uShembe akanaso yena isibusiso sikatshwala. Ma uyiNazaretha nje ungabudayisi utshwala ngoba uzohluleka ukukhetha imali ma sekunikelwa. Noma u-23 uzowunikela ngemali yotshwala. Noma kuyasetshenzwa kushaya uthando uzawusinikeza imali katshwala. UShembe uzawumhlalisa endlini eyakhiwe ngemali katshwala, imali kagologo. Manje ke ungawenzi lo msebenzi ngoba uzawuhluleka ukukhetha imali. Intombazane yayithengisa ngomzimba yafike yanikela ngemali ekuphakameni. Yayikhetha inkosi yathi isuseni le mali, ayihlambulukile ayilungile ngoba ingakhuluma kuNkulunkulu. UShembe ngabe wayesebonile la iya khona, wathi hamba nimlande. Yathi yona ungibuzele kubaba ukuthi njengoba engifuna exakeke kangaka ngami, ngihambe nani yakhe. Akashukane namphansi bakithi uShembe. Kodwa mzukwana sekonakele, mzukwana sekwehlile. Lokhu uShembe wayekubona ukuthi kuzoyehlela kwaba nzima. Izolo la enkosini uNyazi lweZulu, izolo manje nje ithi enye insizwa lensizwa kanti isebenza ngaphakathi kubaba, isiyagula, ihlatshwa ukugula okude nje. Besibuza inkosi uNyazi lweZulu, ngikhuluma nje ngendaba ukuthi uShembe akafi, uShembe munye. Izolo lokho mayibuza inkosi uNyazi lweZulu, uphi usibanibani? Insizwa athi isebenza namaphoyisa. Ithi zithi insizwa, baba uyagula ulele phansi usekhaya. Yathi inkosi uNyazi lweZulu, ngizomvulela iwindi lokuphila, uzophila kodwa nganethe ngavuka lapha alele khona. Eze lapha kimi ezohamba uhambo khona lokhu kufa okufuna ukumthatha, khona leli demoni elifuna ukumthatha lizamyeka. Ngikhuluma ngani lana? Ngikhuluma ngendaba ukuthi uShembe ubona kude. UShembe wazi okuzokwenzeka kungakenzeki. Ingakho ke ngiyake ngeluleke ngithi mina, ungamphikisi uShembe. Ungangiphikisa mina ma engithumile. Ngithi mina ithe inkosi okanye lithe izwi lenkosi, ungangiphikisa ke kulungile. Yazi yathi uma ngikuthumile noma ngithumele umuntu kuwena ebese wena uthi ayikho loo nto, yathi ubovele uze wena kuzongibuza wena. Ngiyalivulisa ngokuthi uma ngithuma umuntu umphikise ungayikholwa into engithe ngimthume yona, uboza wena la uzothi baba nanga usibanibani ethi baba uthe. Angikhumbuli kodwa kuthiwa ikhona insizwa eke yakwenza lokho. Uyathunywa lo kade gula, ithi inkosi kuyena, ngizolivula kusho uNyazi lweZulu izolo lokho, luthi ngizolivula iwindi lokuthi aphile ngoba ibona isambone egcekeni. Ithi ngizolivula iwindi lokuthi aphile kodwa anganethi engaphila, nimtshethi ngithe akeze lapha kimi. Khuluma nje indaba yeizolo, kathi inkosi isanda kuqala nje manje kuye entabazo. Yayiqala inkosi kuye entabazo, ubuza uNkulu uMagwaza ngaleyo ndoda yokunika negama nesibongo. Ithi lensizwa bathi ma bebika ukuthi cha baba uyagula njengoba inkosi imbone ngekho, isithi inkosi kulungileke, ngizolivula iwindi aphile kodwa nimtshele nganede ngaphile eze lapha kimi ezohamba uhambo khona ezophila. Bayitshele lensizwa, hayi ubaba uthe uzophila mfowethu kodwa unganede ungaphila uze kuye. Inkosi kubusise. Hawu amen, ingcwele salele phansi phela. Umuntu megulelele phansi uyalalela. Wakwathi omunye udokotela kumina, sike siphatheke kabi majola njengoba siyodokotela, indlela abantu abathembela ngayo kithina, ngabe kungcono babantu uShembe.

Themba ngendlela abathemba ngayo odokotela. Wathi uyazi ukuthi udokotela uma ufika kuyugula ebesethi thatha lamaphilisi. Uwadle njalo ngo-9 akgeje. Kodwa uShembe bethi thandaza njalo ngo-9 kuyageja. Phinde ukhumbule, phinde ungakhumbuli. Konke nje kuza ngemumva. Yasinda lensizwa njengokusho kwezwi lenkosi. Into yokuqala lensizwa kufanele iyenze mayisisindile ukuze ezulwini izobonga. Besihamba lolu hambo uShembe alishilo. Hayi, lo mfowabo vele wayivukela wasekhumbula zonke iy'nkozi akhe engakhaviwe. Awu, kufanele ngiphuthume endaweni. Waqala wahamba iy'ndlela zakhe, Hayi, kwamhlaba, kwamphinda, kwamfica. Akabange sadabula. Ngibikeleni ezulwini, ngibikeleni kubaba. Ubani usibambani? Ngathini kuyena? Animtshela ngenti ngathini? Hayi baba, samtshela. Pho manje kwenzakalani? Ngangifuna ukumphilisa, ngangifuna ukumsindisa. Ngeke sasinde, uyahamba manje. Wahamba ngempela lo mfo, washona. Ngiveze iphuze lokuthi kuyenzeka uyitshethweni uShembe umdingi. Noma ungasiboni isidingo sikaShembe ngaleso sikhathi. Kodwa kuhambe kuvele. Le nkulumo yayishiwo umfundisi uLthulo ongasekho emhlabeni, uShembe amkhumbule. Uma ekhuluma ngensizwa eyadelela uShembe kuphakameni, yathi mayisesimdelele kwase udaba lawo lahlalelwa phansi. Ma udaba lawo lahlalelwa phansi kwase kuvunyelwa ukuthi ayikiyophumula ekhaya. Mayihamba lensizwa iyophumula ekhaya. Ebesiphinde iphathisa amagama, ijikitshela amagama ithi nimtshele uShembe ukuthi ngithe. Kwakwangisiza bangixoshe ekuphakameni. Hey, imnandi impilo yangaphandle. Kuyenzeka ke phela. Uthi wena impilo yangaphandle imnandi. Angithi phela umuntu ozalelwe impendulo kathisha le. Uthi omunye uthisha, hey, wemacingana, yangivukela ingane eyiNazaretha phambi kweyingane esikoleni. Ithi le ngane kumina, nina seniyahlupha nje ngokuthi njengoba niphenduke manje. Nithi uShembe uNkulunkulu, niyahlupha nje. Thina nje siyabo kuzalwa nje khona. Hayi bandla nje, mina nje ngazi ukuthi uShembe uyinkosi. Kodwa hayi nje, akukho lutho nje olutheno oluyisimanga nje. Kodwa nina masenixoxela abantu, yonke into niyenza ibe nje nehaba. Hayi se, niyahlupha ngaleli hihaba leni. Ithi le nsizwa, wabuhlungu umoya wami uthi le ngane ingichallenger ngoShembe engabi yiyona eyeseka le nkulumo yami engiyikhuluma ngoShembe phambi kwezinye iy'ngane, kodwa yona izongichallenger ngoShembe. Uthi ngase ngithandaza kancane ngenhliziyo ngathi iwu Shembe, msize ngoba ngabothi hayi le ngane ibanjwe idimoni. Uthi kwase kufika inkulumo kimi, ngayitshela le ngane ngathi mina usho kahle wena ngoba uzalelwe ekukhanyeni. Yabona umuntu ozalelwe ekukhanyeni, waphila ekukhanyeni, wakhulela ekukhanyeni, ohamba ekukhanyeni, akakuveliwisha ukukhanya, akayazi iveli yokukhanya. Ukukhanya uyokuveliwisha mzukwana wabanjwa yi-load shedding. Angathi ubonile bakhale kanjani abantu ugesi usuhamba njalo. Kodwa thina esazalwa ugesi ungekho, mzukwana kukhanya, sajabula kabi. Kodwa mzukwana uhamba kokuqala kwaba buhlungu ukuthi eyi, ingasenza yini le nto? Basiyayazi le nto sikhule ngayo, siphuza amanzi namaselesele emsunduze kwasithebe, siphuza amanzi umombeni emfuleni. Uthi-ke ngase ngiyitshela ngathi wena ushiso ukuthi uzalelwe ekukhanyeni, ingakho ubumnyama ungabazi, ingakho ubumnyama ungabesabi. Kunjalo-ke umuntu
ongakaza.

0: kwi platform ngaphansi isitimela sihamba la lo mama ula ngaphansi kwe platform isitimela sihambe esandleni salendoda saze saqeda sihambe esandleni salendoda ibeki isandla kanje sihamba phezukwaso saze sayophuma isitimela uthi ke mase kwenzeka la emgwaqeni qhamuka indoda futhi iphethe iumbrella igqokelele ijazi elimhlophe nesigqoko esimnyama uthi ngesikhathi imshayisa imoto le ndoda iqhamukile yambamba yaya naye phezulu yabuya naye phansi uthi ayisimbuza umbuzo yathi mntanami cela ukubuza yangazi mina wathi lo mama cha yathi mina ngushembe lo hleza umbone ngene esitimeleni uthi usathane yayisithi ke ngenze ngamabomu ukuthi ube nalomhruzu kwanomncane ukuba bengithanda ubuzohamba kodwa ngifuna ukukutshengisa ukuthi akekho umuntu ongamdingo shembe uthi ayisithi ke kwawona lomhruzu ukuba bengithanda futhi ubungeke ube bikho ubungeke ube nalutho kodwa lesi sibazi ngisibekela ukuthi sono esiyoba ufakazi sokuthi ushembe wambona kanjani mawusuxoxela abantu uthi ke lo mama ibisi ngibuza le ndoda yathi ngicela ukubuza nkosikazi uthi ma kunimvula uphethe iumbrella kuyenzeka noba nakho uphethe iumbrella amathonsi emvula engakutholi wathi lo mama cha akwenzeki ayakuthola amathonsi
1: nomphethe
0: iumbrella wayesethi ke mntanami ke lo mhruzu ngiwubekele lokho ukuthi wena wasinde engozini yemoto ibona uyoba ufakazi uthi ayisinyamalala le ndoda ilapho ke lo mama abona khona ukuthi ngampela ushembe lokukhulunywa ngayo akekho umuntu ongamdinga emhlabeni noma ngabe ukholwaphi noma ngabe ungakanani kodwa ekugcineni ushembe uyena oyisiphetho enye insizwe yayihlala ebuhleni esikhathini saluthingo ngoba siye senza izinto omathanda mase sisebuhleni isikhohle ukuthi kuphi uyabona njengoba kuhlalwa nje sakha amadokodo yagcina le nsizwa ngithi yazi ugesi khona umuntu othi uma efika ebuhleni ke wathathwa ubaba wamsondeza eduzane bese ebone ngathi ubaba ubhuti noma umfo wabo omdala uyabona and noshembe le nto agcina nawe akwakhela isithombe sokuthi ungamboni ukuthi ubani ke fika ahlale nje nawe ngelinye ilanga mhlawumbe osinyama athi oshanla ujabule na ukuthi uxoshala ixosha khona inkosi uzubuye uxoxela abantu ukuthi hayi mina ngidla nobaba mina esithebeni bama ifike lapha nesangiwe ebhusha ufike osinyama sithi siyakuqatha iphakamani lensizwa le ihlala ebuhleni eyangaphe escort ngengisho isibongo ngoba umuntu osekhona uyaphila ehe uma ihlala lensizwa ebuhleni yazi ugesi shuthi yayibuyisize lapha nagesi yayisithatha iadvantage yokuthi njengoba yazi ugesi nje kunabantu abakhama dokodo basebegcina sebekhuluma nayo befuna ibaxhumela ugesi lo gesi uyithatha phi kwi-transformer le esupply ebuhleni umuzwa ngaphakathi yakwenza lokho ngoba isinalokho ukuthi ushembe kunezinto ebekethi maye xoxa buze kuyo ukuthi singakwenza kanjani yagcina isibona ukuthi ubaba khona la buya ngaboni khona yayisibaxhumela abantu ugesi inyoka sahamba isikhathi ngelinye ilanga yasimbiza inkosi yamanazaretha yathi sibanibani athi baba yathi sibangaki kulo gesi esesidonsa kuwo wathi lona babayi wena wedwa wathi ngisho ngoba indlela ekade edleka ngayo ikhadi alisafani nasekuqaleni bonke laba abantu osubaxhumisela abawukhokheli ugesi badonsa kini yathi ngoba mntanami owawukuzelela ikhaya kusho ukuthi usukutholile awusasidingi thina boshembe kunganjani ubuyele ngasekhaya yathi le nsizwa kanginayo imali wathi awu awunayo kanjani ngoba phela wena manje la usumasipala usupply ugesi wena kanti laba abantu
1: abakhokhini
0: yathi le nsizwa bayakhokha wathi pho imali ishonaphi mase bekukhokhele yathi le nsizwa ibaba ayihlali uyabona ithi inkosi ehe kunjalo uma uhweba ngoshembe awukuboni okwenzayo yathi ke kodwa ukuze mina nawe mntanami singabi

0: sizitha ngoba ngiyabona ukuthi sizogcina sesizitha silapha ekhaya. Ngicela ungibizele umfundisi usibani bani walanda umfundisi. Yathi mfundisi ngilayishelene impahla zalomfana zonke edokodweni qaqe nedokodo lakhe abuye lezweni lakubo ukuze singagcina isizitha siphambana size siphambane nekwelizayo ngoba akwenzile usengifake ikweletini. Nampela kuthiwa zaqoqa izinto zakhe inkosi yamnika nemali wahamba. Kuthiwa naye uma esehambile wabanawo amagama awakhulumayo angakhombisi ukuyisola. Ehe, ayithi phela bese emjwayele uShembe. Angakhombisi ukuthi uyayisola futhi wayibona nale mali ayinikwe ubaba izokwazi ukumqhupha ukuthi enze izinto.
1: Khona into azokwazi ukuyenza.
0: Ehe, wahamba kwabuyela ezweni lakubo. Ukuthi ke yena kwagcina kwenzakalani ngoba wagcina umuntu nje wagcina ikhanda lingasasebenzi kahle. Uyabona ngoba unamagama awakhuluma kwashuthi abantu ayewakhuluma kubo abangawase enkosini ngokomlomo kodwa lokho ayekhulumile ngoShembe kwafika kuShembe ngoba egcineni kwakhe kwakho konke kuyena kubanga kuhle. Ziningi izinto esiye sizenze ebuhleni sitshela ukuthi uNkulunkulu akaboni futhi akazi. Ngikhumbula ngelinye ilanga nje ukukhona intokazi eyintombi manje entethelele ikhona la esontweni.
1: Yeah.
0: Kodwa ingiyasentuzuma. Yayizwana nenye insizwa. Khona enye insizwa eyayihlala kamashu na ngeke ngisho isibongo. Uma le insizwa izwana nale ntombi, kunalento ke eyenzakalayo esontweni. Uyambona umuntu oze emhlanganeni ngoba engazi uzokwenzana. Ongaloni Nazareth uyakwazi umbona uthi lo sisi uyaqala esontweni usashona leshonela akazi ukuthi kwenzakala kodwa uyambona oze engazile esontweni ezento enayibizelwe. So lo sisi kuthiwa naye wafika ngoba yayikhulunywa inkosi lendaba unyazi kade inikelisa nje sinikela la naye lo sisi ekhona uzobika inkinga manje asebhekene nayo. Usenabantwana lo sisi bawu 4 ukhulelo wehlanu. Mayebike enkosini unyazi lwezulu luthi unyazi mayebike uthi baba nginezingane zine. Lezi ingane zoyi 4 obaba bazo behlukene njengoba ngilapha nkosi phambi kwakho ngikhulela ingane ehlanu nayo futhi nobaba wayo. Hawu kwenzeka kanjani mntanami lokho? Uthi kangazi baba nginete ngambikela nje ubaba walengane ukuthi ngithwele kube kumgcina kwami. Futhi bonke laba bantu inhlalisuthi. Hawu bonke laba inhlalisuthi laze lahleke unyazi lathi awusukume uqalaze la. Bona ukuthi ngeke umbone noyedwa kubona ke sikhulume na. Wasukuma futhi ngampela wabheka lo sisikolayini wathi baba kekho. Wathi baba awu kulungela ubuye ngapha eceleni. Wayesebuya ngapha eceleni waqhubeka ubaba wanikelisa waqeda uthe eseqedile wayesembiza wayesethi uyiNazaretha wena wathi lo sisi cha wathi uyaqala ukufika la ekhaya wathi lo sisi cha wayesethi kuyenzakalani ngesikhathi ufike la ekhaya kumhlangano kaJulayi kusahlela ubaba esihlalweni. Wawufike kanjani? Uthi ke lo sisi ngangithandana noSibanibani kwathi makumhlangano wayesengimema ethangize emhlanganoni kaJulayi ngathi mina ngizohlala lapho wathi awuzongizamela itent nokudla ngizokuthengelwa uyena ufuna nje ngihlale emhlanganoni. Uthi ngampela ngafika kanti ubhuti lo njengoba ebiza usisi uthi azohlala wenzela ukuthi abe nendawo la azodla khona azophekelwa khona adle khona.
1: Okay.
0: So njalo ke uyahamba ayodla lapha ya athola amanzi okugeza lapha yayonke into futhi lo sisi uze nje la njengomuntu oganile uweda wakhe. Uthi ke kwahamba isikhathi ngelinye ilanga sihleli naye ntambama edokodweni kanti uzoshayelwa isikhathi ukuthi fanele ngabe usese la kuhlala khona amadoda ekhamba. Uthi kwakusagada inhlalisuthi ngakabona abashumayeli isaqhumaka induku.
1: Ah. Zayithinta ngempela.
0: Ehhe. Yeso alensizwe ukuthi hayikhona sekonakele eminyango. Yayisithi cha sibani bani ngizocuphala ngeke ngisahamba uma ngeke ngaphuma la ngizobhubha induku eminyango. Uthi lona

0: Kuzoyenza kanjalo kwathi ayikhululeka ngizolala ngapha wena ulale ngapha. Uthi lo sisi ngampela ke phela mina ngazi lutho ngesonto baba salala. Olukwazi ukuhamba isikhathi khona lapho ulele ngapha nami ngilele ngapha ngamuzwa umuntu sesengutshene yodwa.
1: Hayi ushile.
0: Uthi mase sesengutshene yodwa ke Nkosi.
1: Eh
0: ilapho ke okwahamba isikhathi ngeza ukuthi ha eh kukhona ukukhona okwasala esikhathi share ingubo ebuhleni uthi ngangilazi nedodo lakhe ngoba ngimlethela amanzi imlethe sengivamile nje ukuza esontweni makuyimhlangano esikhathi esiningi uthi kodwa nganede ngamtshela ngalelo langa edokotweni uthi sibani bani ngikhulelwe uthi angiphindanga ngambona kuze ube namhlanje ngathi ngiyombheka la ehlala khona kaMashu kwathiwa usewathutha shintsha nocingo lo muntu angiphindanga ngambona uthi ngaze ngayitete ingane yakhula ngaqhubeka ke nami ngasonta ngahlangana nomunye futhi inhlalisuthi naye yayibika ngathi ngiyichazela isimo yathi hayi lowo wayedlala ngawa uqondene nesigebengu
1: yawusuka madodana
0: uthi
1: lambindi izo
0: lamphinda uthi kwahamba kwahamba futhi naye
1: lambindi wesithathu
0: sahlangana yena ke sahlangana edokodweni lakhe
1: yeah
0: koko dodweni lakhe ngathi ngiyahamba gcine sethi hayi ungahambi
1: awu
0: ngoba idodo lakhe lalihlangene vele nelomama uthi hayi sembatha naye futhi
1: same problem
0: sahlala isisu uthi zonke lezisu
1: ngithola la ekhaya
0: tholela la ekhaya ebuhleni sayithi inkosi yama Nazaretha kuyena awu ulikhonike mntanami yayisithe ake nginixoxele indaba ma Nazaretha ngoba yayingakasikhiphi isibusiso uthathe kunikela wonke umuntu yayisithi ake nginixoxele indaba kwase kulalelwake ithi ngelinye ilanga kwasuka indoda yakwelinyizwe iyofuna umsebenzi ezweni elikude uthi mayifika le ndoda la kumlungu owayeumnikazi weplazi nomuzi iyayincengela ithi ngenza noma imuphi umsebenzi as long ngithola imali ukuthi kudle abantu abami ekhaya usethi ke umnikazi weplazi kulungile noma bekhona abantu ezikhaleni ezikhona kodwa sisodwa isikhalo esikhona ngifuye imalasi ezimbili lezi imalasi ayinayo umuntu oyiphakelayo ayinayo umuntu oyigezayo uma wena ungena la ekhaya shuthi umsebenzi wakho ubhekene nalezi
1: imalasi
0: uzophakela nje lezi ingcanga zami ikhona kuphela uyigeze uya ekusentambama wena wazi yebo ayavuma le ndoda yathi kulungile ishiya unkosikazi nezingane ezweni laku yahlala la iyawenza kahle lo msebenzi indlela eyayiwenza ngayo shuthi uthi ushembe enhlizweni yomlungu yazi yagcina le ndoda ithola isikhala umlungu agcina ikhonzo kwedlula bonke abasebenza nabo abasemaplazini abaklinayo endlini uthi ngelinye ilanga wayeseyibiza ezoya phesheya lo mlungu wathi sibani bani ngizohamba ngephesheya nkosikazi wami nezingane mhlambe ngizobuya nabo beze la eSouth Africa uthi kodwa ke kangazi mhlambe umkami ngeke akuthande ngeke afane nami uyofika kuchitha ethena akakwazi ukuhlala nekhafula uthi kodwa lo mlungu ngoba mina ngukhonzile ngifuna ukwenza isivumelwano nawe yonke lento oyibonayo la ngaphakathi imonto les umuzi lo yonke nje lento elangaphakathi uthi izandla zakhe ngiyokufica zikubambile uma sibuya mina nomkami kwenzeke umkami ekxosha wathi kuyoba ifa lakho lelo oyohamba nalo inguna phakade oyophila ngalo nezingane zakho uthi ushembe ngampela le ndoda yahamba yomlungu wasala lo uthi manje sala inhliziyo yalomuntu yayisingenwa ngizothi uSathan ngoba yagcinisa ithanda yonke into ayibona la ngaphakathi
1: inkomo lezi
0: inkomo manje uthi wayeke uthi ubaba wayeke suke ayesibayini
1: ayiphulu
0: ethe ngabe saqhamuka umlungu ibambe kanje kuyobe zami zonke lezi nkomo uthi yothe bamba inkomo abuka imonto egarage agijima
1: emontweni
0: ayobamba Range Rover ethe ngabe safika umlungu ngiyibambile le monto kuyobe yami uthi aphume emontweni abone ukuthi akwanele abambe indlu uqobolwa ngaphandle ayithinta jike nayo ayibuka amawindi uthe maye ngafika ubaso wami ngibambe lo muzi kushuthi kuyobo wami siyophila kahle nezingane zami ngoba lo muzi konke okungaphakathi

0: wona amaNazaretha ukuthi nabo befaka isandla cha basithembisile nabo ukuthi hayi ngoba bayamazi uShembe nabo baye befike bezocela izinto zabo kuShembe akufuneke ke mase kukhona la ibandla elidinga khona isandla sabo bonke bese bekhohla yebo yebo
1: so ngizacela mina silungise inombolo mhlambe yocingo okwamanje ukuthi ofisi ukulandela abuze ukuthi nginganikela kanjani yaba ebese umnikeza ke kuyi group mangabe umuyalela kwi group okwamanje kodwa ke mase sesilizamile lelo langaphumelela so bese sibuya ke sesikhuluma ngendaba ye account icela sizame ngokocingo okwamanje
0: oh futhi ngishiyo lami noma lala babhemi
1: ngibona kungangcono kubuholo wakho ngoba wena okhulumayo wena uzomchazela umuntu
0: cha olwami ucingo ngitholakala kulo
1: yeah
0: lithi 067 176 916 91 42
1: asiphinde
0: 067 176 916 91 42
1: awubambe kanjani uphi lo okay kulungile kukhona i message la angazi noma ibisifikile yini kuwena athi uphi lo muntu lo oh umfundisi loyana umfundisi khona umunye umfundisi la oh na
2: dlalela kuShembe engikhuluma ngakho lokho uthi ungadlalela kuShembe ungagangi sengathi ke uShembe singamthanda uShembe singamzondi uShembe athandwe ngokuphelele kwakhona indoda kwaku uSimone uZulu umfundisi uZulu Silewe umdade uthi lo usimona unjengalokhu nje amazalethe ethakhonza uNkulunkulu akhonza iwonge wonke into engenamsebenzi hawu bese ngena uJulius wabangqulunga abesethi maze kuphela inkonzo athi mfundisi lento engiyizwile yimbi angi athi wakhondoda enye emathuneni abesethi mchunu nginamanga lokho engikusho wathi umchunu uqinisile mfundisi wamhlaba ukufa umchunu wayegijima eqimbile lonke izwe lelo ethi ningibona ngise umuntu nje ningibona ngise umuntu nje ningibona ngise umuntu nje awu uma kumhlaba iyaphela isonto afe sezathu ngqulungela othukele emsinga abe sehlangana naye umfundisi futhi lo athi umfundisi aw sawubona mfana wami yebo aw nesalikhonza njani wonge wonge athi uJulius engqulunga mfundisi uzazathukuthela uNkulunkulu akubulala abe sethi xhawulala Abe siyaqhawula. Njengoba siya ku dragon edandi. Uma kuShembe omkhulu kuNoJesu. Ngiyokufa edandi ngeke ngibuye edandi. Kodwa uma kuJesu omkhulu kuNoShembe. Ngizabuye. Wasukwafa edandi. Uma efedandi. Naye futhi abuye adlula qonde kuphakameni. Azothubulewa abantu futhi bemachunwini uyakhanyisa busuku dira umzwa sephakameni hawo lo muntu enambulala abantu bemachunwini nambulalela cha baba simbulalanga bese kulandwa ukuthi kwenze kanjani makulandwa ukuthi kwenze kanjani bese ethi hawo Otwabula wabantu bemachunini lo muntu. Engani uyena wazibulala, wayedelela uNkulunkulu. Uyena wazibulala. Ngelinye ilanga kwakhona indoda enye la olulakithi kwakho yakamuwele isiboqo. Insizwa lensizwa ngempela. Kanti hayi. uNkulunkulu wonke lokho akho. Yayithile ihlabele siyinsizwa zihashe zithi shembe shembe thilike ezulwini awu

0: ngathi mfana wam bathi kudlalelwe ehlengekwa dlalelwa lapha uma ungaxabani noShembe ungafuni ukuxabana noShembe hayi kahle insizwa maye hlabela kwathi ngelinye ilanga ubhulwa amabele lase liba nomoyana bhulwa amabele wahaya endlini lapha ehaya ingoma yakhe washiwo kwathi waShembe Shembe dilike ezulwini hawu wanethi nje washiwo njalo lamshaya izulu shaya izulu lamthatha lamphonsa lapha phezu kothango lwesibaya bantu lamphonsa lapha phansi phe labuye kwesibili lashaya kwesibili lafuke lamvuthisa ikhanda lonke lavutha awu ihambe lensizwa ngokomoya iyaphi manje ekuphakameni uma sekufikwa le ekuphakameni ethi inkosi yasekuphakameni sinomuntu la othi wabulawa abantu bemachunwini osihluphayo wayedilayo umzi wasekuphakameni edilayo umzi wasekuphakameni sinomuntu la usho njalo khulumani bantu basemachunwini ukuthi kwenze njani lo muntu enambulala nambulalelana hayi ilayiwebe lapho hayi cha akabulanga umuntu wazibulala yena uma sekuxoxwa wazibulala yena sekuthi ngelinye ilanga kwakomdadi le ngase-Albert Fos ubukhulu bukaShembe njalo engikhuluma ngabo ukuthi ungadlaleli kuShembe
1: hayi sitholakele isifundo ukuthi uShembe kuyona indaba yokudlala bengithi-ke mina angazi noma isike yafika yini le nkulumo kwena sengithi ake ngikuzwise noba ngiyazi ukuthi ngomunye wabantu abahlale beyixoxa le nto uyizwile
2: angizwile
1: ukuthi-ke caba fowethu siyacela kulaba abantu ma behlala bese bekhumbula ukuthi bangabeka amagama bese-ke kodwa-ke ngiphinde ngithi mina kwesinye isikhathi nathi siyamanazaretha indlela esiyiphatha ngayo indlela esenza ngayo emphakathini indlela siyiphatha ngawo nakwo-social media nje iyakwenza ukuthi uShembe egcine eshipa simenze nje abe-chip kubantu simenze abelula ngoba thina sikhule thina kuShembe bekungadlalelwa ngampela ubungeke nje umuntu akhuluma into ayithandayo ubukhuluma manje into ayithandayo lethi lishona sekucacile ukuthi lo muntu udelele uShembe that is why izinto zakhe ziyile nisho ukuthi wabuka uShembe ma ngibuka athi yakhumbula le nto babeyisho ukuthi inkosi umqali wendlela yayiwabusisile amanazaretha ukuthi ayokukhomba ngomuno wawo kuyoba nesibusiso uma ekubusisa futhi kuyoba nesiqalekiso uma ekuqalekisa uthi uShembe wayefuna ukuthi amanazaretha uma kunomsebenzi kwenziwa inkomo yomsebenzi noma imbuzi angayinqumi ayikhombe kuphela ukuthi nansi impahla eyenziwayo eyenzela umsebenzi bese iyawa ngaso leso sikhathi uthi kwase kufika basezulwini bathi Shembe yeke leyo idea ephuma kuyona amanazaretha ezayo kulungile okwamanje yebo siyezwa kodwa kusasa kuzofika abantu abazoba nezinye iy'nhliziyo bazobulala abantu babaqede nangempela uma uthi uyabuka umuntu akhulume something ku-social media iy'mpendulo zamanazaretha zikwenza ubona ukuthi ya nayi le nto ubaba mkhulu owenza ukuthi eyenze ukuthi asikhiphe lesisibusise sasihlale emunweni ukuthi into uma uyikhombula ubona baze bathi abanye aseyona thina leyo nhlobo ethi inkosi ikubusise bakusho nje ngenhlamba amanazaretha kuthuke wena uyinazaretha ushaye uvala ukuthi habe ye madoda sinanathi le nhlobo yalenhlamba lasoangikwazi phela mina lokho ngithi ithi inkosi bazobulalana baphela abantu ngomuntu thina sikhule uma umkhomba umuntu ukhomba kanje ufinqe umuno wena wabona umuntu uma ekhomba sikhombe ngesibhakele sakhula kunjalo angazi-ke ukuthi kwase kushintsha nini kodwa uyabona ukuthi ha nayi le nto uShembe owayenza goqa emkhathini
2: angibonge kumanazaretha umhlaba wonke elami nje lokugcina engifisa ukulisho nengifisa ukukhumbuza kulona amanazaretha ukuthi ubaba usentabazwe emzini wasebhethlehema lithena-ke izwi ngolesithathu uShembe uyayilisuthu ngiyathanda-ke khona indaba encane emshumayeli kuye kuthiwa umlando uyayiphinda esikhathini sikababamkhulu ubabamkhulu inkosi yaselisuthu endala umshweshwe

0: khona balalele bafisa ukuxoxa indaba uShemba abenzele yona. Thatha nje isikhashana ke nawe phela ungasalo sokugawula ngempela. Sawubona ekseni?
1: Baba mshumayo kwenkosi.
0: Ninjani ba?
1: Siyaphila mshumayo kwenkosi.
0: Siyaphila lanathi unyazi lwezulu. Umhlonishwe ngikhuluma naye ubani?
1: Ukhuluma lo abongwa kwaDakota mshumayo indaba indaba impeliso lapho emaqeqeni.
0: Ba. Yebo, usho ngani wena ukuthi uShembe uNkulunkulu?
1: Ngishumayele uShembe uNkulunkulu ngomhla ka-14 ngolwesihlanu ekuseni.
0: Yebo.
1: Ngibheke etrofeni. Uma ngifika la endlini kalasemoleni. Ngithume ebhasini lapha emasekteri state ngizowela mhlampe irobothi ngiphuphe ngiyogilela amateksi abheke emlini.
0: Yebo.
1: Ngivalile i-robot ngithe uma ngiphuma ebhasini kube nezinto obazali nala iprocedi yasabalela. Ngathi uma ngiphenduka yangithatha iqumbi yangiphosa phezulu. Umuntu wokuqala wafika owangasekhaya ebhenta isibhadla lapha ngezinqolo ey'thisayo lapha emarete.
0: Yebo.
1: Wathi hhayi ushonile. Ahambe. Uthe mayibuya ngonani apha uyaphila.
0: Maye babo.
1: Uma ngivuka esibhedlela ngesabatha isethi udokotela le ndoda iyashona. Ngithi yebo baba. Athi lo nkulunkulu omthandazayo uyinkinga ngoba bemebashekile. Kodwa nje siwathi asikufaka ukhonkolo isibuzo.
0: Hayi. Ibongwe inkosi.
1: Ngikhuluma nawe mshumayeli ngolwazi angiyifakile insimbi emlenzeni nasengalweni bangifaka ukhonkolo ukhonkolo kade ngiwuqaqa izolo engalweni ngonyazi nje uNkulunkulu ngilele embhedeni manje endlini kuthela umlenze kuphela.
0: Amen. Ifike yona yabatshela cha ningamfaki insimbi mfakeni ukhonkolo.
1: Fike nje wabatshela nje ukuthi hayi mfakeni lokhu ningamfaki mina.
0: Kabale inkosi alibonga. Ngiyabonga mhlonishwa wami kulungile baba. 0604807164 umsakazi wakhe izwi lomzansi Shembe is the way isihloko sohlelo molo sawona
2: mshumayeli inkosi
0: niyaphila siyaliphila lo nyazi ninjani nina
2: hayi pho umkhize lo kuphela manje
0: umkhize wembuzi
2: hayi ngitshela kuma yona nje imbuzi vele amachona amathathu liya umuzi aba wamkhulu yazi
0: yona leya mbuzi sizala ivele yazala amazinyane mathathu ke namhlanje
2: mathathu kodwa manje into enkulu engafuni ukwanxele ngathi bengafuni ukwanxele kodwa nje mathathu impela amafuzana awu-2 ntonga lakho
0: into engakaze yenzeke ekhaya kuwe
2: hayi uyongazalo kuma yelanje ngiyakoguga manje angazi ngiyevele lapha nentwala phansi
0: manje masithini umkhizi wembuzi abantu banga-understand ukuthi le mbuzi oyinikwa uShembe igili imanga manje izela amathathu ke manje
2: yabo imbuzi oyikhola manje yazi nayo nendlela eseziyikhola sezikhona impela nje ngoba ngikwazi vele ukufola nalento nalokhu bathi imbelwana nakho kwandile uma yangite ngihambe ngihlanze ethinde
0: eyi kodwa usho njalo uShembe uthi yeka laba abahambe isizwe lakhe heyi ayaziwa imfuyo yabo ophini bayo
2: ibongwe inkosi ngidumela indlela kuyona into bengayikhola ukuthi nenze intozazo lamachona amathathu lapha emzini yami abamkhulu longazani
0: hayi ngiyakuzwa mkhize phila baba wami
2: amen uphile
0: amen le ndoda ngaze ngayibuza ukuthi ubi kanti umkhize wembuzi hayi kanti usekhona njengoba efona manje esho ndithi cha impela nansi imbuzi igili imanga sawubona ekuseni molo sanibona
3: yebo sanibona ninjani
0: siyaliphilela unyazi lwezulu njani nina
3: hayi siyaphila
0: yebo
3: umshumayeli lamula la eCape Town
0: oh yebo mshumayeli wenkosi mshumayeli ulamula he Cape Town
3: yebo cha ngibonga nje nami umkhathini izinhlelo zendaba siyithathile inamba yakhe sihlawufona nathi
0: amen
3: siyithathele isibusiso
0: amen
3: cha ngithi angibonge lapha mshumayeli ngingachitheli nami isikhathi ngoba baningi abafisa ukungena
0: yeah
3: ngibonge nje mina amandla ezoShembe ngoba ngake ngazama ukulungisa indaba yesibongo ekhaya ngingenalo ikhaya komama ngangilokho kumane nginikela ke ifuna ukwazi ngoba ngathi uma ngilungisa indaba kamama ekhaya nobaba kanti umama uzophumela endaweni e-wrong engeyona azokuthola lokho ke sehambile emhlabeni.

Ngiyabonga abantwana bakuNkulunkulu. Sembazani busisi. Mbana zaletha mahle sibele emhlanganweni nomkhulu wade umkhulu kakhulu umhlanga waJulayi. Futhi ngiyaqala ukubona umhlangano waJulayi omkhulu njengaluka. Ngihlale nginitshela ukuthi lento ayimile iyakhula usuku nosuku iyakhula. Njengoba uSembo uyamema. Bonke abantu bazophelela la. Yenzela abantu bebebaningi ngayo ebusini kuhlangana ngendlela okumkhulu ngayo.

0: usungayifundi ngoba usujolile.
1: Ngiyabonga uNkulunkulu wami.
0: Ngiyabonga uNkulunkulu wami.
1: Ekunikhumbuleni kwami konke.
0: Ekunikhumbuleni kwami konke.
1: Ngezikhathi zonke.
0: Ngezikhathi zonke.
1: Ekunxuseni kwami konke.
0: Ekunxuseni kwami konke.
1: Ngani nonke.
0: Ngani nonke.
1: Nginxusa ngokuthokoza.
0: Nginxusa ngokuthokoza.
1: Baba.
0: Ngiyabonga Nkosi Busisi. Ngibenginalo inkumbulo kunikhumbula. Kilomuzi lo. Nawa bengihamba ngishiyethu zanoda bengilaka ukukhumbula lo muzi. Ngoba abawakha bakhuthuza yonke into abanayo bakhe bakhela mina benokuthanda lokuthi ngelinye ilanga ngiyofika. Wonke umuntu mayakha umuzi kaShembe usuke nokuthanda lokuthi afike ngakithi. Ungaye ebusini uye kwenye indawo, uye kwenye indawo. Kodwa bonke njengoba behlangene la banemiza bayakhile bafisa ukuthi uShembe afike emazweni angakubo. Ukuze batshengise nabantu basezweni langako ukuthi uShembe into enje. Abantu bayabuza walokhu ukhuluma ngomuntu esingaze simbone. Kanti uShembe uyofika nini? UShembe wethu enjani? Namhlanje uShembe ufikile, abaningi bayabona inkinga lifikile. Kamina bantwana bakuNkulunkulu ngisukile kwabanye uShembe. Kodwa bonke yabakithi ngoba sivela ndawo.

ndawonye kubabamkhulu. Amen. Angiyi ukubalahla, angiyi ukubathuka, kuyibathanda nje kuba phela nithanda nani. Lento leyo ukuthanda labantu bakithi ndifundisane nabaNazaretha ukuthi ningazondani nabafowenu, nizondaniswa umuntu ophumile egcekini lakwenu. Waya kulabantu abaginqa amathambo, wayeyothi ubulawa umfowenu lokulamayo. Lo muntu belidla ndisinye niza ngezandla nobabili neyinzipho engageziwe engaqunyiwe ukuba wayithanda ukubulala umthakathi wayewubulala. Manje seniphuma senikhulile namadoda, niyozwa umuntu ongekalisize ngalutho. Mayengasuthi wena mayengasathi yena cha isewaginqela amatabata, hayi uyaphila unalutho wena, phela useze ukhokha. Ubuyaphila wakhokha yini umuntu udokotela engaguli? Ingakho nje ethi ubulawa umfowenu omncane. Indaba yenu anoyihlalela phansi nabesisesodwa ubaba munye bese niyayithola impendulo. Kodwa uma uzophuma uye komunye umuzi ulithole icala. Njengokuthi kwesi sikhathi uma be umama wekhaya wakwakho ingane zamanje ziyafunda bese iphuma esikoleni bese ibuya isiphethe isithweni siso. Bese wena ndoda ubuza umama uthi imithe kanjani ukhona. Uwe madoda ningayibuza umuzo onophupho phakathi, ungabuza kanjani umuntu umithe kanjani ukhona kanti usuhamba naye yini. Mangabe ingane siwezekile yaweqa umthetho yalimala sifanele nihlale phansi nomama wekhaya bese kuyathunyelwa lapho kuthunyelwa khona-ke uyaphika noma uyavuma. Kodwa-ke nani madoda ningaphiki into niyazi ukuvumeka la kuso ukuthi usuzoyondla ngenkani kuyinika ilungelo lokuthi nobaba ukuthi awunankwama awunambuzi vuma ngoba usidlile isithelo. Ungathathi icala ulithwese omunye umuntu angahlangene nalo. Mina-ke bathana nkulunkulu ngikwazela amantombazane yena ngiyixosha ingane yami ayikhulelwe. Uma ngiyixosha ngithi ayikube kabani ngoba phela usuthi uma yiphula umthetho wala ekhaya yinja yami yala ekhaya. Akwaziwa uNkulunkulu ukuthi ubani oyokusiza ekhuleni. Mhlambe le ndodana ezalwa yile ndodakazi yami iyo le uvusa umuzi wami usubhubha. Ngoba phela umfana uma eyiphika ingane thatha ingane wena uyoyibika lasemsamo kuli kwenzeka iphutha kwatholakala le ngane izalwa umntanami la ceta amaketa la ekhaya ayiphe lesibongo sala ekhaya. Namhlanje abantwana kaNkulunkulu noma kule minyaka umhlangano sowaba yinyama usuyobonga nje uma uthole usuku. Abanye bajabula baze bakhale inyembisi uma bethole usuku lwalunye. Yabezokhala nje sesihamba

kodwa hayi inyembe zosiza inyembe zinjabulo. Niyazi ukuthi ni esijabulisa abantu makhulu shebe. Noma usukulwane noma uyisonto noma masonto amabini. Ukuthi usembe mayisefikile ezweni leyini ukujabula yonke into ekhona. Ngoba usembe ngukuphila. Ukuthi usembe ngukukhanya. Iminyango evalekile usembe mayisefikile iyavuleka. Esefikile ezweni kuke kube ngathi kusuka umkhulu umthwalo obusemahlombeni.

Ngoba usembe ngukanya. Uba sefikile ezweni kuke kube ngathi kusuke emkhulu imthwala emahlobeni. Njengoba ngizile lapha ngkwenu. Noma ngiyile lapha ngkwenu, angizile uzolishumayeza. Kepha ngizolivuselela ekhulwini ninako. Ngoba vele ngingamakholwa. Akekho umuntu ongelona ikholwa la emhlabeni. Angaba umulale ze konke ongasele kodwa uma ubona ngathi uyikhole bona uma seba nje kodwa weNkulunkulu wami uthi ukanti uyamazi uNkulunkulu. Kusho ukuthi unako ukholo kodwa kufihlekile. Kepha ngizonivuselela ekholweni ninako ngoba vele namakholwa. Awufundi ngingathi lapho. Hebrew 10 verse 24 to 25. Ava kulu.

abantu abankulunkulu ibanimunye isho njani ngoma nizuthanda uJehova uma ukukhona lapha engabonanga ngasolinye khona anohlala phansi nibonisane nibuyisane kuphele ukuchitheka kwegazi kwa ubona ngathi ukuchitheka kwegazi nje baningi abantu emhlabeni noma bengabona amanazatha kusuke kusuke khona ukuthi ababonanga ngasolinye ano ukwazi ukuyikontrola inhliziyo abantu balaleli basezweni nani makhono ubona ukuchitheka kwegazi nje umuntu usulo ukontrola inhliziyo futhi akwenziwa lokho kumina Ubekunani uthi ungakusho ukuthi akwenziwa lokho wena uthi hayi ngiyaxolisa. Udlule mawuyikholwa. Ngoba nawo amakholwa ayadutshulwa. Kodwa kusuke sixakaxeleni sokubanga nibangisani nibange. Uthi umkhulu wami iNazaretha alidutshulwa kodwa manje laba nesibhamu yilabo elithika khona isibhamu nalo. Ibhamu kwenu ngayithingi bantwana bankulunkulu. Ningathi into enafundiswa yona bese niyayona. Lo mase niyonile izovele bese iyangena kunini. INazaretha beningadubuleki. Ningaqhifile, ningawazi, ningawudla umuthi. Ushaya isibhamu sinqaphe ngoba INazaretha likholelwa kushembe. Kodwa mawathi yathi ushembe wamhleba nomuthi, waba neyintambo lezi engathi wiring. Okhalweni. Wasiwa wiring phela uyaeda phela wasiwa wafakwa izinto uhlale befika la umuntu athi baba sengenza iphutha ngayo lo muntu akangisikanga ukuthi bengiqedile manje mina usufuna ngenzeni mina ukuthi angisalala ebusuku kuningi abantu abacabana ngako weManazaretha akacaba ngotikoloshe manje lo tikoloshe uma efika kwena ebusuku ngeke ulale Ngoba wena unayo yonke into unesitabelelo unengubo mawufica usizi gqoka ingubo yakho uguqe uvule isitabelelo uhlabele uthandaza cela uThemba kusize uzokusiza uShembe ni pasope yena khona la sontweni yenzeka umuntu aphenduka beyiNazaretha ekade inyanga bese hlupa bese ngasakubika umnyanga ukuthi umnyanga ikhwama we ucela manje ikhwama zihlanjululwe noma uyayilahla ukuthi ngusuba sene ngale ngala abe naye ngale ebabizele khona nini

Njabulela ngalaphanya banyanzile ethi epha featuring umjikelo ethi nje oh nkosiyami hey umjolo uyala Wonjwe ikhuluma indaba leyo nto mina hey yini kahle hle mjolo ungubani nayini leyo ibizwa ngani Yabona nje nkosiyami ngicela nje ukukhumbuza bonke abalaleni nkosiyami bawine ama ticket empucuza ethu please come through bezowalanda ngiyabona lapha ngami nje impela cha kuneningi labantu bawinile abaqhamuke phe bazowalanda nkosiyami hayibo qala ngona nje lapha yana Lindile umncineka. Right, isikhathi nje manje 1 minutes before 8 o'clock umzansi break for show. I'm no Slungile Khawula. Hey, nakho ke la sengizojula khona. Saze sanomona. Hey, mina angiwazi lo mono omngaka emhlabeni. Angiwazi lo mono omngaka. Saze sanomona nje. Saze sangaba right. Ngokuba happy futhi ngabantu ngase sayixaka yazi usikhona umuntu ohola kahle kabukabi onomndeni wakhe nezingane zakhe nje nomkhwenyana noma nonkosikazi kodwa ngamane bangadli into ezimnandi ekhaya ngoba kufanele kube khona le project ukuthi kufanele ngiyothenga izinto zokuhlukumeza lowa muntu angazi mhlawumbe uyangizwa kodwa nje ngithi uyazi lento ukuthi uhlela umndeni wakho uthola ukuthi into ezimnandi adlola ekhaya kudlala ngokujwayelekile ngenxa ukuthi kule mali efangabe kunidla into ezimnandi ngazo cha kumele uyothenga imithi kumele uyowenza izinto yomeli hey hayibo anti yini le nhliziyo yakho wena wedwa nje yini lo mona omngaka yini inkinga uthosi lo muntu futhi obhizi ngaye akanandaba ngawe akwazi akakunangi nje ukunaka yebo mhlawumbe mhlawumbe ngikwenza mhlawumbe ukuthi isemndenini ebanganeni noma isemsebenzini akunakile but ngenxa yokuthi nje wena ucasulwa ukuthi mhlawumbe udlula wena noma mhlawumbe kunezinto wena oyifisayo yena azenzayo noma itholayo noma busiswa ngazo bese nawe uyibona ukuthi fanele nawe uyithole kanti yini lo mono omngaka nangi angiyazi lento mina and sesehlisile nje futhi ngisho umoya ngoba say understand lento lena kunabantu uthola ukuthi umuntu uza hamba emhlabeni hanjiswa umuntu nje ngenxa nje yomona mona nje akekho happy ukuthi uyaphumelela Ayekho hepha ukuthi usuvele washada. Ayekho hepha ukuthi usuvele wa right empilweni wathenga imoto noma waba nemabhizinisi. Cha akekho nje hepha. Sihlala nabo. Sisebenza nabo. Nasemdeleni bakhona. Tangabi nje hepha ngomuntu. Ufise into, lento okuthiwa ufise into yamakhelwane wakho uze ujuleke wena noma usuyajula impela. Kunabantu abangalali nje ebusuku. Abamemeze emabhakedeni, bamemeze igama lakho nje. Babe busy ngawe nje. Kunabantu abangalali ebusuku, afabashaye ngonyawo ebusuku, nobathumela izingane zabo. Bathumela izingane zabo abayizalayo. Uthi akuhambi lapha kasibanibani kulela gcike lapha, ufika uchele ebusuku lapha. Kanti yini? Yini lo mono omngaka? Banenzani labantu? Hayi bakithi cha. Yabona, I do know sibaningi. Esibhekene le nkinga le yokuthi ushawa umuntu nishawa abantu awubazi ubenzeni kodwa uNkulunkulu lo kwemenjalo nelakhe idlozi leli kumenjalo lithi hayi awuyindawo wena leso leke sikuphakamisa nje deke itafula phambi kwezitha zami sikhathi nje manje ke 34 minutes before 8 o'clock 0604807164 ngicela ungithinte ukungixoxele nje ngento wabhekana ngoba ngiyazi sibaningi esibhekana le nkinga Sibaningi esibhena lenkinga le yomona. Umuntu nje akumonazele nje. Umuntu avela angakuthandi nje. Athi umuntu angimthandi, aza ngimphiwe lo. Ayo somona isitha sami lesiya. Uyabona kuthiwa unesitha ungazi nesitha.
Hi, boo. And then if you want to WhatsApp me, 0638208446. WhatsApp it up and mo shall leave message. And basically, if you want to just get a live stream, is 98fm.co.za. And as long as you until 9 o'clock, and you go to the lento mona. It is your lap. We are humble. Such is on. Yes, on ten access. You're to miss Uncle Uncle. Got your zaz, your bazo wrong back. Mina ngoveke ungiphathisa abhlungu ukuthi sibaningi sineyingane. Yazi ukuthi ungakwenza okubi uze futhi uphase kokubi. Kodwa ingane zakho ngiyasidabukela. Mlindos, I'm a blesser.

0: ngicela ukuthi nje awu siyalaza udaba silinde nje ubhuti aseJolvet
1: ah sokunjalo mina la ekhaya sokufana nasekhaya nje sengiyazi ukuthi hayi yimi nini ayikho into engisuke ngizoyenza ingaqalanga la ekhaya
0: kunale kunengoma mina engisa enga introduce umuntu umngane wami inkosi yami ngathi uthe kumina usuka eBhamshela ngathi bayofihla kwaku 2018 impela ngikhumbula kahle wathi wayidlala le ngoma ngathi yoba le ngoma le wathi hayi umazi bahube ngathi mina bahube nganga phela ngingabonga ngajwayele ngimi naye wathi hayi uzokubuza ufuna le makamera njengamanje Soke cha ngifuna ukungena ngayo ke ngichayela engifuna ukuthi singene ngayo baba Nkosi yami esemvala lapho ke siyaqhubeka ke nohlelo lethu ke njengenjwayelo ngicabanga ukuthi angazi ukuthi sina kwenza ukuthi ubhale leyo ngoma kodwa ke ngoba wayicula ukuthi usufuna nemakamereni wawufunani kumaphi wona vese
1: ufunani ekamereni ngibe ke daningo

0: 23 minutes after 8 o'clock nkosamo ufuna le makamereni kuyabuza nkosamo ubhuti bawo ukuthi ufunani lelo kamera uze nje ungene kulona nkosamo ngapha ngigcine kubele dining room eh nkosamo ngihleli naye nkosamo uhleli naye nkosamo bakithi ubhuti omdala sawubona ke bhuti ke ngicabanga ukuthi angifuni ukuthi sibe sigxila kakhulu kwizinto mhlawumbe yabo nje eziseceleni Sifocus nje kutheni ke umlaleli njengamanje ngiyazi baningi abalali abajabulile abahappy ukuthi ke unoba kukhona ubhuti bahube hey bayawuthanda umculo wakho ngiye ngayenza i-research ngaka check ama review nga check ama comments nga check la kuthina futhi kwizomzathi kuma lokhu ma page ethu hayi ubona kahle ukuthi cha bandla hayi babalindile abantu ukuthi hayi
1: Hayi kwakwasebenza ukuthi umuntu aphile nabantu kusa eli.
0: Uyabona manje ngiyafonela kodwa bayazi ukuthi ngenza interview ngisho khona manje ngenza kanje ngiyokukhuluma nawo bona bakhulume nawo angisazi ke manje ukuthi kwa lo lethe nje futhi lo efone njalo angisazi ngenze njani.
1: Kodwa
0: ke nje ya baba Nkosi yami ngicabanga ukuthi uma umlale njengamanje uhleli ujabulile ulinde ukwazi ukuthi ubahube uzokuthini kwizilomzansi ubahubu ubani usukaphi ekuqaleni ukuthanda umusic wakhe waqala nini aze yena ashaye indlela yaphela kodwa wena uneyakho indlela yakho nje yokushaya futhi owakho awuboli uyabona ukuthi hayi into engaboli
1: azinala mina ngikhocha wagci
0: futhi into hey futhi umhlaba uwazi awukwazi umhlaba awazi umhlaba Eh baba ngisilalele yes so nje ngicabanga ukuthi lokho kushoyo uqiniseni emhlabeni umuntu nomuntu ukuhamba ukuthi naye ubelievela kwini ngoba usho nje ukuthi esikhathini esiningi abantu bane tendency yokulalela abantu kanti sinesikhathi fanele wena uke nje ungabalaleli abantu uzenzele wento yakho
1: thathe into yakho ngoba kuyenzeka yabona nje abanye masisti baningi abantu abaningi abaluzile abaluza izinto zabo beluziswa abantu abangena longishi iphupho laleyo nto mawukhula nje uyazibona ukuthi ufuna kuba yini ikhona sikhona into ethi mina ngifuna ubo ufuna ubinto ngizibona ngosibani bani
0: yeah
1: so imaka phela kuleyo nto izikufice
0: yebo
1: ngoba ngizokufika mina ngaze ngiliphupho lakhe angazi ngithi mina hey ufuna leyo nto we babo
0: Sakude kabukani
1: yebo le nto itholakale ngikwenze nje ugcine sewubona ngazi ukuthi le nto ngeke wena ukufanele akekho umuntu ongafanele ukuba yinto afuna ukuba iyona mina ngumculi nje ngoba kwasekukhuleni kwami le nto yokucula ibisegazini ngilokhu ngiyenza le nto ukuthi nje ngiyenza nje vele isimo sami siyaphikisana nayo ngase ngithi ngoba isimo siyaphikisana ngizoba kwanasi isimo leso ngize ngibe namandla namanje senginamandla ukuthi ngibe yile nto engiyifunayo nami nawe futhi omunye oceleni akukona umlingo ukwenza le mawukhula nje unento nayo uyave kuthi umculo kuphela kunokwenzeka iphupho lakho uthole ukuthi likwenye into gcila kuleyo nto uze ufike kuyona ngoba ngesikhathi wenza lo ngesiyona ila uzokwenza khona amaphutha amaningi yazi ukuthi ngilomsebenzi makhawula engenamali kodwa ekwenza ukuthi uzizwe ungazinayo yonke into yabona emculweni akho imali ekuthiwa inkulu inkulu cha ukuthi andiwabani nithotha nayo ngisho imali yokulala udlile kodwa abantu

0: Uthanda ngale ndlela kodwa ngoba wena usuku la uthanda khona
1: yebo
0: uzizwa ngathi nako konke
1: qiniso lelo
0: so bafowethu ake mina into engayisho ukuthi ake wenze le othuma uyenzile uzwe ngazi ukuthi nje ukwenze konke shona khona iyona ke lona buphola lakho ke lelo
1: yazi silamazi wakhuluma njengamanje asithinta sonke asinta wamina ngihleli la nawe ekutshengisa khona ukuthi hey abantu hey abantu bayabahlaniphila abantu Nihlakaniphile manje ngifuna mina kosami ukuthi ngikubuze nje mhlawumbe before yabo ngize ngifake ingoma yakho lokuba fit bakho kangaka niyajima yini manje yakho noma yilokusina lokho kola kujima wakho lokho
0: hayi angijimi noma kujima kahle ma uyindoda ukuthi thina-ke isikhathi esiningi sesa asisahlala kakhulu nobaba bethu
1: yeah.
0: Se abanye bakhuliswa kakhulu oma oma babanendlela yabo yokukhulisa ingane ehle kodwa uma wengane yomfana fela ubuye usithole isandla sika baba yilapho ke la uthola khona okuthile ngale yodlela ngifuna ukuthi uma umfana nje impilo ayibe ijim uma umfana sijwayele izinto ezithanda ukuba ezithanda ukusinda uyoba indoda enjani wena uma wakho uthambile udadewenu uthambile uwena nawe-ke manje uthambile uma kungathiwa kwenzeka into la ubani ongaba ma ukhula nje ekhaya wamuke waba umfana nje leyo nto ikutshela ukuthi umvikeli waleli khaya wonke umuntu uthembe wena makuqhamuka inyoka la kuzomenyezwa wena makuqhamuka umuntu ongaqondakali kuzomenyezwa wena makukhona inokho ethanda ukuqina ngisho unkosikazi wakho uvusa wena athi hayi nangu nginokho ngoba ukhombekile nje ukuthi wena ngisho umzimba wakho awukutshela ukuthi mina la ngiyavikela so iba strong ngaleyo ndlela ekukhuleni kwami nje ekhaya mina ngisakhula benginako ukuthi ngithweswe nzima kuthiwa hambe yolusa abanye bayisithe kancane leyo nto beyiwa kabi kanti cha indlela uma umfana okumele wakheke ngayo angisho ukuthi uma ungazenza ngalezo zinto awuyena umfana cha ziningi indlela zokukhuliswa ekhaya kodwa mina into engenze ngazi ukuthi nje ngazi mina ukuthi uma umfana nje lezi zinto ezilula izinto zomapeni lezi zokubhala ndebe nezinto nje ezamantu besifazane lezo zinto uma umfana nje bonakala usindwa nengoma yami-ke ngeke uze uyenze ngeke usinde mina nami uma umfana kama fela ubumfana fela ubensizwa kwezakini hhayi-ke singama ndawonye hhayi kokwejim kodwa nje yonke into yenza fela ibijim ungawumfana njalo uphume ngena emotweni akuphume la khanjwa khona kwemoto bakubone nje uvathaza ngey'nyawo nje baze bathi uyahlupheka kanti cha wena umzimba womuntu obhizi uhlezi wondlekile yingakho ngifica nomikephi mina imoto abanye bacabanga ukuthi anginayo abanye bacabanga ukuthi mhlampe ngiyahlupheka hhayi kona angisona isigwili kodwa futhi-ke
1: awuhlupheki
0: hayi cha manje asobonga mina ngeke ngahlupheka ngiyawubona manje umehluko ukuthi cha hayi anginayo imali angiyona into enkulu kodwa ukuhlupheka cha ngeke manje uNkulunkulu ngabe kushuthi ngiyamlokhuza ngidlala ngaye
1: yabo nje udla
0: manje ngiyanyaza
1: ngiyanyaza nkosi yami
0: so uma wensizwa bayinsizwa nje cacile ukuthi umbhemu ubonakale futhi ngoba nentombi ifuni nazo azimthandi umuntu ofana nazo zithanda umuntu ohlukile kuzona ngiyayibamba lapho
1: I know. Ay, yabona nje ake ngikuyo balalela ukuthi cha nokho kosa ubhuti bawo unakho lokuthi nje ay babageza kahle bahube ntshola yimina yabo manje la estudio nje hayi bakuthiwa manje bekuthiwa bengashiya walo nto ngisakaza ngiphume ngihambe ngilandele yena ayi ningozi
0: wadla bahube
1: ingozi ake ngibambe umnokhuza mna lokugcina akhulume nami please lo mzansi sawubona before
2: zindlingane zabantu zibhema ntsho
0: yebo awusuka ulele lowo endlini avelala lo mbhemu
2: yaba kumashelet wabo studio
0: aw siyaphila mfowethu siyaphila ngale
2: hambaabe khuluma lo mchiko shuthi yabo emthembeni enkumbulo
0: awu
2: hhayi kuyaaondoda hayi ukhona
0: aweza ngakithi madoda
2: ukhona bohube ngeke
0: awu ngiyabonga ngiyabonga kunze ndani
1: angithi kukhala kwamina manje nangiyibo mina ngiyimuntu oyitshela kanje ngingangeneki nginzima kanzi ayibo eyi nawe akekho right nobhuto la
2: kuthi mate kuthi no-embo
1: Ngathi ngizoyeka wena bhuti ukuthi ngikhulume indaba zama zo zo zokhlumezeka emjolweni. Ngathi ngizoyishintsha le narrative.

0: namhlanje wonke umlandeli kaMaskandi othanda ingoma aze la azowubuka kahle ngoba ngifuna ujaje kahle ukuthi ubani ngempela owenza into yangempela
1: ayisizayo
0: imina ngiphena yawo mina nginqene ngiphuma emkhomazi ugcola ngomoya mina imina ubahubhu ngokho emnumzane ozani la kamla nonke ngasani ngisho yedwa ngisho ngaphatha lo sakabhudulwe lolu lungile ngizomshasa u7
1: Aye ake sivalelise ke manje ngifuna ukuthi siphume ngengoma ethiwa yebo Ayi ngiyabona ukuthi hayi usemandleni usemandleni usemandleni
0: ugodi namhlanje kodwa ngixakweyi
1: Ayi wakuthiwa nje impela Nkosami sabonga kakhulu bakithi Nkosami Bhuti ngicabanga ukuthi sizomzansi nabalaleli nje sijabulile ukuthi sibe nawe namhlanje siyathemba ukuthi uphinde futhi usivakashele futhi nangelinye ilanga
0: Khululeka makhawula enominini anytime mani ngidinga bafowethu ngikhona mina sengifana nengane la ekhaya kade izo lomzansi la ngizama ningilekelela ngifika la ngingelutho ngivukane sengize ngawumculo nje onanesithunzanyana ngenxa yomsakazo kwesinye isikhathi sikunephutha silenzayo lokungancumi ngoba kwakuthi siyaziwa ingenxa yenu bafowethu nonke sibonge abaphathi bonke bomsakazo noza kwenu nje nonke kahlehle indlela enenza ngayo bafethi iyona lesithathu sibeke intweni ukuthi ngelinye ilanga kuyofuneka senze umcimbi nje oqondene nabasakazi
1: hey ake akenzani
0: impela ake ngiphamandla ngicona nami ngibe omunye obahleli bemcimbi ngiyoke ngikwenza umcimbi nje obutila nomsakazi nje sifike thina abaculi ngokuzokunandisa kodwa udile kakhulu nabantu ngoba kunabantu la akuyibona ba u red carpet wethu wokuya kubantu bethu kodwa bakaze banakwe labo bantu bahlezi nje beyizinto nje ukuthi hayi sengifikile nga interview sokuphelile ngelinye ilanga fanele kube khona into eyobe nje ingabo kube into engeke ibe ncane eyoke ibe enkulu ningayithathi ke idea yami aha
1: lawa ngifuna ukuthi manje ngifuna singale album yakho thiwa usene ezinqa ngingazi ukuthi wawusula wawusuke yini nje uzobhala ube album yakho nje ithiwa usene ezinqa hayi bakithi
0: uchuku
1: ungcala sihlale iswapha
0: hayi khona into Hey, kusho manje.
2: Yafiwa ke lapha.
0: Kwavele washa umuntu onothe kakho. Awuthi ngikhulu kaze thiwe ngithe.
1: Kodwa ke njengamanje baba sidlala le ngoma engicabanga abantu abaningi bayayithanda ibingathi icula emasontweni ayi wena wafika wayishaya ngendlela yakho ngoba esho nje umlaleli.
0: Yebo.
1: Yeso idlala nje manje uthi iyebo.
0: Kunjalo nje ma.
1: Phile nje baba.
0: Nkosazana yakwethu. Amaseka.

0: wayisiyezi ngabopheka umthambo umthambo waka left wentamo ngajika emsebenzini ngifa ngafika emsebenzi ngajika emsebenzini ngifa ekhanda ngicontsi bethu ngifika sengilindiselingisinde ngilisekela ngesandla mangiya nje ekuthiwa when anja hey madodo hey ufaka imbomvu namabhuzi ngisho nje unika iwashing line banxapha bodwa bethi lokhu kuyithathe phi insipho inkosi yami ngasizomkhuleko sisinamanje mangiphuma njalo nje ngiyakhuleka mase ngiyahamba ngiyabonga kodwa nje umuntu yo ngiyakuzwa ntombi yakakhoza lapha kwamaphumulo emthandeni yabona nje niyajula ke manje sendifuna ukungikhalisa nkosi yami yo ngoba ngiyabaza umzimba ngiyabingela emsakazweni kwizwi lomzansi ngithanda ke kuthatha leli thuba ngifisela ubaba wami usuku oluhle lokuzalwa usifiso luthuli happy birthday nonopha ukhule nje uhloniphe umhlaba enjoy isuku lakho ngiyakuthanda baba imi ndodakazi yakho sibusisiwe eKhumalo Nanda emachobeni danko right ke sanibonane station ngaze ngajabula khona ubahubi chama webhuti wami ngikuthanda udu uthando nalo nabalandeli bakho nomculo wakho siyabonga uNkulunkulu nje asigcinele wena from Cindy Dlamini elindelani Unjani ke inkinga indaba yomona umuntu vele nje asukela umuntu angamazi osekuweske manje nabantu abasebancane baphatha imithi emibi yodwa lobuhlungu lezinto ziphindela back futhi kuwena uma usebenzisa izinto zenhlanhla uzoba nayo futhi uma zizimbi ubiza izinto ezimbi kodwa ke bese ke uthi ufuna ukuthanda ufuna ukuthanda futhi ufusa uthando nomshado uzothola kuphi uthakatha Ay futhi yabona ke manje bahlobo inkosami ngihamba ngama message kuphela ama VN yazi ukuthi cha ukwona phela ukuthi ke lisakude ukuthi kuphela ivika mfanele nje impela nje ngiqhube manje ke hey yabona nje kuvele kwaba ileyonto leyonto nje bahlobo ngimkhonzile lo bhuti nendlela yakhe yedwa yokucula edolobheni angilenzi iphutha ngiyambuka umadoda azonenhlanhla bo azonenhlanhla nje hey bahubi Bahube kabazela insizwa wena man khuphuka lapho wena ungangenzi silima Right ngiyabinga ntombi yakakhawula ngiyaphila mtaka mzala mkhaya wami ngiyajabula ngendlela oliphethe ngakhona uhlelo uphile nje from Sandile Gumede emthwalume nkosi yami sisonke sabona sisi zimnandi ihloko zakho sincane isikhathi sakho umlaleli okuthandayo isikhathi njengamanje nkosi yami sithi ke nkosi yami 50 so sengisaba ngisho usimemeza ngoba Ubahubu vela siqeda isikhathi sami. Angisakwazanga manje ukuba nani. Isikhathi ke 58 minutes before 9 o'clock. Aw, ay sekuphele kona bahlobo. Sekuphele wona amandla. Aye ngizwe lona nje. Ey,
1: bonani, ngicela ukubuza nkosi yami. Uma umthandazela udodo angisakwazi ukuphumela. Ngicela ukubuza, ngicela wena ozoyifunda la. Le voice note ungichazele ukuthi iyiphi inamba okungenwa kuyo cause udodo kule yakhe ka-074 akaphi
0: Right ke ngizoke nje ngikutshele nje inamba zala e-station sana sami ngeza ukuthi udila ne-number 0604807164 0604807164 and then game ufuna ukuthi WhatsApp le number nje ongishayele khona iVN yona impela inamba ongasinta kuyona ku 0638208446 bahlobo lalela ngifuna ukuthi kwena le ndaba yethu yamona cha bengakaqedi nala next week ngiyafisa usiqedele ngoba sishawe nje indaba yesikhathi kodwa engizokusho eyakhe inhliziyo unezingane ekhaya uzale izingane unezingane unomndeni ufisa uNkulunkulu nabakini bakunika okuhle inhliziyo yakho ishintsheke ngoba ungakuthola konke kodwa kunento ekuthiwa ngekugcine wena nalodwa ilanga soze kugcine wena ngakwenza konke okubi kodwa ngeke uzugcine Sibungele khawula kuMzansi Breakfast Show. Ah, lento

Alright, ya kwela miwashi ke mangibheka nje eligamenxe ihora lesishakalolunye 9:30 ekuseni ngomgqibelo abanye bethi isabatha umhlaka 29 ke namhlanje inyanga yiyo leyo inyanga yabantu besifazane ebonakala ke ngathi hayi bandla hayi ungapheli kuyahlola ingane zakwethu cha hayi sikhulumile shame hayi akukho mne kusalile ngikusho konke nje ngani imbokodwe ngathi wathinta abafazi wathinta imbokodwe awu sanibonani bo mama sanibonani bo dadewethu sanibonani bo aunti sanibonani bo gogo sanibonani kunina abancane wathi umandla nabangakafiki kulo mhlaba siyababingelela nabo kulungile ke emsakazweni wethu unqa phambili izwi lomzansi nariyedotr fm kusemikuseni nje umgqibelo uhlelo ke uyakhumbula ukuthi ke siyaye sithi siyagabisela siye sithi wena ohleli lapho hawu mntama hawu awu kuba kuwena ngabe ngiyakubuza ukuthi uhlayeleni lapho uhamhlala nje ayifuna ingane yamhlala nje yamhlala nje hlala kunani 8.0 FM ngoba ke iwona umsakazo ke wokulalelwa lo hayi bandla shame lonke njizwe ukubekeya ngami ngabe wonke umuntu uvulela le radio loluhlobo lomsakazo omnandi ngendlela emangalisayo izwi lomzansi awubheke njengoba kusho ukuthi lento yaprofetwa le

0: lula bengihalela ngqondo ungenise kusesixazulula ngizuthi uzogalela kanjani kulungile kodwa siyabuya nesihloko
1: ah kuzophenduka amatafula siyabona
0: amen thank you very much right ubaba maphumulo simdonsa le emlazi kwa r ngokwe section angithi uyazi amalokisha ahlukaniswa ngama sections ukwa r yena yes emlazi kwese umama hadebe laphela umama hadebe ha ku 12 room izinhle ezishumi nambili awusuka awakhile mama hadebe ha uma wangcwele awu mama nje siyabonga mama wami inyanga yenu lesiyayigoqa noma kanjani abajabulo mama engathi sikabenzela yonke enhle bathokoze nje ngoba uyubone ingoma zezithi undibona ndijebile undiphetheka ingoba usukuphethwe kahle othandweni hawu suka manje siyabonga kakhulu indaba ke ithi ke njengamanje
2: Magaye,
0: ngingowesifazane indabuko yami ngingumZulu uNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo Eastern Cape sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba unenyangana nje fikile emhlabeni inkinga ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe baba nosiko lwabo la ethi kusikwa sikwa la ebusweni lokho abakubiza ngokugcaba indosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona kodwa kumina ayi akuvumi indosi ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini
3: ngomela ingane nje iyokwenza usiko ngani khubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo mama qhubeka uvikele ingane yakhe umobotsha kweshula
0: shone enkantolo
3: ijimu yenkantolo yofuna ikhomporta uvikele ingane yakhe
4: isikhathi esiphila khona magaya afana sakudala bobuthi usele bokugaya usiqebhule ingane usebhule ingane akasafani isikhathi magaya
0: uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
4: 100%
5: Ngizuthembeka mayengaba nengane ngoba izwe lanamhlanje selinkinga ngakho uzogcina ngasamthembi bengasamthembi ukuthi engasathembeki ukuthi lengane ufuze sabelane kubona nosi ngoba phela mawenzela usiko ingane mangeyona yakhona iba nenkinga mhlawumbe iyafa akayenzela usiko makuyingane yakhona lapha
0: Right, kupha ke nocingo lwakho ngoba mazithi 10 o'clock on the dot siyaqala ke siyayithatha ingcingo ke sizwe ukuthi ke kuthini okwakho kuphawula kule ngosi yethu la sithi khona xazulula magaye right isihloko nje title ukuthi xazulula magaye kahle kahle umuntu oxazululayo la uwe lapha ekhaya mlaleli siyesicele wena asikukhombi noma asikuphoqi kodwa siyacela nje ukuthi uvo lwakho lungamnandi ukuthi uphose nawe sivivaneni ke siza ukuthi wena uthini abantu bekhuluma abantu bayakhuluma wena uthuthedu awukwazi ukuthula phawula nawe namhlanje ke ngiyayithanda ixazulula ngoba hayi akukhonto efihlwayo futhi ke nawe lapho nje ekhaya nawe othi mina hayi mangivamisele ukuphawula mina kodwa hayi namhlanje ungaphawula ngoba hayi kuzwakala kuyisihloko nje kuyinkinga angifuni light angifuni ukuthi inkinga encane ayincane kodwa kuyaphawuleka kuyona ngizama ukusho njalo ukuthi hayi nawe uzokwazi ukuphawula la lalela ke ukuthi indaba ithini na uthi ke lo mlaleli Ngiwesilisa neminyaka engamashumi amathathu Sengithandane nosifazane iminyaka isithupha Sinomntwana oyedwa Ngiyamthanda uma wengane zami ngendlela isimangaliso Imizwa yami nothando lwami engangimthanda ngalo Sengilibona lokaphakela ngani kubantu besilisa Ngizomtshela kanjani azulula magaya
6: Yebo magaya omkhulu Mina ngithi ngoba ubaso lento samsikela kakangeni kuyona
0: Ya
6: akuthume abantu imbuza yomfamo akhulume
0: akatheya nembuza emsamo ebesemtshelile vele umama ngala ukuthi hayi wemama kuyonakala
6: hayi noma ngangamtshela umama uzokwethuka phela phakathi nenyindlela okuma yenabazali akatshena abazali bakhe
7: Uma manje lokho angizwayo sekuyasekhesha manje uyakholelwa kona futhi uyazibona ukuphila lokuthi uyisimela phumelela bala shambe kulo
8: Magaye singabantu kunezinto esingakwazi ukulwa nazo physically
9: akadikele uNkulunkulu Magaye
10: yabo Magaye njengoba nentiso emzweni yakhe into esendlondeni yakhe akadikele ingane yabantu godule aqhubeke nalento esemzweni yakhe ngemithi esemzweni yakhe
2: Hayi, ubuda, shiye, let's go, Nazi.

0: enzela ukuthi ubani ozothina, ubani ozongithinta. Wena azibe lohlobo labantu oyenza into ngoba ethi ngifuna ukubonda ubani ozongithinta. Uzongenzani? Mthethe ndaba lo.
1: Hayi, kimele ngikhumbula umthetho ndaba ngoba indlela akhuluma ngayo redweni uyoze ukuthi hayi lo mdala hayi hayi lo muntu
0: umthetho ndaba lo phozo ngenzani.
1: Yeah, ngiyahleka noma kufiwe. Lento ibukhuni ibuhlungu kodwa ngayibuki incane wena. Ukuthi gama khelwane asilwi. Kodwa hayehlisa, yehlisa ndosi makucela. Yehlisa khumbuza yehlisa. Yehlisa baba yehlisa. Manje sinovalo lokuthi uma simtshela uzongayithatha ngalendlela esimtshela ngayo ayibuke thina sabantu abanomona noma abadicilela noma bangayifuni impumelelo yakhe ngoba leli business lakhe uphila ngalo. Ayizinda. Ukuthi onoma sifisa manje ukumbonisa ukuthi hayi khumbuza cha cha ngeke ayikho phela lento. Ngoba khona isigaba la ubona khona ukuthi hayi noma ngabe ngiyabekezela kodwa hayi ngeke phela this is absolutely rubbish. Yabona? Akuyona impilo le. Kanjani sakhelene mfowethu? Phela kube nesikha ukuthi at least ke sazi ukuthi ke ndosi ekule bhaya yakho ngo 11 uyayicisha iredio bakwazi ukulala nomakhelwane kukwazi ukuphiliswana endaweni. Musa ukuphila ngathi uphila wedwa. Musa ukuphila ngathi wena bekho abanye abantu. Umuntu osebenzayo uthalale nini? Lo buguzuguzu obenza ngoba awusadlali redio usuya qumza qum qum qum uthi wendosi uthi futhi wendosi uthi ngiyafisa ukuvakasha ukuzohlala noma nje ukuhlala usuku lodwa ukuza ukuthi ungayimela yini lento wena. Angazi ke la ukuthi sizoyibuka ngalipiso sithini la masimlekelela umlaleli abahlangane be homakhelwane baqonde kuyena bafike bambonise. Uthi futhi le nsizwe uyayibona ukuthi insizwe nochukwana. Uyabazi laba bantu obona lo. Ngisho ngathi into uyiletha in a very polite manner. Kodwa yena uzoyijika. Abantu abakwazi ukuguqula nje into. He. Uthi uza kahle umuntu ayijika isonte ayenze ime ngakuyena ebesigadla kuwena. Angazi. Sekuyisikhathi sokuthi ke silekelele. Ingakho ngithe kuleya namhlanje. Hayi nawe uzophawula. Ukuthi wena ubona kanjani? Uyabona umuntu meseza afisa athi kube kuya ngami ngabe ngiyathutha. Ngihambe kulelizwe. Ngenxa nje yomsakazo. Ngiyathanda ngoba uthi futhi lo muntu hayi ngoba edlala umsakazo lo osulalelayo ndusi esothi awu sithola amava sikhule uthi umqhuzu uqhuzu beyingoma nje ubudluntu udluntu uthi pha hey kodwa ke hey mina ngiye ngithi Jehova angithi ma ulala nefoni uyabona yithi nesilana namafoni on angicishi ifoni uyabona nje make nje kwane call engena la ngo 12 ayi vele inhliziyo ichifi kuthi ubani lo ngifuna ngalesi khathi. How much more ke kubantu abazogquzulelwa kusukela ngosikisa intambama uthi ziyabuya uthi hey hey into sisaze salithwala usizi kodwa umuntu phela wondla izingane zakhe sisothini siyafisa ukumbonisa ndosi ukuthi this is not the way akuyona indlela le sicela ke njengabalaleli ukuthi mhlambe amasu namaqhinga nobusoka indlela esingayingena ngayo ukuthi masimtshela kungafiki la kungafiki la esezobona thina njengabantu abangalithandi ibhizinisi lakhe noma abangamfiseli okuhle. Ake nisibonise ukuthi yiphi indlela esingamdonsa ngayo nje simncenge nje kahle noma siye emakhanseleni sibize ikhansela kube yilona elimapproachayo senze njani indosi sozwa ngani nabalaleli siyibekile indlela. Zijekaya, mtana. Zijekaya, mtana.

0: yabona kujang sithi washing ngineka manje
1: mina kodwa ngithi no so sweet papa
0: love you baby love you sweet
1: love you too love you three
0: thank you my love thank you sis wam right usindi igama lakho akacele ungaditheki mase ngithi love you sindi aw hey nina nasi uthi love you hey kanjani ngoba wakubo what love Alright, yeah, mami. Yeah, Jovi. Don't you dipshit yako? Alright, yeah. Alright, kona ke mami, ne? Awu ndi kwaza seyali sozini. Ah, so amara ke, hey, kodwa ukuba kude. Ukuba ja kude sozini. Ha, ngabe uyabona. Azinelo makhaya sawona.
2: Makhaya njani?
0: Sikhona bhuti singezwa kuwena.
2: Hayi sikhona makhaya umtimande.
0: Na awu umtimande omkhulu. Na indaba isayithebeni.
2: Hayi ngiyayizwa makhaya ngiyabingelela kubalaleli.
0: Ngiyabezwa bavuma.
2: Yes, makhaya. Lena akufanele ukuthi umakhelwane asabe into angafanele ayisabe.
0: Oh ya.
2: Ukuqala nje lokho afanele akwenze. Angikwazi ukuhlala nomakhelwane ngemisabayo.
0: Umesabeka ke ngoba phela umuntu uzasatshwa nje umunye azenzela ukuthi asabeke
2: angithi thina lesi esikhohlisa abantu sithi siyabasaba makhaya mina yekho umuntu engimsabayo emhlabeni sisukela umuntu akakazenze lutho sibone ethule ezihlinele yedwa bese sithi siyamsaba nansi into umakhelwane afanele ayenze lana makhelwane sikhuluma ngomuntu owenza activity edinga ukuthi abe nelicense.
0: Yes.
2: Kuyi license kunama conditions okufanele awalandele uma ngabe naye license. Kule ndawo esihlala kuyo within ama boundaries kamasipala kunama bylaws. Akutshelayo ukuthi awukwazi ukuba ngumsindo.
0: Yes.
2: Omkhulu.
0: Yes.
2: Uma ngabe usendaweni ekukhona abanye abantu bese uphazamisa labo bantu. Alright. So ke kule situation umakhelwane ayithola ekuyona yokuthi kunalo umakhelwane wakhe odlala kakhulu umsindo. Okoqala nje akahambe umakhelwane. Aye emaphoyiseni afika ayacela ukuthi awahambe afika check indaba ye license kumfowethu lo odlala iradio ngendlela engafanele. Bathole eqala ukuthi unawo ini license. Isteps sokuqala leso.
0: Yes.
2: Uma ngabe engenayo license right on spot bayivale le nto yakhe ayenzayo ukudayisa enze yonke lento enza bayivale nje straight is out of order idisturb abanye abantu icontravene ama bylaws akamasipala bayivale nje agona lokhu kulahlekisela umuntu ngephalishi lakhe kodwa ukufundisa umuntu umthetho nokufundisa umuntu inhlonipho
0: kushuthi bengabonisananga nje naye aliphume ngale ngemvudi abaluye emaphoyiseni
2: Makhaya sikho lesincane isidingo sokubonisana nabo uma bangumsindo azange abonisane nabo abatshoki uzobanga lomsindo
0: yebo
2: futhi uzothola ukuthi azange abanikeze ngisho inoti lo oyikhiphayo mawuzo ona noma ithaveni nani unikezele umphakathi ukuthi sekuzoba nento kanjena lana nomphakathi ubeke uvo nawo mhlawumbe mawufuna ukuyibeka eduze kwesikole ukhala umphakathi uthi no khona isikole lapha yana bheke enye indawo engcono nalawo apply khona abakutshela ukuthi awukwazi ukuyibeka eduze kwesikole futhi awukwazi ukuyibeka phakathi kwalomphakathi ngoba lomphakathi uzoba nenkinga mawuyikho ona ireda engadlala mawuvula ma sikunika ipermit uzo operator from this period to that period
0: kodwa konke kuqhamuke nabakazidlodlo
2: yonke lento leni ayiqhamuke nabakazidlodlo ngoba inkinga ngoba umakhelwane uyamsaba ngoba uyamsaba uzofika akhulume naye bese kufika abakazidlodlo after yena bese elwa nomakhelwane ngithi ukube bekuyimina magaya ukube bekuwumtimande ukube bekuwumtimande mina bengizohamba ngiye kuyena umakhelwane
0: ngo uye wena bukhoma yes
2: magaya mina lento eyenzakala ikuyenzeka mina ngifika kwomunye imizi kababa sekukhona umakhelwane ovule i-tavern ngahamba ngaya kuyena ngangivakashile nje ekhaya ngahamba ngaya kuyena ngamcela ngathi ngicela makhelwane oqala nje ngambuza unayo ini license makhelwane saxoka wacaca ukuthi ayikho ngathi hayi makhelwane hayi vele nje wenza into eright ngoba lokho okwenza akufanele ngabe uyakwenza la uphuma kimi lokho ngikutshela wena ngoba uyakwazi njengomuntu omdala siyaxoxa siyabonisana wayivala magaya itaveni yakhe
0: awu madoda yes
2: wayivala ngoba ngathi mangiqeda after 3 months ngenza i follow up But lana ngoba bayasabana oh ukuthi lento engayithandi makhaya magaya ukuthi sithi sihleli singabantu singomakhelwane kube khona umuntu othusa abomunye umuntu angiyithandi.

0: lapho sobe sesivalelene khona bese sibalela ke izizathu eziphathekayo. Sinabadala abangaphilile abanye kunkenketha lapha nalapha umsindo uvusa inhlungu.
1: Yes.
0: Sinomati kuletsheni phela afuneka indawo yethu ihlobe nangezifundiso.
1: Kunjalo.
0: Ukuze kube indawo ithuthukile ephilayo sinomati kuletsheni sinabafunda ematertiary. Sinaba vukayo ekuseni ufela abalungiselwe kuye ematohweni. Ukuze wonke umuntu aphile nawe ke mnikazi webhizinisi cha sifuna ukuthi nawe uphile qhubeka nebhizinisi lakho lihle kakhulu liyakungenisela imali. Awukhombi umuntu ngesibhamu ukuthi azophuza utshwala ebhizinisini lakho eyomele iyaziyela. Kepha sicela nje usilungise le ndawana bese ke siwunikeza ke ithuba umndeni kuyokhulumisana nawo futhi siwunxusa ukuba sicela usinikeze i-date ukuthi impendulo ke siyithola nini. No, noma thina impendulo siyilindele zingakapheli izinsuku ezingaka. Uma kwehlwa lapho-ke siyapho sizobe sesiphoqeleka-ke bomakhelwane bethu abahle nesibathandayo ukuthi-ke sithathe ezinye izinathi ezilandelayo. Ngicela ukubadede.
1: Kusho ukuthi asitshale ukuthula ukuze sivune ukuthula, ngiyayithanda leyo.
0: Asifuni losomabhizinisi ukuthi afa bhuqwabhuqwe indlala, mhlawumbe ithemba lakhe lokugcina le. Kodwa phela-ke inhlonipho esiphilelana ngayo naye futhi makaphilelane ngayo nathi. Njengoba simsupporta sithenga kuyena nathi akasiphathe kahle. Angithi impilo injalo iwunikanile.
1: Yebo, okwenza kumina nami ngizokwenza kuwe.
0: Yebo, sibe nokuthula, yabona ngabe khona inkinga nomuntu. Ngoba uma sizomphozomela size ngenye indlela uyobe samukela imiqondo eminingi ukuthi ngabe mhlawumbe sidliwa umona yini ukuthi unebhizinisi eliphumelelayo yonke leyo nyaka.
1: Yes.
0: So yikho ngithi make sikhulume nabazali bakhe umndeni wakhe singamshiyi umkhulu nogogo mabekhona. Ngiyazi ukuthi igalelo likamkhulu nogogo igalelo likamkhulu nogogo linamandla kabi.
1: Naye uzo-understanda kangcono uma ngabe eboniswa umndeni.
0: Ngaze ngafisa ngathi ngabe ukhona umkhulu ngengahlali nomkhulu la ozala uma uBrother Albert Wader.
1: Yeah.
0: Ubeni uma ekhuluma nami njengomzukulu isandla sakhe singumbambathe emahlombe singumpholishe kamnandi. Bese ke le mfundiso afuna ukuyifaka hayi ingena namanje ngisaphila ngezimfundiso zikamkhulu.
1: Ingena kamnandi ngoba nomuntu okutshela yona ukutshela kamnandi.
0: Yebo, ukhulile usebonile empilweni nami ngiyichwane lakhe. Ngiyinyathela ezinyathelweni zakhe. So lapho engizama ukufaka umoya kulowo mphakathi ukuthi hhayi akumbypass usomabhizinisi ukuthi agethe umndeni wakhe abadala bakubo kuxoxe kahle nje.
1: Zikodwa mkhulu, siyabonga.
0: Nganiya kwethu,
1: thank you.
2: Uhleli nobheka icele kuyizwi lomzansi. Uhleli nobheka icele kuyizwi lomzansi.
1: Xazulula makhaya, sawubona.
3: Ye makhaya.
1: Bhuti.
3: Kusebe yayona nathi nga.
1: Kulungile, ayithithize kuyakhona kani kunani sokubhusha, sokuphusha kulayini, sokuphusha kulayini khona uthithiza mthothoko bhamba. Ya bhuti.
3: Ey makhaya. Ngizomane ngibeke kodwa sekumnandi ukukhuluma ngemsakazweni kona abalaleli khona iy'nkulumo sebezibekile nabe bengizongena kuzona ngempela kona. Yabona nje kule yokuthi le sanda ukukhulunywa ubaba lolo ngimlandela manje.
1: Ethini ngoba suke wanda kakhulu angazi awuvele uyenze besobala utheni konje?
3: Isihloko asibekile sokuthi kugcine umphakathi uhlangane nomndeni wakhe.
1: Ya.
3: Utshele wona umndeni wakho ukuthi awumbonise. Ngicabanga ukuthi loko kuqinisile ubaba kuzokwenzeka ukuthi kungabikho ukudosisana ngoba mhlawumbe cishe uzokwehla masebonisa umndeni wakho.
1: Mhlawumbe nje ngale kwalokho sekubekwe uMashimane nawe ububona kanjalo mhlawumbe noma usupporta nje i-statement sakhe kodwa nawe unase sakho.
3: Hayi, iso sona lesi. Bengizosibeka phela bakuthiwa bekathe nginosana.
1: Oh, kuvele kwaqondana kusho ukuthi noMashimane ucabanga into efana nsenaleyo oyicabanga ngayo nawe.
3: Yebo, ukuthi eyasemaphoyiseni ayigcina. Kuqale umfaki ukhulume naye.
1: yini yini yini wayingabazi yasema

0: esenkoxe namhlanje ngoba bayeza ntama bazobe khona namandiyana belungu ngangikhona ngayizwela ngawami amajelo hhayi ukuthi into engiyizwa ayikhulunywa ngumuntu ngangikhona ngitsheli leyo ndawo
1: Sithini
0: siyangena sizongena ngo7 ntambama nisuse yonke into engalungile lana hambe lingena jothi uthi abanye betinika o50 rand abanye o30 lihambe lidlulisa lowo mlayelo akathi aqambe efika lonke lo kuqaba lamaphoyisa oluni kwase kuphinse ngathi bonke abantu bakleni
1: okhomba ukuthi ngcobo ngamafushane nabo abakasidlodlo semancane amathembu kubathemba makwisho
0: Nalela makhaya ngitheke usho mina uNgcobo ngi-execute-ela nginandaba noma ngabe khona elingizwayo. Mina kadabeka makhaya ayenzile lo nto amaphoyisa kumina. Futhi enziwa iphoyisa lomuntu lo nto. Hayi ngiyayi umlungele omuntu. La ngishinzela phansi isidingo sendekho ngamabomu. La ngitshela futhi lathi weNgcobo ubheke into oyibhekile ungakhulumi into engafuni wena. Kumina akangikhulumi indaba ukuthi yani kumina. Yangizwa ukuthi ngini
1: Ngikuzwa kahle nomlaleli uyakuzwa futhi
0: uyakuzwa Sibuyele ke magayi manje sibuyele kumlaleli ke singayivuli kakhulu lo bhalini Yabona njengoba ethi bomathelane bayamsaba ngoba khona laba emtsalangela khona ngoba iphalish lakhe kodwa yena nje ubevuli leta akasacabangeli mina Yabona magayi le emhlabeni izosimosha isiqede thina abantu abamnyama lento yokuthi athi umuntu ethonta manje thina sibe sponsor ama orange izosimosha magayi iqeke lento noma abantu bangeyizwe hlamba ngathi uNgcobo unenhliziyo izosimosha magayi lento yokuthi sithi sifake ushukela etiyeni umtathele umhlabathi siqhubeke sishenye thina yangizwa ukuthi thina
1: lo mhlabathi obonwa-ke yilo mbhemu ukuthi engazi ukuthi kuzobukeka engathi sifake inhlabathi eparishini lakhe
0: Njengoba ngisho magayi ngithi noba ngahlangana ababekuqala bayokhuluma nalo muntu. Khona bayophisa umchamo bengathusiyo bendlela ukuthi uNgcobo ayiqale bengekho. Ngiyatshela mina abantu abamnyama magayi ngikutshele mina. Ubone ngathi sidlala ezinye izizwe nje. Sina amafanele kumele iqiniso magayi. Sinayo lento ukuthi umuntu aphiswe umchamo engaphisiwe. Aqhamuke inkulumiso isitshali labethethi kuthi weni. Oh hayi yonke. Ukuze makuvela lo mbuzo othi ubani oqale le nkulumo bese kuthiwa uNgcobo. Umagayi ubelapha kude noma ufisa ukuchama engasisile umkhuba amagayi thina esinawo sinabantu abamnyama esengiwubonile kakhulu yinako magayi mina uma ngikhuluma ulungise ngathi kunenhliziyo endle noma angifuni ukuncenga ngoba angifuni magayi uphinde ngithembe nje umuntu ngoba ziningi kakhulu into esengiyibonile mina ngibona ukuthi le nto besiyikhuluma esilwaneni kodwa ekugcineni igcine iphume nomuntu oyedwa ngoba magayi le joyinti akuyona 50,000 ijoyinti le baningi abantu bakuleyo ndawo abaphuza khona akangenanti intileto edlala phambi kodwa ngoba baphuza khona akayikhulumi leke kuzoba sengathi kuyikhulunywa yilo
1: nanale nto yokuthi ubani ozoqala kuqala ubani ozokhuluma kuqala
0: ungizwe ithi ngitheni
1: yes bud
0: ngithe mina khona bayophisa umchamo bethayihambani ngonisida ngisawothapa wenzela ukuthi inkulumo magayi iqale engekho yena ukuze ngingadani
1: igaaengi siyadakha
0: impilo-ke magayi ephilwa le emhlabeni wemagayi kengibuze nje kuwena sengizofala
1: yabona
0: Uma kwenzekile magayi wathola ukuthi mhlawumbe uNgcobo njengokusala ukukhuluma naye eradio uNgcobo uyakuzonda uphatheka kanjani uma uthola leyona
1: kuyangilimaza emphefumulweni ukuthi azangizonde ngenzeni
0: mana-ke bakhaya ngithi wena uthi ukuza athi awukazi wenze lutho
1: yes
0: ulenyazwa yimpho
1: ngilenyazwa yikhona ukuthi ngizondelani ngenze lutho
0: magayi ngiyakuqinisa namhlanje nitakacele nabalaleli ungajwayele ukulinyazwa yinto ongayazi ukuthi isukaphi kodwa kutholakala usulimele wena into magayi makuthi umkhonto ubheke kuwena uwazi ukuthi ucitshe ubani vinga bese uthathe uphindisele emuva nawe la uvela khona ngoba le nto ukuthi magayi uhlala ukuthi ukuze ngingalimali angiyi-isolate uyohleze magayi uthanyelwe abantu ekhanda bekuvula isiphambano ngani ngoba wonithi ulinyazwa yiloba ngishilo ngathi umuntu uphonsa mashi wena ubuyisela ama-orange
1: ukuthi asikwazi ukuphindisela ithi ibhayibheli asikaphindiseli okubi ngokubi thina abantu abakholwayo nje asikwazi ukuphindisela okubi ngokubi ma kukubi sikubika kunkulunkulu sijehova lwana nabalwa nami baba
0: asiyakhona-ke unkulunkulu sengizovala ngokuthusa unkulunkulu
1: yebo
0: angithi unkulunkulu kuthiwa uyena wathi umuntu wesifazane odlala kabuhlungu inyoka yohamba ngenyawo
1: ngezisisi
0: indoda yosebenza izithi umthukuzayo
1: yes
0: wabuye wajika nunkulunkulu angithi loo nto isenzeka namanje
1: ukuthi indoda ihlithi ukuthuku
0: namanje njengoba nawe usebenza lapho usebenzela abantu bakho futhi ngibakho uma enzalo
1: angingathi uma ngihlithi ukuthi kube sengizondo ngizondelwane uthemba
0: ya ngiyayenzeni noma makhaya.

Ndamanga futhi afuna ungasho siyabonga kakhulu ke ukhalinda benkulu uthi ke abantu ke abafisi ukusibona sijabule sindawonye zikhona ke izime injalo kube nohlobo lomuntu nje ongabathandile abantu intenhle uyabazi labo nomuntu onjalo ofise ngathi konke okuhle ngeza kuye wena nje umeke nje ha wabona nje ukuthi ufaka isicashwane ngathi sisha hayi asibuke ngathi akasiboni yabazi labo bantu nalohlobo labantu akulahle ukhanda uzibe zwe umuntu awu manje ngenza bese igeba lo muntu omdala lapha ngakithi kwakunobaba wokuthi uzibe zwile othule bona yalohlobo labantu ukuthi uthule bona kunekhona futhi ngakithi walapha lapha phezulu kwamavundla uthule bona uthule umuntu abona ubona uyabona kodwa hayi avela ithulele nje afele ngaphakathi wena wabona iflaska athi nje ngeke ngithi vu ayibambe uyazi ukuthi lonto iyakulimaza idla wena idla wena lento ngoba lo muntu omziba yakanakile yena ukuthi wena kanti wena uyamziba kunohlobo labantu olungakwazi ukuncoma cha uthi nje ke hayi bandla mina hayi ungahamba ubuye ngiyibukela nje ngezindaba sinabo abantu abanjalo abangayithandi impumelelo yomunye umuntu athi umuntu we yena kabani hawu we makhaya wani yena lo yabelana lohlobo lwabantu ongayifisi nje impumelelo yomunye umuntu ofise ngathi yena hayi kube yena nje isakabuli kuthiwa hawu heyi mingayeke uyabona mingayeke kunyakaza izwe lonke uza kubuka ey'nhlamvini zamehle ukuthi uyajabula yini uyalolo hlobo labantu ma indaba ingaye ithinta nje yena enhle ufisa kudanse wonke umuntu bese kubuka ukuthi wena ujabula kangakanani uyahamba esikala ukuthi we Jehova ongcwele hey sithwele kanzima emhlabeni kankulunkulu kulungileke siyabuya nohlelo siyaqhubeka siyaqhubeka nohlelo lwethu olumnandi la sithi khona gabigabi mangibuya la kwisifiso sami ukuthi ke siqalaza nababhalile ngale ko WhatsApp ukuthi ke babhaleke bathini siphinde nabo sibafunde bezwakale nabo ama voice note kube mnandi angithi impela sonto umgqibelo ke kunale into yokurelease nje egazini kuba nale nto uthi uthi ke umgqibelo ke namhlanje uyayibo ngenxa yokuthi ke ngokosintu thina abantu imicimbi eminingi siyenza ngalolu suku lwesabatha kungaba ke ama birthday parties kungabe imshado kungabe imembeso kungabe imemulo kungabe amalobolo kungabe inoma yini nje oyicabangayo emnandi imvamisa siyenza ke ngempela sonto usuku siya isikhethe umgqibelo isikhathi esiningi abantu abaningi nemgcwabo ke ngokunjalo nemfihlo nayo ibangalo futhi isabatha kwezinye indawo yingakho ke sithi ke khumbula usuku lwesabatha ulungcwelise lalela izwi lomzansi FM nomagaya

bephelele bonke. Yabona sebebaningi, uvela umuntu akhethe wena ngihamba nomagaya mina. Hayi ngeke ngajabula inhliziyo mfana. Right, ake sifunde ababhalile sibone njengobani laba. Uthi ke lo ma ngithi iphexephexe uthi sabona magaye uthi ngihle nawe mfethu kanye ke nabalaleli uthi ngithi nje gabigabi ezinganeni zami ngithi ududu emndenini wakwangubane uthi kuhambe ubaba.

0: Alisondela lapha ngithi mani dali ngiyakuthanda.
1: Ah suka uthi ngiyabingelela magaye ababili benda okanye ababili bendawo abaye ke ngaphandle kwakhona badubule babhekise phezulu bangabulali umuntu uzothuka awu qina akulungile mfethu right uthi ngalo xazelula magaya uyaphila ekuseni uthi nzima ke indaba ye-radio ekhala ke emathaveni mfethu ngoba ikhala kuze kube udabula kusa uyabona nje umtimande ukeqe amagula engemangubane faneleke kucatshangelwane uthi siyazi ufuna imali uyadayisa kodwa ayikhale ngendlela kube nesikhathi sayo uma sekulate ayivalwe noma yehliswe ndosi ngiyabonga uphila lwakamkhize ulapha eNewlands West eRiverdene emgodini okwamanje uthi ngi kwamlungu danki phila siyabonga eRiverdene
0: bathandana ngaphandle kwemali wakuthando nje.

0: Hawu, nanga umnikazi womzodliwayo. Hayi, angikwazi ke lokhu. Lo muzodliwa nje kanti unawo ubhizi la kanti, hey.
1: Ujalo.
0: Uyamhlaza hlatsha.
1: Baba uyaphila emakhaya.
0: Uyaphila mfethu.
1: Ikhona mfethu
0: unkolo. Uwe lo khala ngomzodliwa, hey.
1: Uzodliwa umbuzo wakhe emakhaya. Uzodliwa.
0: Sondela mfubeni. Sondela mfubeni wakho bawubingelele nabalali ngiyazi bayakuthanda. Bingelela yithi ithuba lingqayizivele lili alandile ukuthi uzokhuluma nje emsakazweni. Awoza nawe umsalelane zwani. Kanti ngizonda bendi awu ufaka abashana bakhe yithi.
1: Yithi.
0: Ilona.
1: Ilona vele.
0: Ngivengithi lona. Oh oh. Pho kunani?
1: Ongifuna uzongithola emaphakeni.
0: Awulalela kanti zwani. Yithi mukhala ngethi unomagawu lethi emsakazweni. Ilona.
1: Ilona.
0: Nenkinga yini? Umuntu nenkinga ngofika lapha. Kuma parking. Sanibonani madodana?
2: Yebo makhaya.
0: Niyaphila bafethu?
2: Siyaphila.
0: Awungayithandi insizwa. Awuyaphuthaza ubala lengalana. Awekho ama headset.
1: Aqinile la makhaya.
0: Aqinile. Lungile. Sizozwana. Bingenelani wezinsizwa nabahle.
2: Sawona makhaya.
0: Ninjani bafethu?
2: Ngilala le makhaya. Ubongani lo morning side mina ngihlala nje la.
0: Ubongani. Uwe lo wini ithikiti ebusuku uhlala e morning side eyigwilini.
2: Ngihlala no mtaka bani.
0: Bo manje uninani uninani bo wena wabuthenge wena. Kume ekhaya bongani.
2: Sekhopho fafa umkhaya wami lo sizwe siphunda indaba la ekhaya
0: umntolo umfaka mbona wena ngithi
2: yebo
0: umbona obabana bakambona
2: ononkunzi ababasumlilo futhi emanzini abaphandisela ngovela umuntu
0: mani angisho nje ithopho
2: thoki akona vele
0: njengoba phela ngithi yabona isibongo kuyenzeka ukuthi abakwabani abakwabani ngizama ukubuka ukuthi nibataniswa nobani nina la ebongwezini nganga umbona
2: asimataniswa umuntu sizimele
0: abakwambila
2: cha umbila base basho ngesixhosa ukuthi
0: umbona oh wena umbona nje ungapha kodwa
2: kwaZulu la eSouth Coast eTop
0: hayi bafuna nesandla sibongo
1: Yeah, sikhona.
0: Asandile kodwa yabona?
1: Asandile.
2: Yasikhona.
0: Nanini ngamakhalashana nini mbona?
1: Wamabhaca.
0: Siyabonga phela mbona. Hayi nali ticket lakho mfethu. Uzubona umagaya adlali ngawe nali.
2: Ngiyabonga.
0: Siya sawungizama phela umncane. Awunakho.
2: Ukhona la.
0: Nom 50 rand nje. Hawu.
2: Sabona masiphuma la ngeza.
0: Phansi emaparking.
2: Emaparking. Yaphela khona indaba.
0: Siyabonga kakhulu bakambona. Insizwa nje bingenela nawe abalaleli bakho bezi lomzansi.
3: Yebo sanibona ke zemzansi usibusiso sheze
0: lo. Oh dlaba, sikananda phuma enkandla.
3: Yebo kunjalo.
0: Kuphe ekhaya sikananda.
3: Kuse Kranskop
0: emakhabeleni. Emakhabeleni. Phansi lephansi emakhabeleni awukwela ngayini madoda. Ngazi umushona le phansi kwacela yilapha ephi Mphise komphise kwaze mphise
3: yebo ngiyazi
0: ah wena nawu nawu winile sibusiso
3: yebo
0: ephi khona
3: kwizilomzana
0: uwineni
3: uwine ithikiti lempucuzeka
0: ha uwaphucuzeka nawe ah siyakubongela mfethu nali ithikiti lakho ngikunika siyakupha phi njengenduku
3: awuyabona
0: ningathi nje ukubonga lo msakazo bafethu ma usonkondlo ungabhala ngisho inkondlo ungathini ngezilomzana FM
1: Eh yabona magaye
0: ngiyababengelela
1: nabalaleli ekhaya.
0: Umhlezi ehle. Izethule mfowethu bezwa abantu bani lo?
1: Mina ngumqali wempi azayiphethe.
0: Yes.
1: Bathi ngamanzi ebattery lahlala khona kuyasha kusha ngisho insimbi kusha ngisho utshani kusha ngisho
0: ngoba yes
1: umhlezi ehle uNkulumo zamlandela noma engasahlali kube umkhoto kwaza phansi naphezulu ufoka sidikadeka senyumazi komoya ingena endlini ngoba ingena ngoba sayihlinzwe ubaba ke longuzalayo kanti nginomagaya la osakazela phezulu estage abanye abasakazi besakazela phansi bathi wabhala umlaleli wafunda umagaya wabhala umlaleli wafunda umagaya bathi silinyana thizeni uhlanyana thizeni lathatha ndana thizeni abalaleli bezilomzathi ngithanda kakhulu kakhulu ama BBL onke ngiyabingelela obabunkwanyana othule odinhlaxi bonke bakuthi abaphila abantu sisezweni lomzathi FM.
0: Ah siyabonga kakhulu bafethu. Hawe yabona wena ngathi ngizoshiya ngizothatha early retirement ngithi ngicela kubanye angithi uyazi emsebenzini emsebenzini umushiya wawufaka indodana. Nami ngizoshiya emsakazweni ngifaka indodana amhlezi efetsha.
2: Cha kuthi izolo uyaphela umsebenzi sekuzakeni AI manje. Wena oqala uzagawulwa yize.
0: Ubulalela izolo uthokozane ethi hayi sekuzongena AI manje.
2: Hayi uzosakaza kuzosakaza imbhobho yodwa le
0: namafoto. Qalela yithi imsebenzi ingaka waya linganise ngowami. Uthokozane ngathi angangithandisisi.
1: Ufuna ngaphandle
0: makhulu. Hayi ngifuna eminyango, ngifuna eminyango. Bafethu uNkulunkulu anibusise. Ngiqhubeke nje nibatshela abantu ngalo msakazo. Ilokho nje sicelayo izingane zakwethu ukuthi akungapheleli kunina, kodwa ke abazi abantu ukuthi khona izilo mzansi fam.
2: Hayi sihlele izweni
0: mfundo. Hey makhaya. Hayi sihlele.
1: Hey makhaya lo msakazo lona yabona nje angabe angiphili kahle.
0: Ah mfethu.
1: Ngokomqondo ngendlela engizwa ngayo imiyalezo yabalaleli mekhona ihloyo ekhunywa ngazi, nami kube khona la ngilaphe kakhona.
0: Yes, yes. Noma ngabe awuphawulanga kodwa ukulalela nje
1: konto kuyenza abantu bangibuza amakhaya washo naba bathi hayibo washo naphi mhlaza ngithi ngikhona
0: hayi
1: ngikhona
0: ulalele
1: umlalelo olalelayo
0: exactly nakho ukulalela bathi kuyiskill
1: yebo
0: siyabonga kakhulu ke nabahle bafethu kuthi amadoda ancunywa nje kodwa ayini bahle siyabonga kakhulu
1: ngikumina ngedwa
2: hayi kanjani kwakwasho indoda enhle
0: cha ngizama nabo ubaphathanisela nje phela ngoba
1: bahlanganisana
0: abagama
1: nami
0: aqonde umshana nama bagama kodwa sengibuka lamahlolo nizothini mina nabahle ngithanda bafethu kulukulani busise siyabonga thank you very much right yes kithi mega tonto muntu ebese sibuya isibhenga sabaphetheleni ohlelo noma kanjani 12 o'clock sibika phansi intambo zombuso uzobe seyila umfoko wamakhathula senze kanje

Ah, umadoda, yabona into esuku ayikhulekela. Uthi ngathandaza mhla ngithola wena ngibusiswa ngawe. Ah, umadoda. Right kulungile ke. Kumnandi as much as kumnandi ukuba nawe emlaleli ngiyabuka. Hawu, ithini ingoma? Funa siyezimbali, fekuthelela izimbali, bayekeni laba bathu thandi is not about money. Hawu ezimbali vele ngiyakhona mangisuka nje la. Yabela qondana lento. Vele ngiyakhona mangisuka nje la umabombo ngobhekiseni le ezimbali. Mhlambe sesiyobuya ke late siza ngapha kwimpucuzeko kodwa ke impela nje amehlami noma ke impela nje ngibheke ngapha kobhalitho. Mangiphuma nje la ngiyiqonqotha insimbi yomlungu. Yothi caba la lapha ya ekozimbali ngisawusha nje drink ngifike nje ngishaye glass e drink bese ngiyibuyela imakha zimbali bani ngifike ngishaye drink nje ngifike ngishaye bese ngiyabuya kodwa njengobani ngibongisani nami uthi hayi cha hayi mfana hayi ngeke uyinkinga uphuza i drink ebhalitho Kulungileke nasi isikhathi sibaleka kuthiwa kuwe ke angeke ngikukhumbuze ukuthi uma unomhlobo wakho ongaphilile ake usondele kancane ukuthi kubeke indlebe

ngoba mhlambe leli phimbo lalele lithunywe uNkulunkulu ukuthi asinde lo muntu ongaphilile ithi ke into nami ngilanje ngithunywe abakwanqa izivele health and beauty ukuthi asingayekeleli abantu badlule emhlabeni abanye babo uthola ukuthi isikhathi besingakashayi udlule nje ngenxa ye carelessness yethu thina esiphilayo besingakwazi ukuthi simtholele imshanguzo umuntu aphile kuyenzeka phela omunye umuntu uthi ubengeke adlule emhlabeni kodwa ngenxa yabantu asondelene nabo they don't take care of him or her abamnakekeli you understand umuntu agule khona umuntu othi uyagula kuze kube manje akakanikezwa ngishi parish kodwa siyazi ukuthi uyagula lo muntu kuze kushaye manje yoba manje is 10 to 12 kodwa uthi umuntu akaphuze ngishi itiye ngoba yini hayi akho umuntu oyingena indaba yakhe kulele lapha ezantsi lapha endlini ngezantsi uyabona kuthiwa bese kaliphuza kodwa ithi hayi ngibona inkomishi nje eduze kompete kusho ukuthi bese liphuzile kanti mhlawumbe inkomishi ebeyisebenzisa ngayizolo omunye asakwazi ukuthi ukukhuluma ngiye ngithi ke uma wena unobubele ngoba akubona bonke abantu abaneyinhliziyo omunye umuntu unobubele athi umuntu hayi cha mina hayi angikwazi ukumelana nesimo esinje ngcono ngimzamele ukuthi yini engamsiza umfowethu noma udadewethu lo ongaphilile lalela-ke ngikuhlebele kunebhodlela lana eselundaba mlonyeni esekhulunywe ngalo umhlaba cishe wonke yonke indawo ufica abantu behlangene bexoxa ngalo ngisho ngala kwimpucuzeko uzofica amabhinqa ekhuluma ngalo leli ibhodlela ho mama mabephuma einkonzweni ubabona nabo lapha esangweni sebehlangene kuthiwa kwemasibanibani kodwa wena wabanje kwenza njani athi umuntu ngaya kwangqa izivele ngathenga ibhodlela okuthiwa inqaba hayi hayi hayi uyabona leli ibhodlela ukuba kwakuyinsizwa lalo sweli ibongo zaziyophela ibongo ngenxa yemisebenzi yalo ngendlela elisiza ngakhona ayi mina ngazi nama ngazi angazi ngempela ukuthi khona kuthiwa ngiyaqala ngikhulume ngalo ngivele ngingazi where to start ngizoqala kuphi ngoba ngendlela elibasiza ngakhona abantu leli ibhodlela abathandekayo kuthiwa inqaba hayi jealous down man hayi jay uze mathiwa JD jealous down, Jonathan Drake, jealous down, mona pansi, ngendlela nje, lenza manga, masisebenzisa le language lesetshenziswa all over elokishini, lenza manga, lenza ma otherwise, leli ibhodlela, liyaphuzwa. Likhuculula kwasana emzimbeni lishaya kwasana ilonda ngaphakathi unama ulcer unama piles lishaya libeke eceleni lelibhodlela ngisho ngathiwa kunekhanda lakhe lakuphatha ngo 2010 kufika World Cup wena waqalwa yikhanda kuzobona lalela ngisho nami lelo khanda thana babhayi kulona yangizwa ngenxa yalelibhodlela leli okuthiwa inqaba liyaphuzwa lelibhodlela uyabona mntaka ma ngisho ngathiwa une uyabona nje bakubanda nje abanye bakhala ngeyibeletho uthi umuntu ayisinye endosi eyi ngiyafa isinye noma ngichama umchamo obuhlungu lalela leli bhodlela ezofela igeqe yonke leyo nto liwasha ngaphakathi liwashe lilungise amachubhu yonke into ubuye nesimeni ube umuntu ngoba ayikho into ebuhlungu yokuthiwa usisakayanga kobhala ama-exams yini ishisho isilumo hawu hayi akayanga emsebenzini indaba uhlushwa isilumo isilumo ngantyanga isilumo nenqaba oh hayibo uyazi angifuni ukusho kanje kodwa ngicela ukusho kusho ukuthi phela nawe ungathi uyathanda nawe hawu sisho sithi nansi into ezokusiza sikutshela ulalele uzibuzwa ngani ngiyasho naliyibhodlela selibasizile ogogo omkhulu namhlanje ogogo omunye useyiphathela nje induku ngoba sekwajwayela igazi ukuthi ahambe edondolozela kodwa uyezwa ngisho esukuma uma usukuma uthi lacu ungasukumi nje lokubambelela ngeyindonga thanda ilacu uliye ilacu wesibona ukuthi wasukuma ugogo yes omkhulu ogogo abalithole leli bhodlela nawe insizwa ngoba nazo iy'nsizwa ziyagula ukuthi ayikhulumi ziyafa iy'nsizwa ziyafa ukugula zifela ngaphakathi kanti akho muntu oyokusiza mntakama kusiza ukuthi uyisukumele wena uhambe uyolanda leli ibhodlela lakwangqa izivele okuthiwa inqaba alilodwa-ke
Uyabona ma uhlushwa

0: Enkubeni, iphezulu phe volume.
1: Lobi.
0: Ngathi lobi.
1: Yazi libuza kamnandi lobi. Lobi.
0: Yalobiza eledeni yakho.
1: Ah, ngila engonyameni welophi, khona indaba kusise engonyameni la kaphakele etolo, baba umgobhozi
0: dayibona engonyameni, liphilile kodwa apho engonyameni.
1: Awu ngiphila nje ngoshweleni, ngicela ukukhela ihlaya kade ngimsetha la ngengilibale, kade ngifuna ukuba noxabhashi.
0: Ya.
1: Isikimi sengisethile wena. Ngifuna umakane nongcobo noma umakane nobani. Ngoba isikimi sengisethile impela siwu-12. Wena ngikhona abadlali engifuna umakane nabo lakuthi. Noma mhlaze hletshwa naye ungamakana naye. Ngisithethile isikimi impela nje sengisithethile-ke. Usindi yena umayibhuthi uzokwenza kanje. Uzobe phatha ibhakethe, yabo ibhakethe.
0: Ya.
1: Makhona abantu abalimele egrawundini.
0: Oh, akhithibe la
1: mama. Ya, umgcobo yena ngoba engathi uthanda uba nenkanyana uzodlala emumva. Uphilo lo blog.
0: Dagi baba umgobhozi. Awu yabona inkqubo le iyaphilisa. Nde wonke umntu ndivula bekhona kule nkqubo. Angajiki ngemva foneli. Asomba babini bagqibela enkqubeni iphezulu phi volume.
2: Lobize
0: lomntu womntu kuyaphileka bhuti.
2: Ngiyaphila bhuti wami njani?
0: Hayi ngaba sewuzwile efonini, ngaba sebezifunile indaba onansiko omtolo odla ngamandla.
2: Ivake ngila emjoji kwathi kamacele.
0: Emjoji!
2: Yeah, kamacele nje ngivuka phesheya lapha, hey, ngithi uzophakama, ubathula.
0: Uyazama, kunzima, kumenyana untshuma.
2: Ya, ngithi angiphakame, ayazi ukuthi ayisikhona, sizilalelele emjoji izwi lomzansi. Danke
0: kakhulu, tata, siyabulela kakhulu mfondini. Inkqubo yakho lena kubathi beyigqiba abantu beyigqiba sibe siqala okugqibela masimthabathe sihambe siyengomeni siyazixuba siyazivanga zokuba zonke iphezulu phi volume.
1: Uyahlaba, hayi,

0: ukhuluma umzansi.
1: Uhambe nenkosi, ukhuluma nomama uMolga Mthwenzi.
2: Mama Olga Mthwenzi.
1: Sengibona lethe ungoshile.
2: Umgcoso ubani?
1: Nengathi ngikhandana naye phela.
2: Hayibo! Wenze ngone inkosi la ngaphakathi.
1: Ngiyabona ungoshile hlongwane.
2: Yini wenzeni inkosikazi?
1: Uthe ngibuyele ningabangana abakhulu kabi.
2: Unamangana abaningi?
1: Wena uthe kafuna ubani nentogcabana nobabili.
2: Nawe wayilalela loo ndaba?
1: Sengibuyele kuwena ngixolele.
2: Uyangithanda kanti? Oh mama!
1: Sengumama uMthwenzi manje.
2: Ngempela!
1: Oda Mthwenzi.
2: Sizoshada nini ke mama?
1: Ngifunde lizalunga.
2: Hey, ubani umfundisi oshadisa?
1: Hayi, ngothe ngimadayi.
0: Lobi, lobi, lobi, lobi, uyizwi lomzansi. Kwa kumathanda.

0: Inkosikazi.
1: Ngiyabuyela nengabangani abakhulukazi.
0: Oh, nabangani abaningi?
1: Wena uthe kakhulu bani nendocabana nobabini.
0: Nawe wayilalela loo ndaba?
1: Hayi, sengibuyele kuwena ngixolele.
0: Uyangithanda kanti? Oh mama!
1: Sengumama umntwethu manje.
0: Ngempela!
1: Oda mntwethu.
0: Sizoshada nini ke mama?
1: Ngithonde izizalo lunga.
0: Hey, ubani umfundisi oshadisa?
1: Hayi, ngothe ngimagaye.
2: Lobi lobi. Lobi uyizwe lomzansi. Sikhuthaza ukuhlalisana kwezizwe ezahlukene.

0: chokan jala ke pau som ke vukta fusi lama chong den kube ne kamala ko mna de kha ye kwe silom sa fem lobby lobby lobby se lobby se lom tom tom bambre tu se ngoba se khon um fama khach na phan ze ko ma jase sigi sigi abantu fle bas bel sigi sigi tolo phak so spa za asia e pai kom kula mambonde e qaukeni e ku chomna um foka makhach na ngel qesha ke e sla popos ko ya ngoku e sen kube ne kamala ko mna de kha ya qesha lokal khaning le bodin 10 to 2 yemara udlala sikukune paris namhlanje okay asikhola apho kodwa silapha enqubeni apho sikhona singena kwisigaba sakaphila mzi hayi futhi udlakani ubunisane uzokuhlaka fondini ayi uyaphila buti
1: mvuka mthisa sibingelele sibingelela abalaleli kwizi lomzansi
0: kodwa ke buti sicela buti ndikuqalele andiyazi le nto nam ndayiphiwa ngeke ungahleki muthetha nam ngithona uma kuthiwa kubuhlungu kanganani noma kuthiwa mhlawumbi awuhleki awuthi ha-e ngeke
1: uyacikoza
0: utho kanje ndiva ndikubayela ube o hayi ndimfelekauzahleka emfethu singena kwindaba zakwaphila mzimba asingandi kakhulu asivele senze le esize esiyithunyiweyo ngoba heyi abasithumele bamamele matoni yadlala kanti yayibona indaba asingene kwindaba zakwaphila mzimba mfethu ulobilobi ke ibrand ambassador kwaphila mzimba abakaphila mzimba bayasinceda kakhulukazi ngamakhambi esintu neziwasho ekulonke ngamuntu usuke ebhekene nayo uyakwazi ukuthi usizakale kuyona silive ku-Facebook epejini lakwaphila mzimba ikakhulukazi ngizothi uyathanda ingoma sinqama sodidi kodwa izosiphazamisa asingenekuleya
1: kaphila mzimba mvokamthwesi umuntu ofuna-ke ukungena lapha kulive uzongena nje ku-Facebook kwakhe noma u-TikTok kwakhe uyasesha ipage phila mzimba health product then bese yafollowa uzobe sekwazi ukuthi-ke kube lula ukuthi angene kwi-live akwazi ukuthi-ke ma ngabe siyikhona nje ngalesi sikhathi ekwazi ukusibuka asibone live
0: oh like uma ngabe ufike wafollowisha wapressa futhi ulike pa so mangabe kungena ku-live automatically uyanotifyeka
1: automatically
0: hayi ke ophinde uyichaze but sicele ya
1: ngena nje uvele useshe lapho uye kuseshe ngabe ngu-TikTok noma u-Facebook phila mzimba head product isiyavele lokhu i-page lakaphila mzimba uyafollowa uyalika uzokwazi-ke ukuthi-ke njalo uma ngabe siba live uyanotifyeka kube lula ukuthi ungene usibuke ukwazi ukuthi uthi uyofika kaphila mzimba bese ufikela kubantu osuke ubazi ujwayele ukubabona kubaluleke kakhulu lokho mfoka mthwesi-ke ma sikhuluma-ke ngophila mzimba sikhuluma ngesikhungo esiphezulu kakhulu eselapha ngamakhambi esintu kanye neziwasho lapha-ke kaphila mzimba sihlale sivulile-ke zonke iy'nsuku umuntu osuke efuna ama-product akaphila mzimba zonke iy'nsuku kuhlale kuvuliwe siyavula ekuseni ngo-8 sivale ngo-5 ntambama sibe sesiba ney'nsuku-ke ey'suke y'khethekile zokusebenza okulwesine nomgqibelo iy'nsuku zembuzo lezo siyaye sinika abantu abafisa ukuzoyibuzela ithuba ukuthi bangasondela kulezo y'nsuku bezobuza ukufika-ke kaphila mzimba uzobuza kuba mahhala awukhokhi isendi uzobuza ngaleso simo leso sikubhekene.

sondo masondo onke ke hlale kuhlolwa kaphila mzimba kodwa ke nawe nofisa ukubuza makuya ngokuthi ke awukwazanga ukuphumelela ngolwesini nangomgqibelo ngesonto siyakunika ithuba ukuthi ungasondela uzoyibuzela ukwazi ukuthi ke uthole incanzelo kuloko sokufisa ukuchazelwa ngakho. Lapha kaphila mzimba ke sinama product ke abaluleke kakhulu asiza kakhulu kubantu abasuke beneyinkinga abasuke bebhekene nazo empilweni engingaqala ngakho nje ngiqale ngembiza yomhlume kuyimbiza ke baluleke kakhulu imbiza yomhlume abantu abaningi ke banongawazi ke umhlume masikhuluma ngomhlume sike sikhuluma ngawo ama ulcer ama piles ama fibros bonke labantu abanenkinga ukuthi ke isisu sigcwala umoya uthotha kuye kukalula endlini encane ma unalezo yinkinga phuthuma kaphila mzimba thola imbiza yomhlume isebhodleleni eliyelo ihamba nomuntu okugcoba eceleni okuwumuntu okugcoba uma ngabe umuntu osenesilonda lapha ngemuva noma oseneyinsumpa noma osenama-piles engingasaye kukalula endlini encane imbiza ke le ebaluleke kakhulu sithi abantu abaphuthume kaphila mzimba bathole leyambiza imbiza enamandla kakhulu le sibe nembiza kashukela ma ngabe umuntu onoshukela ophezulu ushukela wakho ungalawuleki sithi ke phuthuma futhi kaphila mzimba uthola imbiza isebhodleleni elibovu ihamba no powder omncane oqala ukhothe wona ubese uhlisa ngembiza uma nje ushukela wakho ungalawuleki phuthuma kaphila mzimba uzoyithola imbiza kashukela izokusiza kakhulu sibe nembiza ikhombo okuyikhombo kameqo kubantu abahlushwa umeqo sithi ke abaphuthume kaphila mzimba umuntu onomeqo noma ngabe unesikhathi singakanani ke unomeqo uhlushwa zinyawo sibabuhlungu siyadumba siyaxebuka siyashisa sithi phuthuma kaphila mzimba sezeza abamnyama omunye seqala ngisho ukuba nezilonda sithi ke phuthuma kaphila mzimba uzoyithola ikhombo kameqo izokusiza kakhulu ngisho ngathi umeqo wakho usuhambe wazi wafika eqolo sikuphathisana ngeqolo kaphila mzimba ikhombo yakhona ihamba nembiza yokuchatha okuyimbiza enamandla kakhulu ukubulala izinto ezingamalumbo ikhipha amahlengehlenge ma unenkinga yeqolo iqolo lakho nje iyalishaya liphele libe right iphinde futhi ishaya ukusondeka kwemisipha imbiza ke namandla kakhulu leyo baphuthume kaphila mzimba abantu abanenkinga kameqo sizoba nekhombo yemizwa ekuyikhombo ke futhi ebaluleke kakhulu ikhombo yemizwa mangabe uwumuntu onenkinga kodwa usakwazi ukujabulisa umuntu wakho ngekwenkonzo yasekamereni ngabe umuntu wesilisa ngabe umuntu wesifazane ikhombo yemizwa yakaphila mzimba iyakusiza iyakulekelela kakhulu so khumbula ukuthi ikhombo yemizwa yakaphila mzimba iqukethe yona ke futhi imbiza yokuchatha le okuyimbiza ke namandla kakhulu eklinayo ekhipha amahlengehle ngivula imithambo yegazi enza ukuthi uma ngabe umuntu wesilisa ke nobhoko lwakho luqine likwazi ukuphendula umbuzo wasekamereni elisuke libhekene nawo ngabe umuntu wesilisa ke noma umuntu wesifazane iyakusiza kakhulu ikhombo inembi futhi ephuzwayo kuyimbiza enamandla kakhulu ukuphakamisa imizwa yakho sizoba nembiza katshwala kubantu abantu bafuna ukuphuma otshwaleni ibhodlela nje elincane lakaphila mzimba umuntu uyaphuma otshwaleni angaphinde aliphuze utshwala umuntu uyaphuma aphele otshwaleni kaphila mzimba imbiza ke leyo ebaluleke kakhulu sibe nomuntu wesilwane kubantu abahlushwa isilwane abacindezelwayo abaphupha besidla abaphupha bebelethe ingane abaphupha besilwa sithi labo bantu abasondele kaphila mzimba betholeke umuntu wesilwane onamandla kakhulu okwazi ukuthi kusebenzise ukuxosha leso silwane leso kuphinde ukuhlambulule nethunzela iminyama kube abantu abanenkinga yesichitho khona umuntu wesichitho kaphila mzimba ma umuntu onenkinga uthi nje wena unokuphupha indle uphuphe izibungu benobuso obunambuzelayo noma lezi zonke lezi ndawo lezi ezineyinwele kuwena sihlale eziluma ngaso sonke isikhathi phuthuma kaphila nzimba uthola umuntu wesichitho isichitho leso ukwazi ukuthi nawe kuhlambululeke ugezeke ube muhle sibe nekhombo kamaqaqa okuyikhombo ke baluleke kakhulu ikhombo kamaqaqa kuwona wonke umuntu khombo kamaqaqa ke igcine igazi lakho lihlalele lihle ngaso sonke isikhathi uhlale uthandeka phambi kwabantu umuhle ngoba uzokhumbula ukuthi khombo kamaqaqa kuneswasho sokuqala esusamathunzi amnyama amapati ichitho beneswasho sesibili esikuvulela iy'nhlahla zakho phakamisele iy'nhlandla zakho benebhodlela elincane zohlanganisa nelotshini yakho elenza ukuthi ube nogazi kubantu khombo kamaqaqa-ke ebaluleke kona wonke umuntu ngabe umuntu omdala ngabe umuntu omncane ngabe umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane ukugcina nje igazi lakho ngaso sonke isikhathi lihlale lilihle phakathi kwabantu uhlale iy'nhlandla zakho zivulelekile khombo-ke namandla kakhulu leyo sibe nesibunge kubantu abadayisayo abanamabhizinisi sikhona isibunge kaphila mzimba sinamandla kakhulu isibunge uyasebenzisa uqhuma ngaso phalaze ngaso phinde futhi ushunqisele lapho usebenzela khona ma umuntu nje osebenza ngokuthi uyadayisa sithi ke phuthuma kaphila mzimba uyothola isibunge sakho ukwazi ukuthi nawe uphakamise ibhizinisi lakho ngendlela okuyiyona yona sibe khombo yegceke okuyikhombo ke futhi abaluleke kakhulu leyo khombo yegceke uzoyithola kaphila mzimba

0: belobize radio nako futhi. Hayi hlongwane, hayi uyayenza into yakho xa uthatha. Uyaphila futhi.
1: Buzo okunye.
0: Awubuza.
1: Cha buzo okunye kwethu angibuza impilo.
0: Hayi kodwa ke impilo kavele ke kodwa ke vele ke kule ndibe sikuyo. Ayibuzi.
1: Cha ligcine sekugcina icala ngana kwethu ngeke ungangibuza
0: maphela.
1: Isiko lisho
0: njalo. Yeah, lisho njalo.
1: Kwethu uyaphila kodwa.
0: Sikhona mfethu kuhamba kahle?
1: Cha kumuncu kodwa kuyaphuzeka.
0: Ayi,
1: sikhala sondela nowabona ambulance.
0: Sozo uyibona ikhali
1: ibheke. Hayi lutho ikhali. Ikhali yakho lesigamekweni.
0: Andala mabhavala kodwa.
1: Hayi hayi hayi. Acela sibaya.
0: Awambo wedwa.
1: Hayi acela sibaya.
0: Bonganana niyaphila mfethu.
2: Siyaphila futhi njani?
0: Hayi sikhona. At the same time awambo wedwa. Sawubona futhi.
3: Yebo. Siyaphila singabaculi abantu abasebenza ngomlomo.
0: King Noba unemithi uhlokwane bakhona. Futhi ake ngitshele kuwe bhuti.
1: Fwethu.
0: Hayi ngeke.
1: Hayi angisazi.
0: Hayi bo.
1: Hey nami namhlanje ngijula ukubani. Izandla iphethe zonke.
0: Fwethu ekonakele

0: nami ngihamba ngivula amaphiko ngihamba nje ngiyakokomala ngimkhulu ngingemkhulu ngimkhulu kodwa ngihamba ke nensizwa mfethu ke beke insizwa ugwija lomfethu insizwa senkandla enhle ngokuyiholela hayi iholelwa muntu inkandla khohla
1: ayi ayina pay slip
0: ayi lo
2: ayina pay slip
0: ikandla iholela izoholela
2: abantu
0: ngoba lokhaya mfethu ke laphela ke uKing Nuba insizwa yasezweni ngibana wethu
1: Oh, finally, I'm going to go to the bodyguard.
2: Hey, Bogo, what are you
0: doing? I'm going to go to the bodyguard. Ngoba ngathi nikhaphansi manje imbiza kanti igcwele kuzocula nesandla
2: kodwa bodi kakufanele ba bodyguard.
0: Okay, kulungileke sisafanelwa kuba ama bodyguard ngale ndlela asidluleke lapho asidlule lapho kwethu asibingelele emfokana la ke enkandla mfethu kenhle ngokuyiholela sibuze nje impilo ngoba sigcina usiko mfethu siyakubona ukuthi uyaphila.
1: Ayi siyaphila ngibingelele na kuwe bhoti indoda ke lehle ezingijaha njalo emcimbini ngihlezi ngilethe
2: ihlezi
1: hlezi ngijaha hey indoda ukuphi le ndoda isikhathi siyashama
0: nje ngingamsukeli ndaye so ngimjaha nje futhi ngisuke kufanele ngimjaha
2: oh
1: hayi ingathi nakho futhi ukungifaka esikhaleni mase ngilethe emcimbini
2: okay
1: ngiyamcala manje okumculo lalale lafunazi unelakho ukungifaka esikhaleni mase ngilethe
2: ophela wazi na limit imcimbi yonke khona usuke khona and for uzoqala kuye qala
1: maye khona nje ngiyazi ukuthi mina hayi
2: ucovered
1: mangilethe nje ngizodlala ngabe
0: hey ngaze ngasho cha kulungileke kodwa ke mfokalala asibonge mfethu ke kahle kahle ke nje lobulobo mfethu ke ukukha phezulu ke ngoba cha imbiza mfethu ke iyanhlinhla yasisho njalo ingwebu yakhihlika ngizokha nje phezulu mfethu bese ke singazi ukudedela ke insizwa mfokalala asho ke mfethu ukuthi ke njengoba ke sila mfethu ke size ngendaba enkulu ke mfethu ke inkulu indaba ke ila emva kwendlu mfethu kwaGogo ekhaya elikhulu endaweni yesigameko ngane yakwethu ke sikhuluma ke nje ke mfethu ke kuthe chithi kwathi saka ela nje ke emva kwendlu mfethu ke eMoses Mabhida People's Park ke la mfethu ke ihlatshwe yethiwa ke njengamanje semabhodweni ke iyephula ithebezi yephuma ke manje ke iyethiwa ngana kwethu ke engingakusho nje ke ngana kwethu ukuthi ke njengoba ke kuyinamhlanje mhla ka 29 ku August ke ku 2020 ke 6 impucuze yonke mfethu ke iWorld Cup yomasikandi ke iqanjiwe ke leya World Cup namhlanje ku mfethu kuzohlonishwa indidane kuthe sekukhulunywa ke mfethu kwaqedwa ukuthi kuzohlonishwa indidane kwase kuqhamuka kumbiko ukuthi cha omunye wethu akasekho asaphelele kwathiwa ngeke futhi ke insizwa kwadlamini ke usicebi singamnike ithuwa lokuthi naye simhloniphe mfethu ngenxa yokuthi ke ube sevele eqashwe ngisho ukuqashwa kwimpucuzeko sikhuluma nje isikhathi sakhe sikhona singakimi line up khona kuyona khona engekho kodwa uzobe khona mfethu asisho ke mfethu ukuthi ke akukho okunye sikuphethe namhlanje indaba ngempucuzeko asisho ke mfana la ke sibingelele bese sibuza ukuthi ke namhlanje yini oza naye uphetheni uzothini namhlanje kubantu mfethu
1: Ey mina ngumuntu ohleze ibingelela angiqale ngibingelele ke qale before ngikhulume kuba laleli nje bezi lo mzansi kade agcina ufika la ekhaya inkosi yami angisazi ukuthi wayimuphi unyana kade ngagcina inkosi yami cha ngiyabingelela nje wonke umuntu olalele ngibingelele nabaphathi bestage yeah no lo bingelela limithwa kanala phansi kwala senkandla emahlathi amnyama inkunzi inkomo esibhunube egwaza bayibhudubeza uthula amathula sathula mfokana labathi uvuze banoda vele basho wathi ubushinga bakho busenhlizweni incoso yebandla bekubisela ngenyonga phezulu maqeda phela ukumbhejaza naye sababa igila umhlolo ehe ngizumuntu eyibongela namse ngithi angiyibongeleke manje cha indaba ingempucuzeka bafowethu la e People's Park namhlanje akukho engakusho ngaphandle nje kokuthi performance esezingene liphezulu ukujabulisa nje abantu kunjalo nje ukuqhulula ama hit lewa esihlezi sibadlala wona abantu masise emcimbini ama buffalo cishe ngasho igama cishe ngasho igama elingafanele kodwa yona ifikisho leli igama esithi ngempela manje
2: okay
1: yes into kanjalo so abantu abasondele umcimbi usuqala ngasho uqala manje budhe
0: kunjalo ngane
1: kodwa usuqala umcimbi ngeke ngayikhuza le nto le futhi osukini ngathi abantu abayifundisa ukuthi befike eli emcimbini bengikhona endaweni esigameko namhlanje kuseni abantu bese bekhona befikile kodwa bebese bancane.

0: bengafiki yilo mkhubo ukuthi abantu abaningi banokuyitsha ukuthi umcimbi inokuqala ntambama kanti umcimbi kahle kahle kumele sifundise ukuthi sizame ukuthi sifike kusanesikhathi ngoba ngampela ngampela uyofika iartist okuyilona lona thothi belifake ekuqaleni awusalibonanga yabo mina nje angazi noma ku right yena but uthi ngisivele isikhasami sokuperforma angazi noma mhlambe
1: ku right futhi khona abantu bezobona ukuthi ke ayikho lento ukuthi kuthiwe hi solinda koze kube yobani umuntu uyafika ufika lo wabi kuzombona sedlalini kunjalo
0: uyazi mina ngathi nike kugwazela ngathi gwazela ngifuna ukuthi kuloko ngidlale eli abantu bengaka bengakashayi kancane waphela lapha emcimbini yabona lezi khathi zangabo 2 3 udlala sebekhathele omunye usecamela izinsimbini yabona nje ukuthi hayi yabo so ngithe kuloko angidlale eli ngabo 8 ngicanti 8:15 mangaphosisi ulapha
1: kunjalo nje ngalabo ngizokuthi ngikonfirmela nje khona manje khona uzokwazi ukuthi sikhulume ngento ekhona kodwa nje esingaqinisekisa umfokana leselapho elobulobi kunamaciko amaningi noma ngiqale ngisho la abaciko esinawo kulokhu abantu abawathanda angaphezulu kwamashumi ayisikhombisa lokho kokumtshela ukuthi sidinga isikhathi singaphezulu kuka 20 hours ukuthi adlale wonke uma ngabe wena kuzofika ngo-9 ebusuku ukuthi hayi uzobe usebuzobheka inkunzi izobe seyidlalile ngaleso sikhathi ngenxa yobuningi bazo ngifakazela into esho umfokanalo ukuthi ke abaculi abaningi njengamanje njoba sikhuluma nje manje osikhenxe sebedlalile ngikhuluma nje manje amayellow bonus estate sikhuluma nje manje inqwaba oluve ufokadubazane bayongena estate kukutshela ukuthi ke lokho alikhi artist namhlanje uthwala incane zonke inkunzi ziqala ukwengena ngo-1 kuyoze kuyoshaya u-3 ekuseni

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi mina ene engiyathanda izwi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo.
1: Ngiyathanda.
0: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.

0: Mzalwane ngizokusho kubalaleli kusasa kuzobe kuvuliwe.
1: Yes.
0: Kuzobe khona abazobe sebenza.
1: Yes.
0: Kona abantu ngicela bazi ke next week.
1: Yeah.
0: Sho ngizobe ngisebenzela eGoli.
1: EGoli.
0: Ngiyoze ngibuye ke emveni kwezinsuku ezithizeni abantu abafuna ukungibona uMaxwell Saturday.
1: Yeah.
0: Bayofanele office bawoze office ngiyoze ngibe khona nini eThekwini.
1: Uyofudumeza nomuzi ngale Goli.
0: Sazame baningi abantu abaxakekile abaseGoli, baningi abantu abafuna ukuphumelela nalona kohlezo thedek
1: njoba siyakwazi futhi uyayube futhi ngale mzini osemthatha futhi nakhona uyofudumeza ngoba phela abantu bayahlala njalo bafuna ukuthi ke bakuboneke babone yona qobo bangagcini nje ukuthi ke bathenga amakhamba akho.
0: Sazame wona akufi kubuhlungu
1: yeah
0: ukuthi wena uhlale phansi ungafuna ukulungisa izinto zakho.
1: Yes.
0: Uhlale phansi ungafuna ukwakha umndeni wakho.
1: Yes.
0: Ungafuna ukwakha isizwe sakho ngoba phela ubaba wakho wathi mezelwe wathi uzele insizwa ezovusa umuzwa lekhaya.
1: Mhlawumbe wazi wabuvusa umuzi negama lakho.
0: So ngikola manje nakho ke mandoni usuhlezi urelaxile.
1: Yeah.
0: Awuthandazi.
1: Yeah.
0: Awukwazi ukwenza ilati nje kini kucele kubantu abadala emsamo.
1: Yes.
0: Awukholelwa futhi wena edlozini.
1: Yeah.
0: Awuhlabi. Awenzi lutho usho umuthi lona usebenzisi.
1: Yeah.
0: Wena ukholelwa kukuphi na?
1: Awukazi wahlaba noma ola mthuthu nje ababili.
0: Ngisho ukuthandaza awukwazi ngisho ukuthandaza.
1: Yeah.
0: Ngiyacela abantu bakithi. Kuba mhlungu umuntu mesebona omunye umuntu ephumelela.
1: Yeah.
0: Masebona abantu abathwele.
1: Yeah.
0: Kodwa yena ebehleze thedek.
1: Yes.
0: Ebengasakwazi umuntu ukubongela abantu abaphumelelayo.
1: Yeah.
0: Uma ebona kuhamba ngemoto enhle.
1: Yeah.
0: Ethi noma ngihamba emoto kodwa lo ngamginqa.
1: Kuphe khona amagaha.
0: Ethi ngeke lungelwa ke quphe lo. Ngeke zebe phambi kwamntwana.
1: Yeah.
0: Engabe uyambonge lapha uhamba ngemoto enhle.
1: Athi ha na uyangazi nasenkomeni ngangimginqa namanje nake.
0: Sazame uthotha abanza umuntu siwazi wagana waba nonkosikazi.
1: Yes.
0: Thola lo nkosikazi athi uvula uvusa na umuzi bevele bemnikeza amagama.
1: Yes.
0: Bethi awusuka kwaba kanje kanje nonkosikazi wakhe.
1: Yeah.
0: Abanye bese befike bezomtshela bethi kuza kwela wenza ukuthi nokuthi kanti benza ukuthi khona kuzobhidlika lo muzi.
1: Yes.
0: Khona nizofana.
1: Yes.
0: Baningi abantu abangani ongakuthathi la ikhona.
1: Yeah.
0: Ekwise phezulu. Baningi abantu ethe phezulu emthathe phezulu emlethe la phansi. Kungcono singagana singabi nabafazi sobabili nomngani wami.
1: Mm.
0: Wena uthi umngani.
1: Yeah.
0: Kanti umngani wakho akakufuni wena umdlule.
1: Yeah.
0: Ufuna ifane lonke ningabi nabakhosikazi egcine inkosikazi wakho wena unje.
1: Omunye dokotela kube into ephambanayo umnyule umdonse lapha phansi mayesela phezulu senila nonke stays usekhahlela wena manje.
0: Sazame ilende ngisho ukuthi yabona abantu abasabhilivela kakhulu kubangani. Baningi abantu abalapha ya.
1: Yeah.
0: Eidakamezweni.
1: Yeah.
0: Bangena ngani? Ngabangani.
1: Kodwa dokotela usuke ethi uyasiza umuntu, waphela lo mngani mayisuke xaekile, angithi uxaekela kwena. Suthi kuyake umsize ke na umfukule. Mhlawumbe umakhelwane mayexaekile uxaekela kwena, noma isihlobo noma mhlawumbe ilungu lomndeni, mayexaekile uxaekela kwena, suthi ke msize. Anyuke nawe lo muntu maseniphezulu, usiyakukhahlela ukufumba phansi manje.
0: Omunye umsazi wami obe umngani kuwena umkhonzo umthatha umfaka emsebenzini nisebenze naye noma uthi akezokubambela.
1: Yeah.
0: Masekubambelile manje usengifuna ukubuya.
1: Yeah.
0: Usevele usekhahlela wena
1: usekukhulume kabi nakubaphathi
0: usekuvele kuqashwa yena sokugqoshwa wena ngoba usekukhulume kabaphathi.
1: Yeah.
0: Sami ngakho ngithi kubalulekile ukuthi ube umuntu ohlezi uqaphe emhlane kuhlokweni wabo.
1: Yeah.
0: Bathande bonke.
1: Yeah.
0: Kodwa ungathembi
1: namunye nowakwena imbala
0: sakame nowakwenu
1: makumuntu igama nje makumuntu
0: ngoba banizwa abantu sebahanjela amakhosikazi.
1: Yeah.
0: Eqhamuke ezothi usisi webhodi.
1: Yeah.
0: Umakoti wakho wena ngimbone kuphuma umuntu ngewindi.
1: Yeah.
0: Wena uvela uye ngehliziyo.
1: Yeah.
0: Kanti bevese efuna ukuthi niqhathe khona uzomgxosha lona ukuze
1: ugcine nale story iphekiwe sikhukhiwe.
0: Siphekiwe sazwami.
1: Yeah.
0: Baningi abantu behamba emhlabeni. Umuntu uzami kade engazinaki

0: wena la uhlala ngakhona uza kulithola kuphi ngoba singeze sayiqeda zonke indawo ngoba nje kosiphingo likhona eThekwini phakathi ya ziningi indawo nansi lapha ke nombolo okumele uyibambe ma uno WhatsApp usebenzise wona ke lapho WhatsApp izokusiza le number yes ubhale nje ukuthi ngingowesifazane ngihlala ematendeni enanda Nanda Newtown A ngicela ukuzwa lapha ke iLa Vito for Women ngayithola kuphi futhi ke lapha ibiza malini lula nje kanjalo ubhale nje ku WhatsApp mawungenawo ku WhatsApp usungabhala umqhafazo noma ufone ukubhala nje ukuthi ngingowesifazane ngihlala eshaya moya kwamashu ngicela ukuzwa lapha ke iLa Vito for Women ngingayithola kuphi ngamalini inombolo u 073 454 3939 ngiphinde u 073 454 3939 awuzwela ufakaze
1: wakhala njengeqolo waqala lokho ekhala ngeqolo ekhala ngoqolo kusethi imbulela umbulela umbulelwa kanti thina asazi ukuthi umuntu uyagula wakhala nginje ngohlangothi laka right sasitshena ukuthi izinso simphusa amanzi simsema clinic ay masibone impela umuntu awu uyakhathala uyakhathala usephophoza namanzi ngaphambili hayi saze sathi thina ngasamse clinic eclinic bafe bambamba iHIV wawadlaka amaphilisi keHIV waqala wona namaphilisi eTB wawaqala wawadlaka kwabantu neTB nje wawumuntu ogulayo kanjalo kwathi nje ngelinye ilanga ekuseni ngangihleli nje endlini ngilalele izilomzansi ngwabo 5 ekuseni ngase ngiyalalela ke mina ke kulabo abantu abalaphayo sengizothola ekuseni ngabo 5 ngangiyimsebenzini sengithola ubaba uMbonambi ukhuluma ngaleli philisi yabona ngase ngithi ey ake ngilizame mhlambe uzoba right ngoba yonke impilo asazi manje ufuneka kuzoba kanjani hayi ngaqala ke ngalithenga ke ngathenga ibhisithi ngamnikezela ukuqala waliphuza hawuthe mese liphuzile wathi awusisi yazi nalamanzi aphuma ngaphambili awasekho ayanqamuka wasaphuma nje ngoba kade ngifaka ipad ngathi mina amapad akasekhona anganqamuka angaphela manje wathi hayi leli iphilisi ngathi mina yileli iphilisi wathi yena ehe ngase ngithi mina awuqhubeka uwaphuze mayiphela zophinda ngokuthengela amanye hayi nangempela ngathi ngizwa wathi isisi nenyawo asebuhlungu naleli qolo le alisekho seliphelile ngathi mina uzizwa unjani emzimbeni wathi yazi isisi ngizizwa nje ngihephu ngathi nje ngendlela engilamba ngayo ngendlela engilamba ngayo hayi ngamthengela ukudla ngenze ukudla kube khona eduze kwakhe mayizwa nje uselambile adle mayesezwa nje uselambile adle athi hayi avele ngilambisa avele ngilambisa hayi lapho kwase yaphela ngayiseseleso utheni ngaphinda futhi ngayi brisithi ngaphinda ngasengelinye futhi hayi wawadlakeke-ke hayi manje ngathi ngimbone sambona sekwazina nokuyihambela sekwazina nokuzenzela iwashing ngiyambuza iqola alisakuphethe hhayi alisangiphethe isinya sisakuphethe hhayi sisangiphethe hawayikhane bhoboke ngena nakumaphiliyodi sambone ngena nakumaphiliyodi ucishe nje impela wasihambela ngifuna ukuqamba amanga leli philisi lingisizile mina ngoba bese ngibona ukuthi hhayi angisenayo usisi uyangihambela uyangilahlekela ngenhlanhla-ke nangu ubuyile nje ngicaba ngizombe sekusele lodwa ngoba eshilo ukuthi kusele lodwa kumanje ngavuka ngiphuthuma lona nje ukuthi akwazi ukuthi manje kuseni mayesedla aliphinda aliphole futhi aliphuze kodwa nje useyakwazi ukuyiwashela useyakwazi ukuyihambela akusafani njengomuntu bese sigiqe nje sesazi ukuthi hayi sekushoda nje ukuthi sazi ukuthi uhamba nini kodwa ngaleli phisi lakho bambonambi lingisizile kakhulu langivuselisisi wami eseleli phansi ngiyabonga kakhulu ngiyabonga
0: yes ikhambi lelo labantu besifazane iLa Vito for Women eselisize abantu abaningi lapha-ke enkingeni ehlukahlukene nokugula lapha-ke imbala kodwa lona lenzana egazini lihlanza likhuculule ukuncola iLa Vito for Women mhlawumbe ukhona maziyo lapha-ke ogulayo noma mhlawumbe kona uqoba uzizwa kahle ungalisebenzisa hleze likusebenzele inombolo-ke ngithe lapha-ke iya-WhatsApp ama uno-WhatsApp usebenzise wona kodwa ma ungenawo-ke sungasebenzisa zona-ke ezinye iy'ndlela mhlawumbe uku-SMS noma lapha-ke ukufona kodwa ke ma WhatsApp ucacise ukuthi ke uhlala kuphi khona uzoyaleleka ukuthi ke la uhlala ngakhona uzolithola kuphi futhi ke libiza malini njoba sithe alidluli ku 200 wamarandi inombolo u 073 454

0: ubhalwe hlengi West Fast Food ibomvu umbala uza kulithola lapho kube yes ilapha eVerelem ipharmacy iVerelem pharmacy nesitolo ekuthiwa ke Africa Wholesalers lapha ke Verelem kuthi lapho kuthi ongathi ulithole emathekisini emagwaveni ikhishi libhalugezana eThemba Fast Food number 5 emathekisini emagwaveni lapha kwadukuza ulithole lapha ke emathekisini aya entshawini icontainer ebhalusi kapha imizamo idume kakhulu ukuthi lapha icontainer ama perfume leyo lapha ke edolobheni kwadukuza emathekisini entshawini ulithole futhi lapha kuthiwa imali endele ikhambi kuthiwa alidluli ku 150 amrand kuthiwa abanye abantu basizakala ngisho kuthiwa besebebuya kojova bejovela sona isimo sokuthi intokoza isekhe ekhaya afike la umuntu ekade engacabanga ukuthi ke uzosizakala ngale ikhambi elishiphi ngalolu hlobo ngoba bakhuluma ngama 1000 abantu imali asebayichitha bezama ukulungisa inkinga nje yasekhaya ukuthi kube khona injabulo la mezwa nesamba abe nokungabazi kodwa kube uyena ogcina sejabula lapha ke kugcineni ubambe nathi lapha ke nombolo u 073 454 3939 ngiphinde u 073 454 3939 ubhale nje kafishane ngingowesilisa ngihlala e Mount Royal kwaMashu ngicela ukuzwa lapha ke impesu vendor help ngingayithola kuphi ngamalini okanye ubhale ke ngingowesilisa ngihlala e Fortweni ku West Street ngicela ukuzwa lapha ke impesu vendor help ngingayithola kuphi ngamalini lula nje kanjalo bese uyasizakala 073 454 3939.
1: Hayi usele baba hayi umkhamba manga hayi akahleka hayi yaye akahleka kahle impela ngiyayizwa ukuthi hayi ngeke ngathi hayi izinto zihamba kahle
0: osesizakele la
1: ngothi ngaleke manje leyo inawo ngoku kuzo ngathi ngikade leyo fole hayi kube sekunzima kakhulu hayi ngiyabonga baba ngiyabonga kakhulu
0: ake sizomunye ucini
2: uyaphela wembuyase hey yase ngisebenzile impenzo ama container ayi 3 ayasebenza yasebenza wembuyase ngiyazizwa dai ngindoda manje ngempela ngizima yakwazi ukuyilima manje ngilima isimpela kanti bese ngibona ukuthi bengithi ngilima kodwa ngizizwa ukuthi hayi angilimi indlela engiyazingayo yabo manje ngibele endaweni yami manje iyasebenza ngempela wemfethu amapesa kayasebenza ngempela amapesa kayasebenza lokwangempela mfethu ngisaqhubeka-ke ngisazowathenga ngoba ngikwazile noma ngizobe ngumtshela kumle nto engiyaziyo ngingamtsheli into engingayazi mfethu engiyaziyo manje esengibone kumina mfethu ngiyabonga aqhubeka futhi
0: kuthiwe khona into ekuthiwa yinqaba kayitshelwana abantu labatshelana yes nansi-ke lapha inombolo nawe ungayisebenzisa u 073 454 3939 mauno WhatsApp usebenzise wona 073 454 3939 ya masibuyela lapho kwesihloko engithe sikhuluma ngaso ngalesikhathi yangithinte njengamanje sizwe ukuthi ke lapha ke loluvalo wena wathi mawusuthola kwaba ukuthi ke bekade kolwane u-Angie Qhakaza la ukuthi ke ngihambe kahle mase ngihamba okay siyabonga Angie mtaka Qhakaza
3: sizwe lapho sizwe emthuqazi ugajeni emachobeni
0: danke gajeni
3: sekhanyeni endodeni
4: yizwe umehluko
3: mfethu walikhuluma udaba into sengenzekani ngane leyo kwaba uzodlula intombi endala engizala yayisina 8 2022
0: yeah
3: kade nje iphile ngenalutho yavela gula nje isigubhukane kade icenta igcekeni nje ngenalutho umaxaba intombi kashwabathi
0: yeah
3: uma wami yayisibhedlele ekhe ngedwathi mathi yebusuku ngakhululeka bese nasibhedlela ngizwe igazi lingishiya ngishaya uvala ngikhathazeka nje ukuthi awu nkosi yami uma wami kanti bekwenze kagule ngingayi ngibe nethemba kodwa uma ngithi yakhuleka ngizwa cha kiba nesibindi kola kuloku kugcina impela hayi abekuphika igazi kufana mina uma ngizojabula kakhulu mhlawumbe ngiqashe emsebenzini othile or ngithole into ethile kumakhampani ezengisuke mhlawumbe ngiwasebenzela iy'ndaba ezinhle ngishaya uvalo kanti ngizophumelela ngaqala mhla ngizoqonywa ila ngishaya uvalo kanti ngizoqonywa ngithathe umfoka mbonambi eyi mfethu ngathi uyayibona inhliziyo yami namanje kusenzima uma wami wayesena-8

0: ozohlaziwa yi-81 ngoba ka 1941 ngo 2022 ngo May 17 wagula 19 wadlula emhlabeni esibhedlele King Edward. Kulungile mfethu, ngiyabonga kakhulu.
1: Kunze yami ube right yezwa. Ya ngiyaza kulula ukudlula imoni efana lezo, kodwa fanele samukele because ya when they are gone they are gone. Basuke sebe nathi lapha ke in spirit. Yes, nawe nje ube nethembo sike lapha ukhona uyakuzwa nemkhuleko yakho. Sabona semona hayi.
2: Hayi ngikuzwa.
1: Siyaphila kanjani?
2: Yera ayikuma mathu semakala thine kimsana yaga yangenza manje kodwa ngingenza.
1: Yeah. Ngikuzwela phansi ke mama, yazi ucingo lwakho cisho wena kuphela oba nenkinga
2: lokho. Ngikumela sekuba kwangenza manje bengiphula kodwa lungishaya uvalo lapho ngingazi ukuthi holani.
1: Yeah.
2: Lungishaya le ndlela leni ukuthi ngize ngifike ngoba ukuthi ongathi ngibakhala kakhulu uyabona. Kodwa futhi yabuya iphelela lo nto.
1: Awazanga ukuthi kwakade kolwana.
2: Nazangikukumele nje kodwa nje yangeza impela engiphindaphinda
1: bese kokunye akukho lesidingo somhlambo uzosukume uyathi uma usuthola ukuthi sekwenzeka ukuthi noma amesubothola oluvalo bekusukela la
2: ya noma ngangikukumele yavele mayihambe kahle kephuthi umhla uNkulunkulu
1: akusandileni. Siyabonga mayeza. Alright, thank you so much. Siqhubeke sizwe lo
3: umsajero. Mina ngakuya esikhaweni ngomunye unyaka.
1: Yes.
3: Ngehla ecrossing kwadlangezwa ngafica kuma amantombazana awu-2 nami ngama sibambu la nje silinde i-taxi eyayizo esikhaweni.
1: Yes.
3: Kwafika abafana abawu-2 oh kwafika abanye bama phambili kwethu kwagcina kwafika abafana abawu-2 bama emva kwami.
1: Yes.
3: Hayi kezo uvalo lokuthi cha kakhulu. Kathi ngiyazipa gezu valo lingithi cha kakhulu.
1: Yeah.
3: Ngaphenduka ngababuka labafana uyaza ngazi ngasithatha apha isibindi ngasondela kubona kulo wayefaka isigqoko esasu-13 ngafike ngambuka ngaphansi kwesigqoko.
1: Yeah.
3: Ayi lwa ngishaya uvalo ngacishe ngamane ngabadlula bonke abantu kulayini ngamane ngayoba unumber 1 laphaya. Yathi uma iqhamuka i-tax sekulandelwana ngathi kuzogitshelwa basuthi sezwa ngomuntu esikhwama sami.
1: Mm.
3: Kusho ukuthi nami umoya kaNkulunkulu wawungitshela-ke ukuthi bhasobha ingozi.
1: Sikhona le spirit esihamba nawe sathi hayi no awusuke la bhasobha ngempela kunengozi la. Ya abanye abantu ke baye bayizibe into ey'fana nalezi kanti kune message ethunyelwa kuyena. Sithinte nawe ngalesi khathi 060 480 7164. Sabona semona hayi. Siyaphila mayiputi, kunjani kuwe?
2: Siyaphila mayiputi, ngangena nje manje ngiphumayo ku-50 birthday yomunye umama esikhonzana.
1: Yes.
2: Yes, ngithi mina mayiputi, eyi, yabo lento okhuluma ngayo.
1: Yes.
2: Yabo mina ekhaya amakhono ozodlula emhlabeni.
1: Yeah.
2: Ngivele ngishaya uvalo, bese ngikhumbule, like ngizolinganisa nje, yabo usifama. Ashaya uvalo ngamkhumbula, kathi mina eyi usifama, yazi mina ngiyabona usifama e-Adam.
1: Yeah.
2: Yabo ngilangazela ukumbona yini, ngishaya uvalo. Bengasikhonte ngizoyizwa bo ngize ngimfonele kanti uzovele kudlula ingane yakhe emhlabeni. Same thing futhi kuzodlula umyeni wakhe, kwenzeka same thing. Bawe mengashaya uvalo sekhona
1: isukikhona into ezokwenzeka eqondene nomuntu oyigazi lakho.
2: Once wezwa nje futhi mayibhuti sekudlulile sekuphelile futhi.
1: Yeah.
2: Ya into ekanjalo nje ungase nefloor mayibhuti.
1: Hayi ngiyalulama kuyona ekade ngibambe kakhulu ngolwesithathu khona.
2: Ah my foot. Yeah. Semube right my foot.
1: Enkosi kakhulu, ngiyabonga izwa.
2: Ngiyabonga kakhulu my foot.
1: Alright, thank you so much. Sisuka lapha eDube Village Nanda kusinde icele uMayibhuti. Nawe sithinte ku 060 480 7164. Sabona semona hayi. Usezweni sabona. Alright, ngiyadlula ke la. Sizwe le voice note.
4: Eh usajera the eyes.
1: Yes.
4: Eh makhulu bangendaba yovalo. Ey mina ovela ngidida kakho.
1: Yeah.
4: Kuna nomhlonga la.
1: Njengoba
4: iBetash West Village.
1: Yeah.
4: Yazi nje ngithi ngicabanga ngeshaya ovalo. Ngicabanga abantu engangikhula nabo.
1: Yeah.
4: Ngithola ukuthi bathi ngiyabala bonke abasekhe emhlabeni kodwa mina ngisaphila.
1: Mm.
4: Ngiphila nami nezinkinga zami kodwa ngithusa ikona lokho ukuthi kungani mina ngisaphila. Hey kodwa-ke hhayi uvalo oluhle lolo ngoba kushuthi mhlampe indlela nami engenze ngayo.

0: indaba yokushawa uvalo uma khona into izokwehle nami iyangenza.
1: Yeah.
0: Ngelinye ilanga ngiphuma emsebenzini ngisasebenza le e-Brighton ngacross umgwaqo ngami esitobhini ngilinda itekisi.
1: Yeah.
0: Waqhamuka abafana bayi-2 bama la eduze kwami.
1: Yeah.
0: Ngavela uvalo la ngithi nje heqe la ngishala ngiphindelele.
1: Yeah.
0: Ngazibuza ukuthi yini ngisathi ngibuza lokho ngilalela loluvalo. Kwakhona into eshoyo ukuthi labafana basopho bazobamba inkunzi. Hayi ngakhuluma noNkulunkulu ngenhliziyo yambama bama kuthe kusuka waqhamuka amantombazana amabili. Ayeqhamuke cangu uJantshi wesitimela kusho ukuthi asebenza kulama femu angale kwaJantshi.
1: Yes.
0: Ngithe ngibabona babe besuka lo mnye wabevula ummese ugudlise engalweni.
1: Yo.
0: Banqamula. Kanti bayobamba la mantombazana. Okay, nginganaki ke mina bese ngiyazimela ngithi ha kanti baphethe imbese ngakho. Ngathi ngiyezwa yakukhala la mantombazana angaphesheya lo munye amhluthi isikhwama lo wayethu uyaphuma kupotsho. Owesibili abasanqamula waphinde emuva.
1: Yeah.
0: Bamhluthi isikhwama babaleka naso ngathi yo shwele inkosi ngiyabonga. Waqhamuka itekisi ngagibela ngahamba.
1: Yo. Shuthi ke uvalo la luyasebenza kakhulu. It's a sixth sense. Yeah. Kubaluleke ukuthi lapho umuntu ke alalele uvalo. Athola ukuthi ke lapha ke olwane. Kokunye kuyayivelela ukuthi bekade kolwane. Kodwa olunye ugcina ungazanga mhlawumbe. I don't know. Angaza ngibe sesimweni esikanjalo. Msakazi wakho isidomzansi 98.0 FM. Sawubona semweni hayi.
2: Awu, bona.
1: Nkosi unjani kahle?
2: Hayi ngiyaphila.
1: Siyaphila nathi.
2: Yakhuluma no iframe Khuzwayo.
1: Iframe Khuzwayo le Poshepstein.
2: Awu khona impela.
1: Nkosi yami, kambe yiphi indawo yakho lapho? Isigodi.
2: Mehlo
1: mnyama. Yes, Skozi.
2: Yebo, yebo. Yakuyagenza le nto yofasa.
1: Yeah.
2: Angisahlala nje ehostela kwavele nje kwasekuseni umzimba engathi ukhathele nganovalo
1: ungaphuzile futhi
2: angiphuzi kwako kwangavuki lutho ngangadli kwakudla ngalebele ngilele embedini kwathe ikhathi nizabo 3 ntambama ngalona busuku bafone ka bathi kushona umfethu lo engimilama ayisizalo mawo
1: yo
2: kaqhobeka kanjalo bathi kuzongena kulochiko
1: yeah
2: Leyo vala impela iyayixoxa indaba.
1: Abantu abalinaka abalalele.
2: Abalinaki namafupho ofuna walandele.
1: Yes.
2: Kwali ke liqonde kwesinye isikhathi.
1: Mhm.
2: Ah, ngiyabonga.
1: Siyabonga mfowethu Khuzwayo.
2: Yeah.
1: Sibambele voice notes kube ngokugcina. Sidede inkundla, sidede lomjwara.
3: Eh, akungibingelele ebhuti umsango, khuluma nomfana omkhulu endwethu esigodini sawanyiswa undini ohlala ezolishaya emthintanyoni, engaziwa ngale likanathi Khuzwayo. Eh, le nto okhuluma ngayo ubhuti umsango iyenzeka. Ngiyayikhumbula ukuthi iyenzeka kumina ngamzukwane ngizohlaselwa usikhotheni lapha kwami. Bezozama ukungibulala, bezongidubula. Kwaqale nje ngezwe ngikhathala nje ngisemzini womuntu, ngezwe ngingavumi ngisuke ngavalelisa kaningi nje impela. Kodwa ke ngaphoqa ukuthi angihambe ngiyendlini ngoba base befuna ukulala nabo ngenxa yokuthi kwakumakhaza. Mangifika endlini ngafika ngikhathele ngaphosela embedeni. Mangiphosela embedeni abase bengenile osikhotheni zangeni zelelesi. Uzashiya sengidubulile. Lenhlanhla ngayibona ukuthi ubani ngasinda mina. Ngiyabonga bhuti umsawuphile nje nabalaleli papaye.
1: Konzi yami siyabonga kakhulu eh. Yo. Ela mikama msachabade icebreaker msafa ukukhonya ngisengakusho kubalekile kodwa ukuthi ke uzwile ukuthi ke kuwe into leyo kufanele kuyisukumele makwenzeka ikhlasela leyo vala makuthi usendaweni ethile unyakaze kuleyo ndawo because ya kusuke kunokuthile okubolengela kukho Benjamin Dube noSiyaka ngingazi You know what? I believe tomorrow I'll be a better version of myself. I'm out of this place. You enjoy. See you in the morning at 3.

0: uhlelo salivala ngayo last week saphinda ke sayivula ngayo uhlelo ke kwere kumsakazo wakho hamba phambili izilomzazi FM ngenxa ukuthi ke una what more we votele impela wathi cha impela ugcwele ngayo ke lengoma 22 minutes after 6 sabakhula phana ke kumsajere kade khona kusolo ngayo ke ubani ke ngayo ke u 3 ke ngeke u 6 o'clock lonke nje ithimba elithela ibamba ke kulona kusukulana namhlanje siyabonga kakhulu lobilobi kanjalo ke nayo laphana ke umakaye nokulunga ekseni majolo bekhona besilivule nawe ke usuku njengoba siphinde sophinda futhi ke siyolivala nawe ke ngayo ke 9 o'clock ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM kuningi ke sikuphathele kona ingoma zakhe ezimnandi ze weekend siphethe uyalazi kudaba mangabe kushala phana ke ubani ke 227 so ngena kena kanjani kuyona ke feature yethu ye music quiz lasuke ke silala khona ingoma izobe ke inenhlavu ehlehlayo and then wena ke na kanjani uzobe usuyaqagela usazisa ukuthi ke leyo ngoma ke icula ubani so ke kule nyanga njengoba siphethe inyanga yamani lesifazane siyasibhekela phana ke enye nje yama artist esifazane so hlala kunetheza ke nezilomzansi FM kodwa kumsakazi izilomzansi FM uza ukuthi ingoma ke esiphethe kuyona ke imusic quiz namhlanje ke ihamba kanjani na kanjani ke ikhona ke nani mix yakho ngo 22:08 and then ngo 7 o'clock uzazi ukuthi ubani sikhuluma naye namhlanje senze isiqiniseko sokuthi ke namhlanje futhi siba ne artist lesifazane ngoba ke siyazi ukuthi ke sivala ninyanga abantu besifazane ingakho sithike asibheke nje amanye ama artist impela abantu besifazane esohlala naye ke namhlanje wenza izinto eziningi ke futhi ke ithinta nabantu ke besifazane nangale nje kumculo uzohlala nje uneseze ke nezilomzansi FM uzwe ukuthi ke ubani sobe sikhuluma naye ke kulona ke usuku lanamhlanje ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngale kwaloko ke na kanjani sikhona ke zemidlalo no Andizo ikhona ke nemix yakho sophinda sikubhele ukuthi ke na kanjani ke noma ke ngo half past bani ke half past 8 sobe singena kuyona ke iphampi to dump it sinayo ingoma entsha ke namhlanje esiphethe ke njengenjwayelo kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM awuhlali netheze ke nje sesizongena ke encingweni sizwe ukuthi ke sikuphi nendawo noma ke ulalela izilomzansi FM ukuphi nendawo inombolo ongashala kuyona u 0604807164 0604807164 shayi kamela kindawo kuyona sizwe ukuthi ke obanike sivula nabo ke uhlelo njengenjwayelo igama lami ngusiyabonga isibongo ngakwamjwaha hlelo lakho ke the weekend joy lenze kanjalo ke phakathi mangoma phakathi ka 6 kuye kuyena ke u 9 noma ngabe ke kungumgqibelo kuningi ke siphathele kona yabona ke mangibuka imixa namhlanje impela ke kuyafiwa awuhlali nje unethezeke uze ukuthi ke namhlanje kuhamba kanjani iqaleke lapha ke ku number ka WhatsApp 0638208448 0638208448 nakhona ke futhi ungakwazi ukuthi ke ushaye igama lakho indawo kuyona sibone ukuthi obani ke sivula nabo ke uhlelo njengenjwayelo 24 minutes after 6 umhla ka 29 kuyona ke August nyaka ka 2026 sibonga kakhulu ke na ku www.izwi935.co.za uyakwazi ukuthi ke usilalele online ungakhohlwa ke nane app yakho laphana ke ku Google Play type izwi 935 mawenze njalo nje na kanjani sizokwazi ukuthi ke sibe sonke njengenjwayelo kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi uyalaza udaba iweekend ke suka sikuphathela umculo omnandi sikuphathela ingoma ezokwenza ukuthi ke ushayele kamnandi usemgaqweni sikuphathela ingoma ezokwenza ukuthi ugroove usekhaya sikuphathela ingoma ezokwenza ukuthi ke mangabe usemsebenzini ufaka ama headset siyazi ukuthi ke kuningi okwenzakalayo ke le Thekwini mhlawumbe usemsebenzini ufaka ama headset uyi security njalo njalo siyangena sikanye nawe sithi ke all in order igama namu siyabonga isibongo kamjoka sibeka manje ama voice note bese ke singena nakuzona ke 0604807164 shayika mina kindawo kuyona ubiza ababili abathathu nje sibone ukuthi ubani sivula nabo ke uhlelo njengenjwayo
1: Hi Mr. Joras. Hi Mthumzane Sibisi la emoleni emadimeni lesikhu.
0: Hayi khona uMthumzane Sibisi ngathi ke sesike sangena kuyena. Asikade ngale usemuntu sabona?
2: Yebo mntwana kunjani?
0: Ngiyaphila kunjani kuwena?
2: Ngiyaphila mama Grace Mahlabathini ezalele emhleli nawe ngicela ukuthatha ufuneka Ndlovu lapha emlazi. Ngibese ngisakha usindicela edube ezilithi asambe ke sengi.
0: Dangi siyabonga yazi ngashaya uvalo ngengicabanga ukuthi khona abantu abawininga isikwezi ngakho kungile hey ngashaya uvalo kwathi iheqe ngoba manje ngathi khona uzongena athi hey ipirate kunje kavela wathi uvalo heqe kodwa ke angithukile asibona ukuthi ubani umunye khona ngala semantsi abona
3: kuba izasale libili bagabaga Kodwa my foot yabona ukuthi ena iPirates neSantos ufuna ukulokhuza umlando. Hey. Ngathi saphuna sigcina sibhekele futhi yabo.
0: Hayi kubekani
3: Kanyavuma manje kanyavuma.
0: Hayi lutho.
3: Mani ni futhi ngiphakaphaka.
0: Ngeke ukubone lokho.
3: Oh my foot ngicela ukuthatha

vela buwazi ukuthi uma ngabe impela zibheke ko December uyazi ukuthi hayi simlindele simlindele uzokhipha hayi nginesinedole yeah ingoma siphethe namhlanje yamba kanje

sibulele ke voice notes ku 0638208448 0638208448. Ubani kucula le ngoma le ungasithola ke lapha na ke kubona ke 0604807164 0604807164 kare ngena ku 0638208448 uyakwazi ukuthi ke usithola sibheke ke namanye ama voice notes bona ukuthi ke kuhamba kanjani ngoba impela hey hayi bakwethu Aw, kuyinyanga abantu besifazane madoda. Akasekho. Okay, ake ngiphinde ngenze kanje. Ake ngiphinde ngizame, ngizame futhi. Ngizame la. Ngiqale phi? Ngiyangiqale la.

0: ngeze izandla njengopilato ngisho sengizame ngazama ukuthi sikunyanga abantu besifazane vele nisheshana ibamba ukuthi uBrenda Fassie right but ingoma cha impela ngisabathe ngiyazama ukuthi ngidlale ngisho ngize ngishintsha ngiqale ngala ngiphinde ngiqale ngala hayi kwanhlangazimuka nomoya ngathi ngithi hayi ke cha gcineni ke ngiyangiqeda ke mangabe omunye sengena aphikise ukuthi athi umbongeni nge kodwa sishilo sathi namhlanje siphethe iartist lesifazane but what hayi sengizwile le ngoma le ibihamba kanje ingoma hayi naphika nashona le ngaze ngayidlala impela hase ngiyathola ama voice note manje ngoba khona lezi eziwathumela ama voice note sezwathumela vele seyizingoma yadlala namhlanje music quiz ingoma ebe siyiphethe ke Brenda Fassie somkhumbula kakhulu ke ningizwe eAfrika ngomculo wakhe mo muntu wama 90s impela vula indlela weekend special ezinye zengoma impela eyiningi ezayihlukanisa unyaka eNingizimu Afrika wawazika ukuthi uma ngabe ke sekuzohlukaniswa noma ke sekuzophela unyaka sesilindele ukuza ukuthi TKZ ithini silindele ukuza ukuthi uMdu ithini silindele ukuza ukuthi uBrenda Fassie ithini uMandoza yaye mafika izolo yamanje kodwa ke nje laba impela bekuwabantu esaziyo ukuthi impela oyedwa wabo impela silindele ukuza ukuthi uArthur uzothini abantu impela kade bejwayele ukuthi ke bahlukanisa unyaka eNingizimu Afrika sikhathi sakho ke ngiyena ke u7 o'clock nakanjani ke uzoza ukuthi ke njengoba maduzane uzoza ukuthi ke sikwinyanga abesifazane sinapho ke nabantu abasha esithe sabamema kakhulukazi ke sizovala inyanga yabantu besifazane kakhulukazi abenza izinto eziningi nasemphakathini kakhulukazi futhi ezithinta ke nabantu besifazane uzoza ukuthi ubani esikhuluma naye futhi uma ngena lapha ke ku Facebook vele sesikwazile ukuthi sifike siposte lapha ku Facebook uma usearcha nje uSiyabonga Mjwara uzobona ukuthi kubani esizobe sikhuluma naye namhlanje uzoza kabanzi ke ngomculo wakhe nangempilo yakhe njalo nokunike okuningi nje after 7 ikamla ngusiyabonga isibongo ngamjoha sikulana lohlelo lakho selibizi the weekend joy lenze kanjalo ngomgqibelo phakathi ke kuka 6 kuyakuyena ke u 9 kodwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM hlala ke unethenze ke sikhona lapha ke kwana ke noma ke lapha ke ku www.izwi93fm.co.za uyakwazi ukuthi ke usilalele ke online kodwa kumsakazi wakho hamba phambili izilomzansi FM right sizongena ke kwingoma kadlala thukuzini and then emva kwalokho zozwa ukuthi ke ubane sobe sikhuluma naye ke namhlanje
1: kodwa mfethu mina ngicishe ngasha khona mitoto mina ngosala ninje wathi elantu into edala ukuthi mfethu sidliselwa uPeterson kulezi insuku

0: And to be honest, ingoma yokuqala bangibhalela.
1: Yeah.
0: Then ngayicula. Eyesibili le yemimoya, I'm the one, angizangize ngibhale, bavele banginika ibeat ngabe sengayicula. So ngingasho ukuthi noma ngangiyibona ukuthi ngine talente lokucula, but ngangidinga lowo muntu loyo ozongithatha angifake studio. Kanti yena ke uzobe seyangithatha angifake studio. Then ngingasho nje ukuthi uyena ongithathile wangibeka la engikhona manje.
1: Right. Lungile, awuthi ngila kuyona le ngoma le imimoya, mhlawumbe umlalela izwe le ngoma isikhuluma ngayo, but mangibuya ngi interested la kakhulu, ngikubona usebenza kakhulu nabantwana, kakhulukazi ngala kumkhokha wokumodela. Njalo ngihlezi ngibona impela ukuthi ubusy nabo. Sikunyanga abantu besifazane kakhulukazi abantu abamodelayo, amantombazana asemancane, njalo njalo. Ngiyafisa ukuthi masibuya sibheke lo hlangothi, kwa kumsakazi sithi uMzansi FM. Sihle naye ke uNikita wakacele.

emthandeni ezibanjeni isigodi kakwami. Ukhuluma nomzukulu kamagwala lo ukhathiwa kwaDube. Mfethu ngisheba nesipani mfethu, ngisesipani mfethu, ngilalela imithi ngisemsebenzini mfethu, ngisheba nomlungu mfethu, ngibhala imali ngala, ngilalele wena ngala, ngibhala imali ngala, ngilalele wena ngala. Hayi, pushe mfethu, kolambelelo hora, danko, ukhathiwa kwaDube lo.

0: ngisheba nomlungu mfowethu, ngibhala imali ngala, ngilalele wena ngala, ngibhala imali ngala, ngilalele wena ngala. Hayi phushe phushe mfowethu, kolamelele hora damo ukhathi wakadube le
1: ola ola kutwala kanje nabo kuluma nendungu wasekutshalipeni namba nomlele nabo mntwabo ayisho nompahla.

Yabona ke ngempela kwaba njalo ngempela kwaba njalo siyangena ke sikhona nathi la sihleli nawe nje thokozela yona le engunika yona sidala siqala uhlelo silivula phezulu ngempela sigijima nalo bonga mafini thathi isigubu.

Mafikizolo ke ithikeni sixoshelani kodwa iphathi imnandi kangaka sijaba nemafikizolo. Eh madoda ngikukhumbuza ngalezi yakhathi ngempela uza ukuthi uma kuthiwa siphumile yabo kusayiwe beach kuqashwa ingoma imoto enengoma yangempela serious fike kube yiyona edlalayo lapha ngaphela kwasuke ngekho ngisho ugesi uyayibona into njengaleyo uthola ukuthi ke mase kudlalwa lapha hayi khona ezinye imoto obona ukuthi ziphelelwa woshatini angena uma brrr athi ke indaba yami straight lendaba

wanamhlanje ithi nje shela kanti ke manje sibhekele kunombolo 14 sibone ukuthi ke kuhamba kanjani kunombolo 14 zishintshile ngempela izinto namhlanje akufani nangesonto edlule. At number 14, ngempela ngempela sigijima lapha siyobheka ingoma eyo number 14 sithola ukuthi uzinqumalo uthi ke ngithathiwe number 14 la kwizilo mzansi.

Yekani lento yokudlala, yekani ukudlala ngizoqina sinthandana ngempela ethawu. Yazi mina ngathi ngiyazenzela nje. So njalo ke ufeza ke uthi nje ubaqondana. Yazenzakalela. Nombolo 20 sithe abantwana bakho DJ Maphorisa nombolo 19 wabulala ubaba. Sayo featuring Shenge nombolo 18 ukhethe mina into encane 17 Daida Shakira. 16 Janis ethi uDrake lowo. Shela semdeep nombolo 15 nombolo 14 ngithathiwe zinxumalo. Nombolo 13 baba yilwa kushutize DJ izinhle. Nombolo 12 sasoxhumelana inkosi yamacukana amadoda sengathi umoya ungaphumula ngokuthula. Umoya walensizwa nombolo 11 qedwe kumuza khona manje ethi maqondana ufeza lowo obeshaya leyo ngoma. Ihlala lapha kunombolo 11 siyabheka manje futhi ke sihambe siyolanda unombolo nombolo 10 sesibheke ngempela ku top 10 ke njengamanje sibone ukuthi kuhamba kanjani khona nombolo 10 Nkosi yamagcokama ibuyile ngempela ke isithi ke manje amabulawo nombolo 10.

ngiyaqala ngqa ku top 20 ukuthi angenise kangaka umculo yedwa njengoba uzwa nje ukuthi ke usebuyile ngempela inkosi yamagcokama le ithi ke iqale yathi sizochomelana isazochomelana yabuya ke manje sithi kamabulawo hayi bo sathi sisho njalo yaphinde yabuya futhi isibuya ke manje isizongenisa lapha yakulombolo 9 ithi bahamba bonke Ah, yabona ngami imbodlwane sishilo athi ambo. So mfana, waliba umfana walinika omunye. Suka. Ngiyakutshela khona manje isikhathi 24 minutes to 11. Sangazo izwi lomzansi.

Asuka madodo umhlaba unoni kodwa la hamba iqhawe inkosi yamagcokama. Ithi ke bahambe bonke abantu. Hey inhliziyo ibhlungu kodwa namhlanje sesikhuluma olunye udaba sesikhuluma ukuthi nayo isiba joinile inkosi yamagcokane sebehleli ndawonye ngale kuduma wona umaskandi uma ukuthi khona into enje ngaleyo kodwa ke sisi nje suka asibonge kakhulu ukuthi umphakathi usukume kakhulu uyibheke indaba yokuthi akubakwazi ukuthi bayithole ingoma zalensizwa uyabona kuyosiza kakhulu nasohlangothini lwama royalties uma ngabe kulokhu nje siyithenga siuthenga nje umculo wayo siuthenga bihleleke lapha la kunombolo 9 la ku top 20 ithi ke bahamba bonke yabona ke ngifuna ukugijima manje ngiyobheka unombolo 8 nombolo 8 sizwa la ulimit umfokanala uthi lashoni langa uhamba nosinela umntakantuli

Ulimit nala kanye nosinentuli betlashona ilanga msakazo ulalele izwi lomzansi isikhathi njengamanje ubani 15 minutes empele nje manje liwamunye inko yebo kwaba u 14 minutes ngaphamba kushaya ihora lishumi nomuvo siqhubeka nawe ke siyahamba sibheke phambili sithi nje I top 20 kodwa kuzwa ingoma la ehleli lapha nombolo 8 ethi lashona kabuhlungu ilanga lashona ilanga nombolo 8 ingoma lababhale ngosicebi bethi ke balimele kakhulu hayi ne uyabona ukuthi kuyaqala ukuthi kugcwale nje uma skandi ube ngaka namhlanje kodwa ke bekuzothiwani ngoba phela abantu futhi bahambile bawothi mbo beyofuna ingoma ikasicebi uyabona ke njengamanje ngifuna ukubheka laphana unombolo 7 nombolo 7 uwe idilo uthi ke thezela

Royal Music ethi-ke is on the table. Yabona-ke njengamanje unombo lo 6 wetlo sibhekele kunombo lo 5, so the 4, city 3, city 2, city 1, shintshile ngempela, uyabona ukuthi lishintshile ngempela unyawo. Isikhathi njengamanje mzuzu, mhlanu ngaphamba lekushaya ihora leshumi nambili, hayibo. Leshum nanye uyaphilapha uganga. Ngiyafuna ukuthi sihambe siyobheka nawe ingoma ehleli kunombolo 5. Ehleli nje kunombolo 5 ukuthi ithini yona ingoma le ethi ke nombolo 5 la ku top 20 namhlanje ithi ke sengithola omunye. Ubani lowo umuntu owahlala isikhathi eside lapha kunombolo 1 elokho eibambile ngale ngoma uya ngokwehlaka kancane kodwa ke ngoba usekhona ku top 10 akufani yayibona nje ngale. Sawubona wesiphumelele madzitha.

Uyabona ke ingoma ihlala isikhathi eside ihleli lapha kunombolo 1 ingoma le ufenza ke ethi ke sengithola omunye ngiqalukiza le ngoma ngathi yasala inhliziyo ya yasala yabola kanti thiwa yaphola hey kuyasiza ukulalelisisa njengamanje ke imizuzu ihora leshumi nomuvo kusihlwa kulisabatha 29 August 2026 baholile abantu abaningi bakithi ubona nje ngokugcwala eduze kwezindawo zotshwala ukuthi oh konje hey ngoba nina Hey ngibe yini inkosi yami ngibe yini yabona ke sigijima siyobheka unombolo 4 enye futhi ingoma le esihlale isikhathi side ihola lapha phambili Calvin Fallo ethi everybody wanna be in love la umsakazo izilo mzansi yona ke ingoma le ebambe unombolo 4 njenga manje Calvin Callow

sitting at number four, ingoma emnandi le kakhulu Calvin ekushayela ke ingoma emnandi kakhulu ngempela ethi everybody wanna be in love, ngoba kuhle kumnandi futhi kuba sothandweni. Kade ngilalele nje enye insizwa la ichaza ithi inkinga abantu besifazane mawuthi uthandana nomuntu wesifazane ocasulayo, mawusucasukile bese ethi ha kanti ucasuka kanje wathi usenkingeni. Kugada ukuthi mouse reactor ureactor kanjani mangabe umuntu esakuphusha ekuphushela ekutheni ukasuka akakuboni nalokho usethi ngigcinene ugcina usuxolisa ke nawe usuthi hayi ngiyabona ngithathe emawala umuntu agcine engashongi ukuthi ha ngiyavuma nami ngenza iphutha kodwa ke sothini ke phela siyafuna ukuqhubeka sekunombolo 3 njengamanje siyobheka ingoma laphana ekuyona ithole unumber 3 namhlanje uma sibheka la kwi-top 20 kwizwi lomzansi. Uyabona uMaskandi ungenisile impela. Ungenisile uMaskandi. Buka nje ngoba phela nangu nombolo 3 wethu namhlanje. Awu kwaze kwaphela amagamandi yini? Ayisuka ngathi nawe hawu

Hawu. Ay cha, niyakwazi ukunqamula ingoma. Shame. Hey, isho njalo ukuthi DJ Sibula ingoma emnandi. Remember when it rained ingoma ka Josh Groban leyo. Hey, kodwa ke yayisibanjwe iyo lensizwa le uyizwa la ithi ke, hey, yashaya yahlukanisa ngisho unyaka. I'm t-

0: Miami ihlupheke uyeza ngempela ukuthi ke umnyalezo khona ke usezingele phezulu ngendlela esimangaliso khona ke lokhu okudluliswayo ke kuwe lapho ngasekhaya ke kulungile asize kanje thina ke eyishumi emzuzu leshale ke ihola ke leshumi nambili ke kulona ke usuku olushasha umhla ka 30 kuncwaba 2026 uyabona ngempela ukuthi ke inyanga ke yenza labantu ke ngempela ke siyela kuguqeni ngempela sibheke kuyena ke kumandulo la sibheke khona sekubingelela kuphi na kuphi la fela khona umsakazo gogo umkhulu ubaba umama umalume umalumekazi udade wethu umfo wethu nginethemba nomshana uvukele nevukele hayi khona ovukile akusho ukuthi ke huye ke ofuna ke izidaba ezithe ukujola kulokile dawe shado hlalo kanyakazi kona umsakazi wakho ezilo mzansi 98.0 FM ngasokele sesikhathi uqhamfo wabhungane ke lomzwayo insizwa nsima uthanda kukuwena ukuthi ungibiza ngalipi yilipi olizwa kangcono lapho ngasekhaya yiman ya sithizi lokosa koze lamola gayi holist chat guest indawonye sebekhona uyalaza udaba ngwasile nalapha ku Facebook ukuthi ke namhlanje izinto zihamba kanjani njengenjwayelo uzocobelela ngolwazi la sina khona ke ezokumbewa phansi lapho ngasekhaya sindle ntsonto sithi ke asibe phambili ngasonke isikhathi khona ke princess undaba ezitha emsakazweni khona ke ubaba Mavundla khona ke emsakazweni zokhuluma nawe nje akunike akulekelele lapha nalapha yakubhekwe phambili
1: Clermont, Pine Town, Kloof, Nazareth, Kwasanti, Clearwater, Luganda, Thornwood, Gazimuk, Marani Hill. Usithola ku 98.0 FM.
2: Usithola ku 98.0 FM.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
0: Sibonga nje kahle kakhulu nalapha kuyena ke ubaba umphazima ubaba unkosi sebelwambile kahle uhlelo wabe sechaqhawe ibambe nawe umkhulu ke uqhubeke nalo ke nawe ke uhlelo lusha usukwini olushasha emsakazweni omkhulukazi ke izwi loMzansi asike senze kanje ngokwalapha seqala ke inkulumo ngqoqo yethu ebalekile kakhulu hlala nepeni eduze ukuze ke nawe ke uzokwazi ukuthi ke okuzobe kukhulunywa ukubhale phansi lapho ngasekhaya ngoba sizocela ube nombuzo futhi ke nawe ke ozophonsa kuloko kuzobe kukhulunywa la emsakazweni ngasuke leso sikhathi soqala ngaso kodwa phansi nje siyaqala siyakhuluma siyayithinta indaba ke yozokumbiwa phansi lapho ngasekhaya ke khumbula ukuthi ke sindle ntsonto asibheke phambili ke siqonde kakhulu kabanzana ngawo ke umnotho ke wezwe

0: nomzimba osaphila. Kunokuxhumana phakathi komzimba ophilayo nomoya wabalela ubuthongo.
1: Yeah.
0: Laba bajika sebaba yidlozi ngesinye isikhathi uma bevukile komunye umuntu. Ngoba umsebenzi yabo.
1: Yeah.
0: Ukuxhumana ke kwethu. Ngoba nabo basuke bephilile nathi.
1: Yebo.
0: Yeah. Yilaga kubalulekile ukuthi uma uzohlaba ukhulume nazo izinyanya zakini kuqala. Izinyanya ke abalela ubuthongo.
1: Yeah.
0: Kubalulekile ke lokhu kakhulu ukuthi uma umlaleli ekhaya uqonde kabanzi ukuthi uma usuzoxhumana nabo kufanele ukhuleke ngokwesintu. Lokho kuthiwa ukuthemeleza.
1: Yeah.
0: Ya, umkhuhlane ukhonyala ke lingathuki.
1: Kulungile ba.
0: Kubalulekile futhi ukuthi uma sikwenza sikwenze ngoba kuyimpoqo phakathi kophilayo noselele. Amakholwa athi akasumi akasalali. Thina sithi bakhumbula ngokuhlaba. Sibaphe ngoba sinenkolelo eyabalisiko phakathi kwethu.
1: Yeah.
0: Yokuthi abasakwazi ukuzala.
1: Yeah.
0: Eish. Ya kuthi into sahloko bantu bami.
1: No. Yeah.
0: Into sahloko ifika nezihayo ke uyayizwa. Yeah.
1: Ufuna ukuza manje kancane.
0: Hayi, sekulungile.
1: Okay baba. Kube kaba banxese
0: mkhulu. Ya, kubalekile ukuthi ke mkhulu.
1: Baba.
0: Ungahlaba ubakhumbula abakini.
1: Ya.
0: Ubahlabele futhi bonke ngamunye ngamunye abangasekho asebelele. Kodwa kukhona la ahamba hamba khona kufanele khona ube lomkhawuko.
1: Okay.
0: Ungabe usajombela ngale. Ngoba kungenzeka uthinte izinonkolo.
1: Yeah.
0: Uzoyibuza umlaleli ukuthi yilaphi la kufanele agcine khona.
1: Yes, kunjalo.
0: Kubalulekile ukuthi uma usuka kukhokho wakho uhlehla ungabe usahlehla ujombe kakhulu kuyihlo kakhokho wakho. Ngoba uzozufike la uzoduna yonke imimoya eyaba badingiswa ethongweni lakini ukuze umuzwa kini uyithole usurvivor uba negama ungene ebalazweni labaphilayo emhlabeni.
1: Yeah.
0: Ngoba khona imizwe la engasaphili ebalazweni.
1: Yeah.
0: Kota ephila ngoba abantu bakhona bayaphefumula kodwa konakala. uyabona uma sikhuluma ngokuhlaba uzokumemeze uyihlo kakho uyihlo kayihlo kakhoko wakho.
1: Yeah.
0: Ngayishona. Hey, kanti wayedingisiwe la ekhaya ngenxa yemkhuba yakhe emibi eyayingasile. Icala lakhona alikamgwebi futhi alikathethwa. Ngenxa yokuthi wabuphuqa umndeni la ekhaya.
1: Ish. Ya.
0: Akhamuka azoyiveza ewumoya omuhle ephuphweni kuwe. Azamtshele ngisho indlela ozokwenza ngayo.
1: Ya.
0: Kanti usentshontsha umuzwa wenjabulo la ekhaya ngenxa yokuthi naye ufuna ukwakhe lakhe ibandla ngale palette.
1: Yeah, yeah.
0: Wena bese uyavuka dudulu yahlaba ngoba utsheliwe isibonakalisi. Okubalulekile ukuthi akubona konke ozokubona mawulele.
1: Yakuzwa.
0: Ufanele uvuke bese uyakwenza. Ngoba kungasuka ngisho ithongo lakwaMnyadi liyokweba kade.
1: Yeah.
0: Ngoba kakadebe ihlala ibhubhudla inkezo.
1: Yeah.
0: Kukwantuthu ingamela amabhodwe.
1: Yeah.
0: Kushuthi kuyadliwa.
1: Kunjalo, kuzwa kahle.
0: Kanti kaMnyadi akwenziwa lokho. Abantu bakhona basindisiwe. Batho feel ufile. Kanti ithongo lakhona liyahandaza lilambile. Bese liyovuka selivuka ngomntshontsha seliyokweba. Lizontshontsha kwahadebe liveze njengomuntu wakhona kodwa elivela kuye lingafuni ukuvela ukuthi waye umlando ongakanani wakhona.
1: Yeah.
0: Azasha dai mina ngomunye wokhokho bakho. Wena usovuka uyobhubela intondolo yembuzi uyomemeza nokhokho ulayilayo ngekho. Bese uyahlaba kanti usuphakela umoya odingisiwe kaMnyadi.
1: Ngiyakuzwa baba. Yo.
0: Okwesibili kukhona le nto le esiphila phansi kwayo. Abalalelile bazoyibona uzobona ukubhaza kwabo ukuthi hayi bayizwile.
1: Yeah.
0: Le yokuthi uhambe uthathe izagila uthi yohlola. Uyafika lapha kwaMnyadi, uMnyadi athi ukukhuphula umkhulu wakho noba uyisho noba ugogo wakho. Akhulume nawe la ekhaya, uyangizwa?
1: Ngiyakuzwa.
0: Ukhuluma kwaMnyadi. Kodwa wena usuka kaHadebe akakaze afike kuwe.
1: Yo yo yo yo yo yo, ngiyakuzwa mina ya.
0: Hey, paso pendo nto bakwethu. Niyogcina nihlabela into engekho. Ngoba nisuke nikhuluma lescam.
1: Yo.
0: Mawufuna ukuyithola i-answer yakho lebimpendulo yalento engiyishoyo. Ukufika uhlole. Ngani baningi uhlole uyahamba akazi nokuthi usetheni kuwe. Bese udlulisa amasonto amabili uphinde uzohlola. Nomkhulu wakho nobukhokho wakho uzonyuswa la uzosho okuhlukile kunalokho okuthole ekuqaleni.
1: Ish.
0: Angizwa?
1: Ngiyakuzwa.
0: Bese nihambe niyobhubela iy'mbuzi nihlabe nidulele iy'nkomo nihlabe. Nakhe izindlu sezibizwa ukuthi ekakhokho le ekamkhulu le

0: Ekagogo le ekasantwana lendlu usuxube wakhe izindlu zeyipholiyane la igcekene hayi ithongo lala ekhaya ngenxa yokuthi uhambe ulalela amampunga uwathatha amampunga uzowasebenzisa egcekene akuhambanga kwaze kwafika nala kade khona wena uqonde ukuthi uzokuhlolela la ekhaya
1: yo
0: kodwa usubuya namaongongodwa angahlangani nentathu iphumela azathi umuntu umntana omntanami sibuze ukuthi yindaba engakhulumanga kini asasewuvuka kamnyada avuka kamnyada akhulume lawo
1: eyiyangezwa ya ngiyabuza
0: yeyi ukwelapha ngesintu bakwethu akuve kujulile Kuyithongo likhuluma ngendlela ejulile nomuntu. Akumane kuthathwe nje noba yini ngoba kuthiwa kushiwo lona. Ngoba phela eyibisisulu sokuqanjelwa amanga. Bese thina sithatha lawo manga siwenze iqiniso. Sihlabele ipoliyana zemizi yabantu. Azafika azokumonitha kugade ngisukugade ekhaya. Ukuthi ngabe wenza kahle yini kanti uzodunela kini ithongo uzokhula ngalo wena ngoba usuhlabile kodwa kangezo
1: yabona
0: iziloko bekufanele iqaphele kakhulu ningabalaleli nomlaleli ekhaya aqaphelisise ukuthi akona noma ubani ohlatshelwayo uzokuthi ulele uzokhala ingane ethi wi uyavuka ekusemdeni masibantu banikhona ingane ngezwe ikhala la ngicabanga ukuthi mhlawumbe umame wakwashonelwa ingane manje asenakile uzoqambe ingane eyashona eduze inesilili ifuna abakubo kodwa ngoba indlebe zakho ibeseduze kwesigameko la lafa khona kati hushulu yangizwa egcineni wena usiyoqamba lengane uyifake emsamo wakeni ibhede zonke izinto kunabanye ke othola ukuthi ke ugcine sehlabe seloke engasazi ukuthi uzothi uhlabela bani emndeleni
1: yo
0: muqaphele lowo muntu Ngoba ngesikhathi sele uhambe into ngathi engazi ukuthi usehlabela abantu.
1: Yeah.
0: Lo muntu uthungatha umnina la emndenini. Ukuze akhule ngani bese nigcina nina nezi sulu zokuba iyithithibala zakhe la igcekele. Nimkhonze la igcekele. Nobe ngakhuluma ntoni niyavuma. Sekuthi uma kushoniwa gijima kakhulu angcwaba umuntu la igcekeni. Maqede kodwa ugcina ngokungcwaba ngeke nimuzwe ethi uzonigeza. Njengomndeni. Yena bekhula ngokomnotho emndenini.
1: Ngiyakuzwa.
0: Ilabo bantu abahluma ngamalungu omndeni. Uthola ukuthi ukahle yedwa emndenini. Bonke abomndeni bazithuthuthu zakhe. Labo bantu nibaqaphele. Ngoba ithongo maseliza kini. Manithi linyalenzele wena uhlaba ngenhloso yobuhle. Kodwa lona ngoba kufika umubi. Uyangizwa?
1: Yeah.
0: Sezoletha ububi kunina kodwa libe ngaboni. Ingakho kufanele baqaphele kahle bonke lawo bantu ingakho ngikubalulile ukuthi ithongo ingabe lithunazeka kuphi ngokuhlaba
1: yes
0: yangizwa
1: yeah
0: khala bombuzi kuyakuletha ubuhle ekhaya ukubhonga kwenkomo kuyakuletha ubuhle ekhaya

0: lekile ukuthi uma sihlaba mfadebe
1: baba
0: yeyisibukusise sijule hey khona abantu la ukuthi noba kushoniwe ngisidumbu sifike ekhaya inkomo sifile okuliphutha ngoba kwazi ukulala isidumbu senkomo sesilwane kuphinde kulala isidumbu somuntu kodwa okubalulekile ukuthi uma uzohlabela isifo ngoba konke ngelaphansi kokuhlala phela akushaye ihola leshumi lambili phakathi nobusuku kuye kwelokuqala kube lesibili bese kuthi maligamanxa lesibili kuqala ungibiwa ithuna indlu yomuntu
1: yes
0: bese kuyahlatshwa le ekuthiwa ngiphelezele umuntu
1: ngiyakuzwa
0: isizohlatshwa idliwe ingazange yobekwa endlini ethize la ekhaya ngoba nazi ukuthi phela ijongo lina lihlala endlini yalo la lisuke libekwe khona ithongo indlalo ikhosomba kodwa umuzi lugade wonke kusho ukuthi izindlu zonke zalo
1: yabuza
0: kukhona abantu abazibathathe ngisho inkomo leyesidirhi leyogeza amahawu
1: yes
0: ibulawe le nkomo ebulawele ngaphandle idliwe ithathe bayidle bancisha nabantu iziyongena kumadefrizi
1: yo
0: bebefuna ukuyidombola la ekhaya bayenza ukhakari la ekhaya bakhohliwe ukuthi inkomo yechila kuyona ethongo yobuhle lonke lokho kungena ngaphansi kokuhlaba njalo yila ithongo lithunazeka khona bese mane livuse into esingathi impene la ekhaya uyangizwa
1: ya
0: malivuka sekuzokhulelwa iy'ngane uholokho la ekhaya ngoba lifuna leya nkomo yesidirhe ngoba seniyalibusisa ngayo anisavali ichilo maqede kuphele kanjalo bese kuba khona nabanye kulale mbuzi yokugeza abantu izandla abacubhoza kuzona izandla bakwethu umswane uma bebuya emalibeni leyo mbuzi ayikazi iphekelwe ngaphakathi kwecele leyo mbuzi iphekelwa ngaphandle kwegceke futhi ithi uma ikhishwa kuthathe ugqoko lubekwe ngaphandle kwegceke sithi insizwa uma iqeda ukwakha lendlu kamufi bese-ke uma iqeda nje kumthula iqeda zihlale zithi shaye ikhishwa yonke le nyama ngaphandle ihlelwe ngaphandle ngoba ihlelwa ngaphakathi egcekeni ingakho ingahlatshwa ngisho nangenxa ebala la ekhaya
1: ya
0: ibulawa nje mhlapha akhulunywa ngisho nempepho
1: yes
0: ngobani imbuzi yechilo inesililo phakathi ifana nseke nenkomo le yokuphelezela umuntu ayinawo ngisho amantshontsho idliwa mnuku ufana nombani aphathe isigaxa sakadle uma qeda ukuthunwa khona izaphela ye sekhona ngisho igqoko zaleyo nkomo baba
1: ee badoda ayi
0: igqoko ubabona abantu beshayiwe ubona kuyodlala inyama akusathotshiwe ngisho ukuthotshwa sekuyaxokozelwa engathi bekuwumsebenzi la ekhaya ithongo lala ekhaya lingakasukunyiswa yangezwa
1: yakuza
0: yabona ukuthi kunzima kanjani ukuhlaba ungaqaphelanga ukuthi kulenza kanjani ithongo lala ekhaya lilethe ububi ningahlosile
1: ya
0: ngoba niqaphelanga ukwenza izinto
1: angicela ukubuza la Dr. Mende
0: yabo
1: sesila kona kwephethe nembenga kwenzeka

0: Kwenziwa yini ngiyazi ukuyiveza kodwa ngiyazi uzoqaxeleka nomunye ngenye indlela. Kwenziwa yini ukuthi uma ngabe ufika umuntu ongasekho aye komunye umuntu ongasona nesihlobo sala ekhaya afika athi kumina awu khadebe hamba uyotshela uDr. Mnyadi ukuthi akangenzela umsebenzi wenkabi ehukuthi angayi kubantu bakubo laba abayigazi lakhe awuyiveze leyo nto ugcizelele ngokuyiveza kodwa khona nomuzo ocakuseleka ngendlela engiyibuza ngayo kuwe dokotela
1: ngiyuzwa kahle umbuzo omkhulu
0: Nkosi yami
1: impendulo zakho zobambele
0: kulungile
1: eyokuqala ithi uma lapha kini kunomsindo ithongo lingasahlasekile kahle ngaphakathi ekhaya
0: ya
1: sengizophumela ngaphandle ngoba manje alikwazi ukuxhumana nabaphilayo kuleli cele okungenzeka mhlambe bahlala bengcolile ngokuyichitha bayiwash bahlala bengcolile ngoba mhlambe bashona bevumbuka bantu simame baba namkhawuko bahlala bengcolile ngokwenhliziyo zabo ezimbi ehlekisana ihlomelele la emndeleni
0: hey ya
1: selizoya ke ngaphandle liyoshiya umlayezo fanele lo lishiywe kena ubuyisa ulethe la ekhaya ngoba uma engawulethanga unecala uyangizwa
0: ngiyakuzwa
1: unecala la wahadeka uyangizwa
0: yes
1: impendulo yokuqala ukuthi kuyenzeka uma kukhona inxushunxushu egcekeni
0: ngizwakala
1: bese kuthi okwesibili kube yileli vesi elidingisiwe kubo selizwa lapha lifuna ukuthi liphinde lizuze la ekhaya kodwa nakuba lidingisiwe ngoba linesiqiniseko sokuthi wena wazi ukuthi lidingisiwe ethongweni
0: ngiyakuzwa
1: ngenxa yemisebenzi yami ngathi ungezwa kahle
0: hayi ngikubambele
1: bese lifika laphaya namasebuyisa impendulo liyagxuma uyahlala awusabaxoxele mhlambe nabanye la ekhaya ukuthi uzokwenzani kanti mhlawumbe bakhona banomlando walo muntu la ekhaya ukuthi ngokomthetho ufana ngabe nje akathintwa kakuthintwa emphephweni
0: ya
1: ngezenzo zakhe ayezenzo saphila emndenini yabona ukuthi manje ke kukabili ubungula ke ngaphambi ukuthi wenze umlayezo othiwa ulethwe yithongo usuka ngaphandle uzakile
0: ayi cacile ngiyakuzwa
1: ngathi uzwa kahle mkhulu
0: ngibambele
1: kubalulekile ke futhi lokho kusukeleke nje igqinkehle elidala
0: ya
1: lithi liyohlola kuthi hey wena kufuna kumhlonyane kwena lo muntu useney'ngane ey'shayela ngisho amabhaso ziyasebenza amatekisi kodwa kuthiwa kusafuneka umhlonyane kuye
0: imadoda
1: kanti anazo awanazi nithi umhlonyane athi into enjani makwethu hey kwenzela umama nomnyaka ewu-45 la ekhaya umhlonyane owu 45 years wenzela umhlonyana sofika sicobhozisayo kuthi sifume sihambe singagula umlutho kangizwa ngithini
0: ngiyakuzwa
1: kodwa imbuzi ifela mahhala ithongo litshelwa amanga elingavuka la ekhaya selizoma lilwela lamanga okwenziwe ngalo lo msebenzi ngenxa yokuthi nifike nahlola natshela into engakho kwayekwa ukubhekwa iphutha lalogula noba indlela agula ngayo ukuthi ugula kanjani ngoba ke nifike lapha natshelwa seniyakuya senenza emhlonyane omunye kuthiwa umemulo umemulo wesalukwazi esino-65 years kuthiwa kusakhelelile kumemulo kubo Tasiyekele.

0: ekuthenini ukwemuliswa kudatshula isifuba esikhathi silotsholo.
1: Eh, marasha.
0: Yangis. Kanti asibuyele kuba siyosina. Umemulo. Kunamakhehla edingisiwe kulomuntu bakwechathela tshona. Kukikizwa nje. Uyangizwa?
1: Yeah.
0: Kukikizwa nje. Like I wona dingisiwe, badingisiwe okufanele ziyafo. Mm. Obeke emsamo like I ngomsebenzi yabo.
1: Yeah.
0: Kodwa ngoba babekhalela ukuthi nabo babe nenjabulo kulomcimbi walomuntu. Bayalobu behleli kuye. Uyangizwa? Sebevela ke manje ukuthi naka phinda zosina jabule. Khona bezoboba osayinyomfa ezinganeni zakho. Unqende wenzwe umcimbi kone nomulo wengane.
1: Mm.
0: Lezi ingane iqale sibe nenkinga emakubo. Kodwa nina kade cacile kwakhishwa.
1: Hayi cacile.
0: Kunjalo nje. Fwadebe angazi ke nobulawo nombuzo ufana.
1: Mm. Cha tata ngiculisekile. Ngiyathemba nomlalo ekhaya. Ngicabanga ukuthi imbuzo yoqhamuka ke ngendlela ngoyithatha ke ngiyiphonse kwena lapho ke kuwe njengamanje kuukuthi imbenge ayiphethwe Dr. Myati mhlambe ke ungayiphetha ngalipi kule nkulumo othe wayiveza uma kulesihloko sanamhlanje.
0: Akuwona wonke umlilo oshayo noba oba nephunga ngoba kade kusha ngaleso sikhathi.
1: Ngiyabona.
0: Isungu iphunga liba khona kulolu hlungu koze kusume utshani bebuhlaza sihlume koloku kuzwakela ukuthi kwasha la kushingongoni.
1: Yeah.
0: Yangizwa?
1: Yeah.
0: Nakhona akaswaqaphele lamathongo athi ngoba enzeka abe emndeneni ayona bevukile lakithi ethini esiphilayo uyangizwa?
1: Yabo.
0: Nokwemsebenzi yawo futhi sathungathi ukuthi ingavuka kubani ukuze iqhubeke.
1: Mm.
0: Bese bakha amabandla abamabi aseyobulala umuzi kuthiwa lapha kwakuza sibani bani kanti kube ubudedengu bokungaqapheli.
1: Mm.
0: Phakathi kwamathongo aphilayo namathongo adingisiwe angafanele ukuthi abe amadongo aba nogada bemizi obaba mkulu la igcekeni. Mm. Asekuqaphele lokho bese sihlaba ngokohlela singahlabi ngokwenza ngoba sifuna udumo.
1: Mm.
0: Ngoba soyinkanka la ingalele khona inyamazane sishaya isikhundla kanti emsibalekile.
1: Mm.
0: Ngiphetha kanjalo.
1: Ay Dr. Mnandi ngiyakuzwa inombolo dokotela kuzobazi ukuthola abantu
0: u
1: 083 468 468 61 61 73 73
0: no bamnyati te
1: yes
0: @gmail.com dokotela asibonge mpukade size sibonane zisithupha enyangeni
1: kamandulo yes
0: ngaso lesi sikhathi icathulisa umzansi njengesiqhenza
1: baba
0: afale kahle umlaleli ekhaya.
1: Siyabonga kakhulu Dr. Myati.
0: Asibonga
1: bekuye ni Dr. Myati ke lo mlaleli omuhle lapho ngasekhaya umelaphi ke wendabuko ophinde futhi kabe umeluleke kwezithinta zona isinto lapho ngasekhaya kulungele njengamanje imizuzu yi-15 ngaphambi kokuthi kubumbane ihole esibile kuseni kanti ke amashungu ngishilo akhona ke bukhoma emsakazweni uzilomzansi 98.0 FM sokhuluma nawo bukhoma la endlini zokusakaza senze kanje sibone izikhamba kanjani.

Awu majoda izulu mzansi 98.0 FM. Yabo nje manje bukhoma utata amashongishile. Sizomenzela kanje ngenhlonipho ngengoma yakhe nje simhlangabeze ngayo sikwazi ukuthi ke simukele ngendlela yakhona ke amashongishile abafana bamashongishile awusuka madoda abasebenza ngendlela esimangaliso bangena nje baphuma emsebenzini akulalwa kuyasetshenzwa. Bathi la noma ke ungangala

0: Baba liyaphila kodwa?
1: Siyaphila singezwa kumina,
0: siyaphila. Siphila kakhulu lati baba. Siyathokoza ukuthi ke ugcina ufikile noma ke senilahleke nalahleke kodwa nagcina nifikile baba siyabonga.
1: Hayi, silahleke sayo sathola.
0: Inqeseni kanza kwethu. Baba uthatha usibeke amasho ngishile obani kahle hle.
1: Amasho ngishilo ithina. Usidudla wabafala bamasho ngishilo.
0: Yeah.
1: Langidabuka khona le ndawo nase Middelhoff.
0: Okay.
1: Zinza la Adams ngokufuna amadoro.
0: Yeah. Ngiyabona la ingoma yakho idlise kakhulu la iyahamba ngempela iya trenda. Mhlambe singakayi nje kuyona ngqo. Mhlambe ubaba lomkhakho wamaskandi kamaskandi ufika nini ku lo msebenzi omhle kangaka?

0: 21 la ngiqale khona umsebenzi.
1: Yeah.
0: Ngikhiphe i-album yokuqala.
1: Yeah,
0: ngikhiphe ngo-2021.
1: Isayikhumbula lo album 18.
0: Yeah, iduthinte amashongshi.
1: Uthinte amashongshi.
0: Ntokozani.
1: Okay. Baba mayifika noma mawufika lo msebenzi kuwe, ufika kanjani? Mhlambe ufika ugqugquzelo omunye wabaculi noma ifika nje njengento efikayo kuwe ungabonanga ngumuntu?
0: No, umculo amaskandi into evele esetshenziswa kakhulu lapha ekhaya engiphuma kulona.
1: Okay.
0: Nami ngikhule ngawo nje. Kushuthi yangena lento egazini.
1: Yeah.
0: Ngaphila ngayo ke. Ngayibona nje ekhaya.
1: Yeah.
0: Asengiqhubeka nayo nami.
1: Ngiyabona la ukuthi nayo i-guitar uyaxebulela, uyaxebula la i-guitar.
0: Impela, impela.
1: Kubaleka nganani emonza umculo kaMaskandi ukuthi isiginci ukwazi ukushaya?
0: Kuyakusiza ukuthi ukwazi ukudlala isiginci, nangokuthi phela uma uzoya kokhipha ingoma ungakwazi ukudlala isiginci, usuke uzoqasha umuntu akukhokhisa imali
1: ngalo. Oh, ya, kubaleka ukuthi ukwazi ukuzenzela into.
0: Ukwazi ukuzenzela kuze wonke. Epakethe nanokuthi phela kuthiwa lento edu uMaskandi uMaskandi ngoba uyenza ngempela into.
1: Yeah.
0: Hayi ngoba uzovele uthi uyayenza kanti uyalingisa.
1: Yes, ngiyabuza mina. Nandi ngoma ithi noma ungangala. Ithi noma ungangala ingoma owayibhala. Wayibhala usini le ngoma? Uyidlulisa kubani le ngoma? Kwenzakalani vele?
0: Hayi ngoba kwenzeka kumina.
1: Yeah.
0: Kodwa ngisho into eyenzekayo kubantu.
1: Yeah.
0: Ngikeze ngibuke izinto zenzeka. Kwenzeka ukuthi alike umuntu.
1: Mhm.
0: Ufuthi siwe lowa lomunye thola uthando oluhle olusha. La ekuthole khona bese eshiya lo maqondana omdala.
1: Angamnandaba manje.
0: Bese akhethe ukumshiya. Ecabanga ukuthi uzothola ithelo ezinhle la eyakhona. Afika athola ukuthi lapha leya khona kungcono kwala esuka khona.
1: Yashisa insimbi lapha.
0: Kungcono kwala ade esuka khona kunala esethi thole khona indawo entsha. Afisa ukubuyela emuva. Kusuke sekuyinkinga ke lokho ukubuyela emuva. Uma uzotholana nomuntu mhlambe othi mina hayi sewaphuma ngeke kusakwazi ukubuyela. Sewuyayisola.
1: Umuntu uma esethi noma ungangala mhlambe uma ungathi halamuzi usuke ngempela esekwisiphi isimo nalowo muntu wakhe message hayi noma ungangala mhlambe kusuke ingqabane kusuke sekukhona mhlambe lo osene pride noma osezibona engcono kunomunye mhlambe kuphikiswana njalo njalo
0: kusuke sethi nje noma ungangala uhambe uye lawo yakhona kodwa uzoyisola kusuke into ekhona ezokwenzeka
1: right
0: yeah
1: yeah umtshele iqiniso lokuthi okay noma ungangala kodwa ke uzongikhumbula lo yakhona uzokhala
0: exactly.
1: Madoda izolo mzansi 90.0 FM sinabafana bamashongishile estudio bukhoma mlalelo omuhle lapho ngasekhaya musanda ukuvula umsakazo noma usanda ukuvuka izwa nje awu madoda Opek, kwesho njalo baba umkhulu wami uRhadebe umese ibhiga le mbatata zakhe. Opek. Wethi umkhulu uChachaple. Athi bahambe emzukulu wasa la. Opek. Abala ngishaye ngethawula ufuna uyenza lento. Baba mi umsebenzi wakho ngiwulandele kakhulu emuhle uyakha kakhulu. Mhlambe le album le ingeyesingaki single track ingeyesingaki lengoma le yes kuingoma zakho sothi wazikhipha
0: ngifike ngakhipha ialbum
1: ngo-2021
0: eyayithi thinta amashongishilo
1: yeah
0: ngo-2024 ngakhipha ialbum ethawuvike maskani
1: yeah
0: kwase kulandela le EP
1: okay ubhala ingoma uzibhalela wena tata noma kukhona umuntu othohlambulekelana naye kubhekwe phambili ngoba singabaculi kuye kube kanjalo usho ukuthi nayihlanganyela into or ukhona umuntu vele okwenzelayo wena yiphimbo nje kuphela
0: hayi ngiyazenzela
1: ish
0: ngiyayifikela nje emqondweni
1: yeah
0: ngiphume naye ingoma
1: eyakho lento abaningi kona nje umunye owakwathi kimi yazi webhungane mina ngiyayiphupha ingoma.
2: Kuthi
1: mina ngilele.
0: Ayibasho njalo abanye.
1: Eh, uthi ayibuye? Ehhe, ngilele.

0: omunye athi hayi ngizihlalele nje awuvani kufika hayibo yazi kuvani ifika izifikele mse ngiyabhala ngihambe ngiyoqopha esitudo
1: eh kwenzeka kanje kumina kwenzeka kanjalo ke meke ngicabanga ukuthi ngifuna ukwenza ukuqopha ingoma ngivele ngicabanga ingoma ivele ifike ngempela kube yiyona
0: ya isuke ngempela le nto ke ikuwe ingaphakathi ngempela
1: nanokuthi kusuke kungeyona futhi ingoma eyodwa esuke ifike emqondweni ngiye ngibe sengikhetha engomeni esuke zikhona ukuthi yiphi ekufanele ngiyoyifaka esitudo
0: ya
1: esuke zikhona
0: ukhethe lapho kulezo ngoma okay kulungele mlaleli hleni naye ke utata amasho ngishiya emsakazweni izilomzansi 98.0 FM ingoma yakhe ke noma ungangala okuyingoma ngempela ke ehamba ngendlela esimangaliso oyizwa ngempela ukuthi cha imessage ikhona ngendlela esimangaliso siphila ke ezikhathini ezinzima la abantu othothi ke bazibagcina bengasancengana othandweni azomunya umdikile omunye ngendlela eyisimangalisa gcine nalo esekhala egcinene etshela ukuthi leya khona kuzomlungela kuzohamba ngohlelo kanti cha uzokhala afisa ukuphindela emumva njengoba bakadesho baba kunomculi okhona njengamanje kamaskandi noma ke umculi ke owenza nomilophu uhlobo lomculo kodwa ke ukukhanya akakuboni futhi ngishona ama interview emsakazweni akawatholi ehlambe umuphi umqondo ongamupha wona lo muntu olapho kuleyo ndima kamaskandi ukubheka phambili ngoba abantu abaningi tata abakwazi ukubekezela bafuna izinto ezisheshayo baba
1: hayi into engayisho ebaculini abasobe befuna ukusizakala ukubekezela nje kuba nesineke uyithanda into yenzayo into yakho kube nothando layo ungasheshu ucasuke kuyabekezelwa ukuze uthole ukwenelisa ngendlela ofuna ukwenelisa ngakho ngathi nje umuntu abekezele sofika isikhathi salokazi ukufisa
0: yes sofika isikhathi enye into ekumele futhi ke ngempela siqonde ngabe wenza luphu uhlobo lomculo azi ukuthi njengoba wenza lo msebenzi ngokuzimisela kwakho ngonkulunkulu wakho nangethongo lakho mawuzimisele kuyolunga kuyokhanya omunye umuntu baba amasho ngishilo umuntu kazitshela ukuthi into izophumelela ngengqondo yakhe kanti yonke into ihleliwe ithongo lakho noma unkulunkulu wakho ukuthi ilanga liyovela ngesikhathi esukuthi hayi ngokuthanda kwakho wena owenza leyo nto okunye ngifisa sikuvele ukubaluleka bokuregister umsebenzi mhlambe umngozi bongaregister umsebenzi wakho njengobaba osehambe kakhulu kulendima mhlambe umuphi ngoba abantu abaningi khona nje wangithumela umsebenzi ngambuzo ukuthi usuyile nowaregister umsebenzi wakho hayi cha ungawaregister ngathi cha ngikwazi ukuthi ngufake emsakazweni ungaregistiwe ngoba inkinga leyo mhlambe ingozi yomuntu ongaregistanga umsebenzi wakhe iyiphi mhlambe tata
1: okwethu ukuthatha umsebenzi sofaka ebantwini
0: yeah
1: ngawo yonke indlela sofaka ngayo ebantwini ukuthi mongabe ungakazanga ukuregister umsebenzi wakho lokho kungenzeka ukuthi konke okwenziwa umsebenzi wakho akwenzeli wena
0: yeah
1: ngoba awubizi igama lakho
0: yeah
1: kubaluleke ngalokho ukuregister umculo wakho kuze usebenzele wena.